0: delegado nga nag-ingon mga katropa nga aw kung mag flag raising ceremony unsa may isulti sa kining principal, di ba? All rise, no? Dili po na naman indog.
1: Pinawag!
0: Kaya pwede naman nga at your choice naman. All rise, dili man dahil putanan, mag-rise.
1: Pinawag!
0: Ay, kasagara mga katropa, no? Kanya, kini ko rin mga katropa kay Gracious. Karan, mutuo, ani niya. Ha? Oh, makaingon ta mga katropa o sakay, good mo, si ahang pamahayag. Kaya ang iharaba din, ang luod lang dahil siya ato kang Velasco.
2: Ano yung karoon katropang alam nyo, doon ay political character assassination, no? Media stunt ang tawag sa uban anak katropang Alan, nagpakuan ba nagpa lakas karon sa mga media personalities diri karon sa atong nasod sa Pilipinas. Sa pangutana kun nganong karon pa manigi pagula? Ha? Timing man ni karon katropang Alan gumikan kay sa Article 2 sa impeachment trial sa unexplained wealth, no? Nag-andam karon og do na may nining nitong September 9 ang House Prosecution miingon nga musulod na sila sa Article 2 sa unexplained wealth, di ba? Karon ipatawag na magani pud si Sara si karong adlawa si Mayor Basti Sebastian Duterte mutambong na dito sa impeachment court. Aron nga mohatag sa iyang testimonya relative diha karon sa unsay nibal-an niya diha sa mga pangutana karon nga naglimin diha sa utok sa mga taga prosecution. Now muna sa karon ang bisan pag moingon ta karon nga sa pure narrative dunay kulang sa physical ug documentary evidence. Now what if kung dutan ug taman sa NBI para lang yod nga mapurso, no? Bahala na og unsay mahitabo, preso gid si nila si Inday.
0: Dako kini siya og obviously gigamit ta gyud si Gracio so mga katropa, no? Nganong makabaton siya og kadaganing kalit nga kaikag, kaisug, kadasig. Kabalo siya nga dili basta-basta ni ang gikontra si Inday Carpio, no? So kinsa man ang nagtudlo kaniya sa nisgutan ng mga pamahayag, kinsa ang nag-inganyo kaniya nga mao ni ang buhaton nga ang iyahang trabaho mga katropa yang atraso grave threat man pod pagpanion man pod unya pag-abuso sa iyahang uniforme. So wa na ni gikaon katropang Bricks,
2: wala na.
0: So asa man siya karon mo
2: kapit
0: kuan?
2: Ko na siya karon kapit sa patalim.
0: Kapit sa patalim ni mga katropa. Naagyog ni somebody or grupo nga nag-maneuver kaniya, nagatudlo kaniya, and very obvious na nga maoni dapat ang imuang isulti, ha? Kay wa na madyog ka. Ha? Kung gusto kang mabalik sa serbisyo, walay problema ani karong nga panahon na. Nakabalik man gani ang nahimo pa man ganing mayor, ang drug addict, ang drug lord.
1: Pinawang!
0: ikaw, karon, pwede ka. Katuganing gipadakop ni Digong nag-witness against na siya karon. Kaysa to, katuganing pila to ka bulk atong shabu ng ilahang gi kumbaga gidakop pero gi pangwartara. Di ba, na-dismiss man po to nga polis to pero nag-witness to against sa bud karon kay Digong the time. Pero wala nag-silbi mga katropa. Kaya gitubag rato ni Digong na tuo mamuanang adik. Totoo mo. Unsa pa man isulti sa adik? Sa sa kaway sa adik. Alang na magmusulti nagtama. O na ni karon mga tropa si Gracioso, no? Unsa pa man isulti ni Gracioso mga tropa nga ipit naman eh. Mamasin na lang siya nga mosalir ni iyang script. Nakapasamot ni Nuna Menudo. Do. Hilak yun sa mutan ito.
2: So, ang tinood ni Katropang Alan, no? Murabag subject ni karon sa pagpapukaw sa mga tao ba, no? Nga nagpakahilom karong panahon na diha karon sa politika nung katuyuan ni Sara Duterte. No? Kaya kung posibilidad nga dutan ginila Katropang Alan, so nabalaka ta basin unya mubarog na ni mga tao karon. Diha sa pagpalagpot ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya mura bag persecution kung tinood ni nga tanaw na to, persecution gini nga to sa vice presidente, mga tao na ikontra niya.
0: Mga tao nag tanaw man. No? Anyway, mo kwanta mga katropa, mubalik tayo may kalabutan sa to ang ipangisigutan karon, no? And just recently, nabasa na ko ning mga post ni mga katropa, no? Nga unsa ka tinood ni nga gironda daw sa NBI ang balay ni Mike ani then House Speaker Lord Velasco. Balita mga katropa. Malamang sa mga reminders sa itong Master Control.
1: Kaklarek sana?
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Kaklarek sana?
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
8: The Secret of Health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
13: Santon Plus Gold!
12: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
13: Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
5: Secret of Health.
7: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionex, daghan ang natubangan.
10: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionex, slay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
7: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Oy, balik tayo diri mga katropa be. O nata magahatag og kanang gadawon natong hugna mga katropa no. Pagtimbaya day tuod ha sa tuod pod mga sukit di paminaw, nakapangapi na bata ang tanan ha.
2: Sila si Sir Elmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Briggs ug Sir Alan. May buntag po nimo Sir Elmer. Diha ni dapita sa Laak no. Ang Laak Davao di Oro.
1: Ang ako ang mga sakop mga katropa. Ako na lay last man standing lagi katropa ang Briggs.
2: Oh, gi-unsa man.
1: Ako ang anak ron, gihilot ako kagabi.
2: Siyempre, sige mong kukag inom og Santon Plus Gold katropang Alan.
1: Inya nagvitamin C pug ko.
2: Oh, nagvitamin C pug ka. Premium D3 pag yun.
1: Premium D3 pag yun.
2: So, puting liguna ka isi muhang ligon maganing lawa unod. Oh. Panit at bubog pa.
1: Grabe yun ang mga sakit karo mga katropa pag kulang.
2: Ikaw katropang Alan, tingala ko si mga katropang Alan. Basta mingong kong premium D3, muraga mo katawa ka ba? Sabi lang, mahisgot kong panit.
1: Makapatuskig ko na mga katropa. Makapalikon sa itong inyong system. O niya, makapagana, Ariel.
2: Muna siyang lisod ka, manang preparado mong kunang imong lawas katropang Alan. So, buti pa sa boto, gumikan kay advance ka nagainom sa mga produkto sa Yes to Health, Santon Plus Gold karon, taod-taod da Santon na kini na pong Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Ako lagi nang gihingaw lagi. Kanang usahay hot coffee.
2: Na pag itong premium D3 soft gel capsule, grabe. Hasta ng coffee.
1: Charo mudulot pa ni mga katropa. Pero ang panuhot dito ko giigos panuhot.
2: Panuhot lang gid dinon. Kana lagi panuhot tinuan murag di kina malikayan diha. Dito na puta sa katong Santon Herbal Oil.
1: Mo di akong gigamit nga haplas kag
2: haplas na puta.
1: Kagahapon katro. Sa tulok ka buk na.
2: Matingala ka katropang Alan ba?
1: Down.
2: Ikaw lagi makaapo na kakatropang Alan na gusto ni mong bata no. Nya ganahan medyo unta kang magsiktindog-tindog kadugay ni mong tindog mo sakit na di imong hawak
1: sakit katropang Alan. Hawak, mura ba ganagani
2: ay dina pang... dina makakadaog unsa naman ni
1: pangiyura ni mo. Ganagani pamitin na ka mangita og kanang kalingkuran.
2: Oh, kalingkuran ba lingkod pahulay tabi pahulay.
1: Kanang kasandigan.
2: So,
1: si Ma'am... Nangagit lang ko mga katropa magsakag mong tapong katropang Briggs.
2: Oh.
1: Nag-try kong baktas o kanang dito sa ato sa Bagoplay, agot? No? Wag ko kabot sa tulay.
3: Pinawa!
1: Tulay ko, mayroong tulay ka rin sa kuan?
2: Dito sa diverse asa kining kuan?
1: Wala pa kabot sa talomo.
2: Sa kostal.
1: Dito sa ato sa plaza, kanang kuan niya, round ball. Di ba na may primerong tulay diya padulong sa
2: boundary sa golf view o kining kuan kining talumo siminto.
1: Wala eh, naglingkod na lang ko dito sa
3: kuan. Pinawa!
1: Kaabot!
2: Kaya unahan na to, ikaduha to nga tulay, dungguanan man to sa mga lansa dito. Okay, di ba mga panagatan?
1: Oo, dito ako. Dapat makaabot. Kaya ganahan ko mutan-tan sa silong. Alay, kapoy, nagbaktas din.
3: Pinawa!
1: Kinahan lang yung tani og daghan pa yung mga premium D3.
2: Ano sa katropang Alan, basta ka na ganing lakaw na to bitong oy tumong. Dagun kasi mong kuan ba? Dagun ka sa kakapoy. Kalaay. Kanabang dadun ka sa tapol bito sa pagtikang. Kay, huwag mo kay direksyon.
1: Kanang ikaw lang usa ba?
2: Oo, kanang nakuy atuon dito, atuon ako si Brad kuan dito. Mabot yun ka. Kaya naman kay tumong. Pero kuha, kanang lakaw-lakaw lang lagi, kining atong lawas, ang kinahanglan na og kanang kasusyo.
1: Akong misis, akong gihagit mga katropa, di man po nusabay.
3: Pinawa!
2: Daba, kanali lang kay si Karina Tisielo, a blessed day and week to you, Sir Briggs, og Sir Alan, og tanang katropa, dalay ko ng atong buhing Dios. Salamat ni mo, ma'am, ha? Si Mary Grace Cruzada, good morning daw. Si Sir Randy Santisas, listening siya. Naminaw, good morning ni mo Sir Randy ha. Si Ma'am Altia Bato Malaki Puntilas, good morning katropang Sir Alan Abais and Sir Briggs Flores. Happy Monday natong tanan. God bless us all watching from Negros.

0: Windak o Mindak. Maayong morning mga katropa, si Trililing gihapon na ang naa sa likod.
1: Pagduda lagi mga tropa, no? Parihara mo mga script katropang Bricks.
0: Oh, mamaura
1: mo, no? Ikan Las Cañas, Matobato, hangtod na kay Madriaga, karon halos pari-pariha yung kanang leaning, baka nang i-connect ka na sa previous para to make it appear nga legitimate nung unang pahayag.
0: Husto tong imong post dito nga kinsa ba'y nagdumala sa to ang nasod karon?
1: Kinsa nagdumala niya tong nasod karon?
0: Ako to nabasahan. Kuan gid in town kayo. Kaluluoy gid in town kayo mahigala kung imog yung kuan ba ipalawom bitaw ang imong pagsabot. Good morning Sir Alan and Sir Briggs, ingon si Ma'am Nita Valderosa from Canada. May buntag nimo diha Ma'am Nita sa Canada. Oy si Brad Antibakong, sigurado ko na minaw siya karon diha karon sa tuang Facebook live streaming broadcast sa Canada gihapon. Happy belated fiesta Brad sa atoang lungsod. Fiesta man atong kuan.
1: Naba si kuan? Naba si igna lang ko katropang kuan ang nakatambay na si Marvin ha kay atong pasudlon.
0: Katong sa kining kay secretary
1: Bilasco. Kay no? Anytime makasulod ka Marbs no. Naamugod si secretary diha. And napugoy i-send diha nga gi-screenshot nato ni gikan sa TV network no, sila hang streaming katong picture dia ni picture katong mga malitag mga kinarton. Dia ni gikuan ni siya. Naggipistahan ni sa social media karon. Kato ganing nagdala og 2 billion din ha ni Matibag ni Gracioso. Nagpa picture sila mga katropa ni mga kaubanan niya. Year 2021 ni siya, pandemic kana.
0: Subayon anak katropang Alan na kinalambiya daw nag bank record sa duna bagi withdrawal records of withdrawal mo na siya.
1: Naraban na si Marvin no. Ato sang subayon mga katropa kay si katropang Marvin ni ba no pagpanubay ning sa tuang DPWH sa secretary mga katropa nga gibisita ning mga say tawag na gabyon no. Diya sa Talomo River mga katropa, nabutangan na daw ko no og proud na proud kini. O galing nga maayo kini nga pagkatrabaho mga katropa. Kumusta din na katropang Marvin?
0: Live report. Well, katropang Marbs.
2: Yes, aning oras sa katropang Alan o katropang Break so far ni higayunan lahat din karon sa mga bangkal area, particular din sa may Talomo River ni ining area kung asa visible na kaayo ang natukod nga gabyon. Din hi mismo sa maong lugar kung asa mao kini ang nahimo nga point of area gayon nga gibisita o gi-inspect ni DPWH Secretary Vince Dizon ato nakalabayng bulan sa Hulyo o mao ni nahimo nga solusyon no sa iya mismong nakita nga kung ano nga gibaha ang maong nga area ni ato mga nakalabayng bulan mga katropa sukaron ato makita ang kahabog niining gabyon niining mga higayon na actually sa nini buntag ato nga gilauman no nga
1: nagoy tatagyan no climbing ha climbing ha.
2: Yes, katropang Alan Najoy. Yes, na nakabutang din higyod nga caution tape no alang sa mga residente nga ugot nga gibawal ang pagkatkat din nga dapita. And actually kinat makita nga gabyon dili pa ni fully.
0: Unsa man ang hagdanan diha katropang katropa? Unsa usay pulos ang hagdanan diha karon katropang Marbs no nga di man day na di man day pwede ta ka climbing diha.
1: Ano na may hagdanan lagi diha ang patulog sa silo.
2: Yes, kana katropa.
0: Buta na lang ito nagdamyo dagway. Kanang parehan ng latayanan bitaw magkargag tubo.
1: Bago na nagkonekta sa NHC Bridge sa katropang Marbs?
2: Yes, kini siya. Mismo katropang Alan.
1: Sa Royal Valley ba na?
2: Bridge, no? Dinhi. Yes, mga katropa. So, kini karon actually, itong nakita kay ang anak kahabog mga pila kinika metros ang gihabog ng mga trees.
1: Walay plano diha metros. Si DPWH nga palapda na ng ato ang kuwan diha. Kanaganing it's a bridge. Temporary so, naman tanak. Kanang steel bridge na diha.
2: Yes. Ato nang sa taon niya kay
1: Peverman. Temporary forever.
2: Mabot si yes, Secretary Dizon na din hinga dapita mga katropa.
0: By the way, katropang Marbs. Katropang Marbs. Unsa ka nini nga kuan gini mo ha? Kanabang location gini mo? Kini ba nang pasulod sa kuan? Sa Matina Crossing, no? Dahil padulong ka sa Bangkal NHA. Mao ba na imuhang location karon?
2: Yes, katropang Briggs. Mao ka na to ang exact location.
1: Sa katropang ha? Lusot na to sa NHA?
2: Yes.
1: Sa Ulas?
0: Ah!

0: Ah.
1: Yes.
0: Okay.
1: So kana karon kay medyo naman tayo na obserbahan gud nga kini dayeng gitauran og gabyon is gibakbak kining area, at least maplastar kining gabyon kay taas jud ayo diferensya ka tropang breaks. Ganiyan ang mga residente atong nahinabi sa ibabaw nga bahin ng daan, nagibuti wa jud sila naabtan sa baha. Natong nakurat sila nga dakong baha ang or may apa o kalit ang sapa kay ingon day kadakong diferensya pila ka metros ang gihabugon. Diferensya di ay mga katropa hinungdan nga mo ni nakita nga solusyon. Ang gani atong hinumduman nga wala nakapugong si Secretary Vincenzo makapamali kasi atong higayuna kung anong wala gyud intaw na pantay ang pagtukod ni ining dike sa Maoga area. So kining gabyon ang isa sa mga nakitang solusyon. So atong hinabion ang uban natong mga kaigsuunan dinhi kung so far no unsa ilahang ibati.
2: Pagtan-aw na okay na ba na?
0: Okay, dunay nagsulti nga mubura kuno kayo. Taas naman dai kayo ni.
2: Dapat mong ipatasan pa na kay among extensionan sa muang tukod sa balay.
0: Oh, kini untang tulay may dapat ipataas ito pong na lang unta na anang level sa gabyon katupang Mars. Para nga kanang tulay diha nga steel bridge no. Dili maapawan sa tubig baha.
1: Yes, so far ato okay ra sir. Unsa lay gibati ninyo so far nga sa XFM Davao dai sir maayong buntag dai sir sa XFM Davao sa programang Bullseye. Sir, sa karon asan yung balay ani dapita sir? Kini unsay nakita ninyo nga gibati ninyo ani fully protected na bamugikan sa baha sa pagkatukod ani sir?
3: Protected naman kay taas naman ang gabyon. Wala nim. Wala ni trabaho ug magbaha na pod. Ano do pud ang balay? Naandot mo ang balay
1: dito. Ano bigikan sa
3: dati sir? Dati dire man ang balay.
1: Oo,
3: ano dito? Dapay dito ang balay. Mana nagtukod na pod ug balay na. Temporary na balang gi. Sa mga daan na ano, sin, mag-ibuloy. Mag-ibutang kayo, wala mo kayo palit. Okay, wala pa manihatag ang CCSD o na promise nila na mahatag sila. Ayuda, wala man.
1: Financial o pagiging mabisang piso na dawat.
3: Sa CCSD o.
1: Okay, so sa karoon na, by the way, pangalan ganin nato, sir?
3: Marlon.
1: Si Sir Marlon, isa sa mga residente nato din, katropang Alan o katropang Briggs. Ug sa kasamtangan is scene lang yun in town na nagi tapak ni sir isip bungbong sa iyang panimalay kay human kinigi damyos. Okay,
3: damyos na anod ni sa baha.
1: So far sir, sa mga nasinati ng mga pag-ulan itong mga nakalabay nga simana gabi itak na sa gabi usog, so far walay kabala kabisan gamay sa inyo.
3: Wala namasakan tubig katong nag baha diri ka no, wala na nasaka.
1: Okay, so ibali na hatagag kasulbaran ang inyong problema dati. Sa karon sir, usa na lang yung gikinahanglan ingon nga mga naapektuhan atong baha dati.
3: Kinahanglan kanang balik na pud nato tong balay dere yung mahatag atong sa sisis dio na gipromise nila nang mag ano ayuda. Sana mapaspasan na para magamit po namo palit og materials.
1: Lasa lang sir, pila ka katuig na nagpuyo dere ya sir?
3: 23 years.
1: 23 years.
3: Dire lang ako, malapit-lapit. Sampikas pala na.
1: Salamat sir, si Sir Marlon sir no? Marlon Palabis, si Sir Marlon Palabis, daga salamat sir. Si Sir Marlon Palabis, katropang Alan o katropang Briggs.
2: Pila na kabahan niya ang experience yan, diya?
1: Pila kabahan na yung mga experience andre dati sir?
2: May hap niya?
3: Balik katulo na.
1: Tulo pa bahala.
2: Pinakagrabe.
1: Katong July, mo ito'y pinakadako so far?
3: Pinakadako agad yung July. 2009, 2019, and then
2: ang 2011 daw sila labot ato?
3: Tuiga, 2026.
1: Salamat sir. Okay, safe ka kapag breaks. Okay. So,
2: basta baka kay 2011 mangod pangim nito mga kwento ni Agi.
1: Actually, napagitsan si Sir Marlon
2: na tubig Marbs.
1: Ginagmay sa mga katupang wires sa tropang breaks.
2: Marbs.
1: Yes.
0: Pwede ni mo i-kwan one pitch higher ka diha para makatabon pumusod po ng imong tingog dito sa ilang radyo?
1: Yes, actually, nangita po po taglain nga mga interview din.
0: Singit na diha, talupad. Kaya para musuot po ng imuhang tingog dito sa radyo nila.
2: Talupan!
0: Okay. Ngisuot ang iyang tingog dito sa tong audio eh. Murag hinay radagway ang imuhang busis na katropang Marbs.
1: Sige. So far sa kana katropag Alan o katropag Briggs. Ang Alan Manggod nga sa karon medyo mingaw pa. Agani, hindi mga oras sa ang
2: ito. Pero si ikonfronto si, pa, no? Si DPWH Secretary nga muabot siya karon lawa.
1: Yeah, so far going na sa initial information na to ang nahipos.
0: Sato
1: going
0: pa,
1: na si Secretary Dizon.
0: Natapos na din siya katrupang Marbs.
2: turnover na ni?
1: So far, dili pa 100% kay na pa matud pa process aron nga hingpit na gyud nga makompress kini.
0: Abi na ko ga abi man guna ko katropang abi man guna ko katropang Marbs ba kung city palabras ani natapos na.
2: Paspasagod, no? Mabilib na dito, mga katropa ba? Dito sa may kuan, sa Royal Valley ba na? Lusot ka nang yung sitawag ani?
0: Royal Valley. Royal Valley, katong sa Talumo, kamo gawas. Talumo, Teachers Village. Gamay,
2: kung ulas ka, magiani mo na kanang Steel Bridge. Kung lusot na nga to sa... di ba lusot mo na siya?
0: Doon man po guna ka Steel Bridge, diya, katropang Marbs, katropang Alan. Di ba ang isa, diridapita sa katong subdivision ba? Sa NHA subdivision, di ba?
2: NHA, Teachers Village ata, siguro.
0: So, kining isa, diri ka agi sa Royal Valley, lusot ka sa Teachers Village.
2: Ama o to.
0: Sa Talumo.
2: Kanang kuana, kanang tulaya diha, lusot na sa Teachers Village. O padulong na dito ilahan ni Digong.
1: Before pa, katropang Alan, kung ikan sa Drigmantina area, so before pa mo tabok diri sa mao nga tulay, magian ang kang yes.
2: Sugat na diha. Banto na dali na mo tubo diha, ang duha ka sapa na, ang dakong sapa, o ang kananggikan na ng sapa, ang Steel Bridge din ha. Sige, yes, so, sa tuwang tanga na diha karon, ha? Murag wala na kuan, wala na trabaho, no? Murag ilahaman ng kuan kayo kanang isa na gipabantok ng yuta, so simintoon siguro na.
1: Isa pa na sa tong subayon kay nitong nakalabing bulan manggod is 50% pa ang accomplishment ni ini nga pagtukod sa maong gabion sa Talumo River stretch kana hinuon na katropang Alan.
2: Okay. So tong makita po na mga taga residente diha nga kanang ilahang kanang gipabantok diha simintoon. Kay ready na sila mo butang din ha og basketbolan. Ipatong sa gabion.
0: Ipatong kay kinahanglan na og ilan ang simintuhon di katropang Alan na pay mga canals di nga ikuha nila no, i-design.
2: Kanaw, gipakita na kanaw. Pwede na siya butang basketbolan di ha kung masiminto na. Isa lang ka ring.
1: Yes, no, naiwan ng kunya area. Yes, naiwan ng diri ang area.
0: Dapat na, dapat doon na untan isa ka ng murag tubo nga mo diritso dito sa kuang katropang Alan, no? Padulong dito sa pa, pero sa bagay,
2: pagmubaha po. Siya, o kanang buho ba buho?
0: O, kanang buho ba? O, kanang bang ginatawag na drainage?
2: Drainage sa pahungaw.
0: Madrain ang tubig.
2: Pero okay na at least gitagad yun nila o ipaspasan ang trabaho.
0: So, ito ang kuhan siguro, ito ang i-upload, no?
2: Oh, palagpakan na ito na, upload. Si Dizon, ha?
0: Pakan na ito.
2: Magkapanood lang na yun si Dizon na katropang Marbs, panindi igod. No? Kaya nahuman ang project, o mahumanay ng project.
0: Tanaw na ito, kuhan pa ba, kanang mamalikas pa ba siya? Kaya pamalikas niya itong kuhan ni Agi katropang alam, mura man itong
2: pinugos.
0: Mura man itong pinugos, no? Mura ba guwa sa kasing-kasing?
2: Ang sa ito yung giingon gani, nga... nakakagalit.
0: Para man
2: na. Kung nakakagalit o nakakatawa nang ayon, tawa, nakakalipay na, sa tawag na, nakakasaya. Nakakalipay na. Nya, Marbs, pangutan na po, kung pila ang ilahang gipagawas nga budget o pondo niya.
1: Yes. Ato na nga tangan ang dugang detalye ni Ana, katropang Alan o katropang Briggs sa pagpanubay. Labot ni nga posibleng pagbisita ni Deputy Village Secretary Vince Dizon din sa maong area sa pag-inspeksyon ni mismong naisgutan nga pagkatukod sa maong proyekto. Katropa mo sa balita no kadika dinhi sa may Bangkal Talumo ni ato siyudad sa Davao, katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFN News.
4: Live report.
2: Ayan, salamat na patay follow up na mga katropa to down no mag-break sa taga-tropang breaks no alas 8:36 na standby ta mga katropa sa tuang katapusang 30 minutos ato sang sayro mga katropa nyo to no ang mga ordinansa di sa to sa Dakpen sa Davao dako balik ikatabang ang kining electric vehicle na to
0: makatabang mani sa bulsa sa to ang mga yanong lungsuranon sa mga taga-Davao
2: na ba ni epekto na to mga katropa sabi na sa to ang mga gustong mga katipid-tipid din ang mga katropa okay? Balik ta alas 8:36
5: Kaklarik sana
6: exciting
7: are you looking for graphics
4: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: X FM.
10: Taklarik sana.
11: Exciting.
12: Daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante kay kanang kamerang duha.
13: Taklarik sana.
11: Exciting.
14: Bullseye.
2: Okay, balik na din mga katropa. Alas 8:39 na, mga katropa. Ako, pasalamat na lang ko sa ubandiha. Salamat din ko sa airport. No, ning, may buntag kay James Pala. Salamat, oy, bro, ha?
0: Bro, good morning ni mo, bro.
2: Kay nagpatabang ko, makontak na totong ato ang kliyente, katropang Bricks. Iyadyong giatuan dito. Niya, kay di man ako makontak sa cellphone, kay sige na mag-ring, di man tubagon. Niadto si James Pala. Salamat, James, ha. Kay gitawagan niya ko, gisalang niya rito dayon.
0: Bayra na.
2: wala pagod ni saan pa lang. Saan pa lang. Ato musabot man ta basta kay istorya lang, di ba? Istorya lang, no. Nag problema gyud pud tuod kay nakabangga ang iyahang truck. Nakabayad pa daw 500,000. Ingko nga i-appeal na lang kog budget sa 500,000 eh.
0: Good morning day kay Brad Dante Bakong. Katropang Alan, si Brad Dante Bakong karon is watching from Canada. Lagi Brad, mayong buntag ninyong duha, Brad.
2: Kumusta man mo diyan sa Canada? Wa may problema diha. Kay manamalih na mi ni katropang Bricks. Eh?
0: Balin mi ga Canada siguro, unsa ba? Canada.
2: Canada. Kani amo adrik Canada. Canada. Tempa. Nade ko'y nagpag-greet sa ko agay na. Limot yung ko. Ma'am Mary Grace Cruzada, after lunch lang siguro. Actually, naami kuan karon, naami BSP unta. No? Pero ang problema ani kay pasuoton man ko kanang kuan na katropang Bricks, kanaganing Filipiniana.
0: Dawat may kondisyon. Barong, barong.
2: Filipiniana may gibutang dito. Ako ang pangalan dito. Raw, ang attire. Oh. Gi-forward ba ni kuan, nalibog ko ni SM si kuan ba? si SM Jasper. Oy, SM Jasper, how are you doing right now?
9: Pinawa!
0: Birthday ra ba niya ugma?
2: Birthday niya ugma.
0: Oh, oh, happy birthday in advance sa SM.
2: Kalikay ro kada. Kalikay.
0: Di, wa kalikay imong kuan.
10: Kinsa nang birthday?
0: Ang pledge nimo katro pangalan, ipadayon dito. Dito siya pwedeng saon na lang ang imuhang planta sa ice.
2: Basta ice lang isugutan mga
0: tropa. Diba, client nimo na si Isang Jasper. Client na nimo, kinahanglan imo nang ang katong imuhang place dito nga tower cake. Imo na to siyang i-prepare.
2: Oo, oy, congratulations sa inyo hang ground zero diya sa may Mintal ha. Kailan mi araban yung kape diya mga tropa, labi na basta atong ice may gamiton.
0: Wow! Basta ready na ang kwan, ready na dagway diri ang tower cake ni katong pangalan no, nga with the mug cup. Tapos na ibutan dito nga ground zero.
2: Ground zero. Dara, nalibong ang uguani kay dara o. Dear Mr. Alan Abais, your registration for the event 2026 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony Mindanao is approved. Unya, karon mga tropa, attire, Filipiniana. Munsa ako na kuni? Ibutan mo dito Filipiniana ni pagtuon niya ning Alan Abais mga katropa babae
0: Pilipinyano no Pilipinyano
2: nalibog po ko nung ko sa mga misis ani unsa may kanang panlalaki nga Pilipinyana nanabuday nanabuday nanabuday ni lalaki nga pang Pilipinyana nga pang lalaki
0: Pilipinyana babae
2: okay.
0: Sabarong matong ano sabarong Tagalog
2: siguro
0: no?
2: Barong na dyan siguro, ne? Dala ko barong, pero problema ni
0: Boy Scouts na? Boy Scouts of the Philippines?
2: Boy Scout of the Philippines.
9: Pinawa!
2: Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral ng Pilipinas. Anyway, 20 outstanding BSP stakeholders man. Appeal man ang XFM diyan mga tropa sa mga stakeholders. Okay? So, dirita mga tropa, no? Mapalit na lang taan ni Oga ng EV ani katropang bricks niya tapos magpa-kwanta.
0: Nalipay na katropang Alan.
2: Magpa-delivery ganita katro naman uso man ron kanang Shatip Spotify ba to? Shatify o Lalamove na ano
9: po?
2: Lalamove.
0: loan.
2: Kaning kwan, kaning mga delivery imong sakyanan. Pwede na siya i-hire o kanang delivery. Mura ba Grab?
0: Grab.
2: Pero kana siya mga goods lang, mga items, mga dry goods. Nana, uso na naroon din sa Davao City. Niabot na naman ka tropa. Lala mo, bitawagan ko kagahapon. Palayon ka o ka nang apply o ka nang tig-deliver. Yung ko,
9: Pinawa!
2: Pila may commission din na. Kinesa, example, kung naay magpa-deliver o ka nang bato niya, ang bayad niya, 100 pesos. Amuha ang 20, imuha ang kanang 80.
9: Pinawa!
2: Niya ang kodo, ang gasolina, di mo.
9: Pinawa!
2: Mga apps na karoon mga katropa, baka nang magpadala gani ka katropang bricks. Courier na naroon. Kalaban na siya sa uba mga local couriers na to. Na nasa Davao City.
0: Kana, mauna po na yung mupatay sa mga huler katropang ala, no? Ay, kana, magpundo na po na, magkuha na po na sila, mag-agency type na po ni Karon.
2: Agency type na po na.
0: Dili na direct hiring sa mga kumpanya nga nag-haul. Kay pwede na po nga mupasok na yung unana nga mga apps, no? Isulod to dito, katong tanan nga mga, nindot nga disinyo. Pero maulagi na, ang Osaka huling company daghang ka kontra.
2: Daghang ka kontra.
0: Wala bidding na ni unsa ba?
2: Wala diretso na.
0: Diretso nang Osaka application nito sila na mo deploy.
2: Puro na application ang imo niya. Tapos ang binero na diya magtropa automatic sa imong e-wallet.
0: So, katropang Alan dirita karon sa tuang siyudad sa Davao, no. Doon na tay bag-o karon nga ordinansa nga giaprubahan na sa City Government of Davao at last. Gumika, nagsugod ni diskusyon kining labot sa EV ordinance, kinibang electric vehicle, no, ordinance of 2026 since May of this year, 2026, no. Usa kini ka landmark ka ordinance sa Davao nga giduso pinaagi sa amigo nato katropang Alan nga si Councilor Tech Ocampo
13: Timujin.
0: Si Timojin. Ya gining pangalan ni. Amin ako gakuan na nino. Cartoon name.
2: Timojin.
0: Marama ko siya ga...
2: Asa ka nagikuha na siya hang ginikanda ng Timojin. Marag sounds like, kuha na siya.
0: Marag hapon. Marag cartoon. Koreano. Cartoon character. Kato pangalan ba? Cartoon.
2: Anime.
0: No? Anime. Timojin. Si...
2: Tech Ocampo.
0: Tech Ocampo. Counselor. Good morning ni mo, Counselor. Nagtumong ko noon eh. Aron nga himuon ang Davao City nga hub, no? Usa ka hub alang sa maluntaron nga transportasyon. Pinaagi sa paghatag og lokal nga insentibo sa tibuok EV ecosystem. Alright. So, unsa may mga benepisyo ani? So do na of course do na gi benepisyo ang tao ani. Kay mao gini ginapangita karon, no? Libreng parking, alang sa nag-iya o EV, nga doon ay libreng parking sa unang tulo ka oras sa tanan nga ma-designated pay parking areas nga gidumala sa city government sa Davao. Uy! Uy, murag sa ito pa, kining nga mga fuel vehicle, di na pwede makapark?
2: Ah, so, exclusive ni nga to sa mga EVs?
0: Nga naman nga kuan man, nga naman libre man, libre, pinili man eh. Way labot ang unsan ni. Dili man tanang masakyanan karon electric vehicle. 3 hours
2: sa parking diri sa Davao City.
0: Wa na magkikaparkingan diri. Lisod na magkaparking diri katong pangalan kay halos
2: libot ka sa
0: halos mga tao sa Davao murag tagsa-tagsa na may sakyanan hinuon oy.
2: Crisis guta.
0: Crisis kayo. Gidumala sa city government ha, sulod sa napulo ka tuig. Diskwento sa rehistro. Oh, mayon ni para sa kato mga kuan EV vehicle owner. Ipasiug daw ordinansa sa 15% hangtod 30% ka diskwento sa LTO registration, renewal ug inspection fees base sa nasudnong balaod Electric Vehicle Industry Development Act or EVIDA. Ato lang gud ani kato pangalan no kung haom ba ni karon. Of course, di man ni siya mapasar hinug ordinansa kung walay dili ni siya in layo diha karon sa or in line no sa kinibang na national law no so kinahanglan mag-match gini siya otherwise dili epektibo ang ordinansa kung dili matching ngadto sa national law na to
2: ma supersede na siguro na kung na national law ana katropang BRICS
0: murag
2: nga to adri murag nagdugang ng tagpapalikon murabag kanaganing kuan smoking ordinance do nate anti-smoking
0: kanang smoking ordinance pero kini katropang alan is what if kung ang national government maingon karong LTO nga dili pwedeng irehistro ang EV?
2: Kana lang. Oh. Mga problema ron.
0: Di ba? Oh. So, andiri sa tua, nagapangayo pa, muhatag pa o 15% hangto sa 30% nga discount ang LTO sa registration o renewal.
2: Oh? Oh. What if maingon? Sa ito pag ipaluagan nila pag may na.
0: Oh, ang national government, wala pa ikuan eh. Wala pa long
2: so, localized lang na siya nga kuan nga favor.
0: Kay gani ang national government ta kaniadto kung mahinumduman nimo katropang alan dakpo nila ang kining mga electric vehicle nga nagdagan sa kalsada. Di ba? Karon good kay kung duna na may kuan no duna na may diri sa Davao na nabay daghan taxi diri nga electric na kanang green taxi. Oh, green taxi nga electric vehicle gini siya. Oh,
2: nya ang mga nagdagan karon diri katong makita nako kanang na J sa Jayco sana.
0: Oh.
2: Jayco EV na siya. Eh.
0: Oh, kining mga taxi units.
2: Naapoy private na.
0: Adaghan daghan na kay mga private.
2: Katong dual gani ang kuan niya, pwede siya
0: hybrid.
2: Pwede EV, pwede pod
0: mga hybrid vehicle nga pwede fuel, no?
2: Pwede fuel.
0: So muna ni uso karon pero nabalaka po ning uban tungod atong natabos Palawan nga giingon nga
2: sunog lakalit.
0: Nasunog gumikan sa katong gikarga nga electric vehicle. Kay giduol ko no sa makina. Oh, motoy usa sa mga hinungdan nganong unsa ni kay ibang dunay
2: naay bantayanan ani.
0: Bantayanan sa mga electric vehicle.
2: Sabagay sunog ang pugan ng mga naay di gasolina.
0: Pinawang!
2: Sa kahil lang mawang wiring. Sa wiring sure na magdaog na.
0: Malay na to ang kuan na to, substandard ang wire ato di natunaw sa kuan eh, sa init.
2: Ako ang mga tanang kuan na ba, asas lagi ka nung kanang kurinti pang charge, DLPC lang yapo na.
0: Oh, of course, DLPC yun.
2: So, mahal man. Oh, mahal ang Yapon.
0: Pinawa ang Yapon lagi. O, ganina, balansi ang Yapon katropang Alan. Bisan pag mag-EV ka, niya, tapos mahal na po ang kurente. Tanawa na gudo, ginapangatarungan na po nila nga kining ESEM nag-increase. Wala na tayo padulungan ang kalibutan na. Wala tayo sangkuan ang katropang Alan.
2: Akong gikabalak ang nagatropang BRICS, no? Kay nagdugang na ganin ng DLPC o ganaganing area. Karon ma-burden na po na nila karon og unsaon na nila mga tropa kay kulang ra watag planta. Wala ba eh. ang NGCP gani nag-ingon nga dunay shortage na po nato karon sa kining supply sa kuryente ngadto sa mga distributor og kay lagi nihinay ang ilahang mga megawatts diya sa mga hydros nila og kining uban pa nila mga sources. Kung dito ni kuhaon ang electric vehicle na naghahanda po din ato ang mga condos diri sa Dakpan sa Davao. Well, in fact, na ako'y nebalaan din ang mga tropa. Ako lang ipangutana pag ang kuhaan katong spokesperson. No? Yan diri sa may puan ganing nga seminary. Nag-apply sila o kanang magdugang sila o kanang ganing magtukod sila ilang kagulingon nga o sige, sa'yo pangalan ng dako kayong kuhaan katropang bricks kanang sa puste gani. Kanang naimurag bomba nga ibutang niya sa taas. Nasa kumpahak din ako malitok mga katropa limot ha? Kanang sarili na to nga kuan ba
0: transformer
2: magbutang
0: sila transformer
2: kay magdugang sila mga unit mga katropa sa rooms o kani mga aircon siyempre na sariling transformer para dili mag fluctuate. Wala ka ba ganing i-approve sa kuan sa DLPC bisang nakabayad na
0: ang DLPC ra ba murag taas ra ba sila og singil pag magpabutang kag transformer katropa.
2: Nakabayad na daw sila katropa.
0: Kanato sa pikas pa ko nga sibihanan. Nagpataod mi more than 300
2: ba? Oy, kulang pa rito yung nabayad ma'am sir kay 100 kapin pa to.
0: Kulang pa to. Pabutang ka og depende man sa wattage god kung pila ka watts ang imuhang supplies kuryente.
2: So importante man na pag naa kay transformer ay kanang naa kay mga sarili nimo nga mga rooms, aircon kan kayo ayo pagsalig sa isa ka poste lang dapat naamoy transformer para dili mo magsunog diha o di baka mo ma shortage din na no. So karon mga katropa wa pa daw naghatag ang DLPC wala pa gi-approve gumikan kay nangalap pa pud sila ilang idugang. Naghatag mga kondo diri katropang bricks niya karon managhan ang mga e-vehicle. Niya asa man tama pa charge ani s'yempre na yung mga charging companies karon magnegosyo na po sila. Asa sila mo kunin krog kuryente mga katropa?
0: Buhi na po ani ang mga taga Department of Energy gihapon.
2: Ila har gihapon ani negosyo.
0: Kay Department of Energy magihapon ni, no? Eh kuryente og ano man ni siya kanang fuel. So hinon kini makabinipisyo kuno ni para ngadto sa to ang mga kuan kini bang mga riders or commuters. Kay labi na sa mga nanag-iya kay ang benepisyo sa bulsa maka-save ka financially sa imong gastos kay libre man imo ang parking libre man imo parking
2: asa pa lang parking
0: kay gamay pa man lang ang EV no gamay pa man ang EV so libre sa mo pero modaghan na mo bayad na.
2: Ato ni imbitahon po hon po hon og itugot sa kitasan mga katropa mga tingog pata kining ni si Tico Campo.
0: Interview na to.
2: Interview na to na kay para mapasabot niya pag maayo ni mga katropa ning
0: ambo to ganan pa to ganan ba to mo interview si katropang
2: ay la pamutan na sa ilis lagi ikaw. Ano mo gumimo diyan sa ilis?
0: Ay minus na tong ilis eh.
2: Diri la sa EV.
0: Pero congratulations sa Councilor Tech Ocampo,
2: okay,
0: no?
2: Okay, ato man ako. Congratulations.
0: Paka na to kay Usanika Wise Ordinance, no? Nga, kung ano, gimugna diri sa Davao City. Para nga makahatag o kanabang pag-ease, no? Alang ato sa mga problema in town sa sobrang kamahal sa petrolyo katropang Alan. Diesel o gasolina.
2: Ayan.
0: Kay ugma, maubos to, pero almost 100 naman gihapon.
2: Amo
0: ang kada litro sa diesel.
2: Arang-arang tong diesel kay 7.
0: Ha? 7.
2: Pero kaduha nag katulog yun.
0: Kasi kaduha nga murag kalima naman.
2: Kalima rito. Pati kada Martes na po ni mag-increase.
0: Ano na siya katong Alan na tulok kasimana nga increase ipatuman tong increase nga gipatuman no.
2: Respetuhan piso.
0: Tapos pag abot kini katulo pag isa ka bulan na mag-reduce din na sila gamay. Then taud-taud mo increase ta po nag
2: increase ta bug dako.
0: Jis, sobra jis.
2: O nya increase ta bug piso.
0: Pito ba? Increase ug piso. Ato na sad ko nakita ning tag 100 na lang gid kada litro. Equals pahulay na gyud.
2: Ugma atong basahon ni katropang brace ni mga taripa. Ha, diri sa kalinan, diri sa
0: mga plitihan.
2: Mga plitihan, no?
0: Sa mga plitihan.
2: Okay, nasyak ko mga katropa nga naa ko nabasa dito nga 146 pesos. 30 kilometers o 20 kilometers, no? Sa first 10 kilometers pila. Wa na ko nakita
0: sa taxi katropa. Na, taxi.
2: Ha?
0: Sa taxi.
2: Tanan PUJ o kanang PUV. Dahil nga nagabiyahe di pa sa tuwa dis nagpensa Davao. Onya sa Davao region pa mga katropa, pila diri sa may norte, pila ba ka kilometro ning norte?
0: Gikan sa City Hall padulong og Tagum
2: 59 sa tupa.
0: Ang Digos 56 kilometers.
2: Nako.
0: From City Hall.
2: Sa tupa 200 na di ay ang basa ni ron. Tuman yutong ingon sa kuang lula kanya tumang katropa nga moabot ang panahon nga ang pretty diri sa Davao padung sa Santo Tomas 50 na.
9: Pino ang
2: itong nakariyak.
0: Sobran magani.
2: Imposible man alula. Maabot ang 50 din ta kakaon na na. Eh tamas lula ni abot ang 200. Wala tayo oras mga katropa.
0: No? Wala tayo oras.
2: Doon ay oras sa bandi nato. Salamat kayo, mga katropa. Sa ngalan sa Kinitibok ang Puwersa sa News and the Carne Fresh XFM Network Philippines.
0: Alas sa nagyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa sa kanginan, katropang Bricks Flores. Magbili ka na yung usaka may buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ug moingon. Kamaturan
2: ang sandigan.
10: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
13: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
14: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
15: XFM.
16: Kaklarik sana.
17: Exciting!
18: Kanyang batay sa utos sumano ni Velasco, nagatid siya ng pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at Davao City First District Representative Paolo Duterte.
19: Meron ka bang estimate kung sa tingin mo kahit yung cash lang, magkano yung naabot kay Vice President Sara mula sa mga Velasco?
20: Mababa siguro naman, mga 2 billion, lampas pa yan.
0: 2 billion na lang yan, 2 billion.
20: Mga tubig patas.
19: Kay former President Duterte.
20: May 1 billion siguro may higit.
18: Idinetalye ni Gracioso sa affidavit na isinumite niya sa National Bureau of Investigation ang mga maletang inihatid umano niya noon sa bise na naglalaman ng tig 20 million hanggang 50 million pesos. Unang beses daw niyang maghatid ng pera sa mga Duterte noong 2018. Ang utos galing umano sa asawa ni Velasco na si Rowena. Wala sa kanyang affidavit pero nagpakita rin siya sa GMA News ng mga larawan ng mga maleta at kahon na pinuno niya para noon ng kalahating bilyong piso para i-deliver kay Duterte.
19: Anong instruction sa'yo dito?
20: Mm-hmm. Dalhin man pa puntang Davao.
19: Mm-hmm. So lahat-lahat to, mga magkano to?
20: Mga nasa ano yun ma'am, 500 yun.
18: Nakaharap din daw niya si Ramin Madriaga na nagpakilalang bagman at aide ni VP Sara. Kwento pa ni Gracioso na wala sa kanyang affidavit, iniabot niya kay Senator Bongo ang cash na para kay dating Pangulong Duterte.
20: Pagdating namin doon, ma'am, sasalubungin naman ang mga security ni Senator Bongo, ma'am. Tapos, yung paper bag yung ma'am dalawa, meron sa kanya, meron din kay Pangulo, ma'am.
19: Nakita mo ba ever si...
20: Pangulo?
19: Si former President Duterte?
20: Oo, ma'am, kakapi ko, ma'am. Minsan kakapihan namin dyan, ma'am.
19: Kanina mo mismo inabot kay Senator Bongo?
20: Okay, yes, ma'am.
19: Pero nakikita ni Pangulo?
20: Yes, ma'am, nakikita.
18: Nadagin din daw siya ng perang may lamang 50 million pesos kay Congressman Paolo Duterte.
2: Okay.
18: Kasama rin daw si dating Congressman Zaldico sa nagbibigay ng pera kay Velasco, kaya kilala raw niya ang ilan sa mga nagpakilalang ex-bodyguards ni Co. Aminado si Gracioso na may hininakit siya kay Velasco nang hindi raw siya tulungan nito. Wala pa kahapon ang sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng mga idinadawit ni Gracioso, ngunit wala pa silang tugon. Ang NBI naman sinabing lumapit sa kanila si Gracioso
2: na
18: sa tulong ni Father Flavie Villanueva.
2: Na!
18: Kinumpirma naman.
9: Bullseye! Bullseye!
2: Kasi nagkumpirma daw?
18: Kinumpirma naman ng PNP na naging miyembro nila si Gracioso.
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Ka-Clarex, Ana!
17: Exciting!
15: Exciting!

0: grabe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gud dawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporeya, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magkubanta sa pagkusuan.

tropa diha nga mga dunay mga bugun-bugun, dunay mga kuan diyan, mga hubag-hubag. Oh, ay mong kumpiyansa ana. Ay basin og simba ko mga higala mahimong kulbang cancer ba. Ay mga nay mga tawo kay ana, bay nga dali kay ilusay-ilusayan. Ay mga tawo nga malubat makurat-kuratan pang hubagan na. Oh. Syempre pag ingana may gala, may problema ang lawas, no? Kaya kining atong lawas man gud as much as possible mo adjust man gud ni, mo agwanta ba gyud ang lawas, no? Kay membro man ni sa agwanta party sa atong lawas. Pero pag naa gyud kay bation bay, no, naa gyud kay bato, mo bigay gyud siya. Labi na ang atong immune system, isa gyud ra pinaka importante kaayo kay kani man gud ang muko pag mo-cooperate ang atong lawas. I mean, ang atong immune system mo ay mo-cooperate kung pananglita na kay tambal, siya mo-cooperate nga mo epekto pa ng tambala. Kay pag imong immune system mga higala, di na sad mo, di na receptive gani sa mga tambal, mabito nang ibisag ang doktor mo ingon nga paulian na lana, no, nya kuan kana bang paulian nya paipakaon na lang gusto unsay ka gusto kaunon. Kay dili na mga higala mo kooperar ang lawas, no, mo di na mo dawat og tambal mga kaigsuunan. Mura po na sa tuwa bitaw mga higala, labi na sa gihisgutan ng prevention. Samtang di tamang andoy anang nindot kay nang tanan man gyud tamawa sa kalibutan bay, pero hindot nang graceful aging ang tawag ba? Nga. Itong mga nahimamat dito nagkagahapon, gato sila Pilipi Uchiha, no? 75 na to siya. Mga higala, no? Ito'y gisay-gisay sa ako gahapon. No, kalabot mga higalas Marcialo. Istorya mi kagahapon. Oh, 75 na pero kumbati lang gahapon, kinakasanton man. Ang atong lawas, kuan mong pwede ka bang you become what you eat. Pataga ni mo og mga dautang pagkaon, syempre ang ibalik sa imong lawas, ang ihatag rasad niya sa imo, dili pod mga igala kusog, luya sad. Pero imo siya may galang pakanon og mga maayo mga igala, for example, sustansyado, mga nutritious food. Syempre ang ibukti sad sa imong lawas sa imong may igala, kapis kay. Oo. So atong atibanon ang lawas nga naman. Wala na may lain, no? Apa ba kay lain lawas? Dali man ni pwede pulihag lawas kabaw. Oh. Pag muwa ni may gala simba ko, kaisa ra gyud na. Mga katropa. Mo na ginaingon ako, sa ubang sitwasyon pwede tang magagwanta pero sa sakit ayaw. No, ayaw. Ang ako ganing ma-advise sa inyo may gala, ayaw mong sundog ang uban nga gahi kay pa-check up. Ngayon nga, ano mo pa-check up ko, mo pa-check up ko katropang Arnold, mahibaw ano noon yan ako sakit. Exactly. Mo gani ni rason nga magpa-check up ta kay para kay bawo tag unsa nay atong limit, no? Pila naman lang atong makaon. Kay usay paturagas ra man pud ta, mga kaigsuonan. Unya bata pang mga kuan ato sakop. Unya mo sayo ka dihag bye-bye sus Ginoo ko. Simba ko in town. Ayaw pasagdi ang lawas mga katropa. Magsanton plus gulta. Dako kay ning tabang. Kaya doon na ni mangustin, malunggay, garlic, spirulina, mga katropa nga makapaligon, makapabos sa atong immune system. Niya puno ni may galas vitamina o multivitamins and minerals. Mga kaigsuunan. Food supplement o functional foods nga magamit kayo may galas yung lawas o makita ni mo ang epekto. Usa ka semana ni mong tumar may gala, ako, naingon yung kag ni Aramanda Eni. Mapalit ka na may galas sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Lotsky Jampon, gibag-o jud ni BBM ang Pilipino. Grabe ka lisod na sa kahimtang nato karon. Sir Arnel, lisod mo lang. No. Ibinasar si Chico, Sir Arnel kining tawhana, lisod tuo katuohan kay na dismiss man di ay na dismiss man di ay ning tungod sa pangutong. Parehas ra na sila ni Madriaga, way mga pulos nga kini sila ang kini po mga tawhana gani. Kini si Gracioso, mga kaigsuunan og si Madriaga, para sila ba nga naay mga questionable pong personality gani, no? Unya mo testify o muhimog istorya ba kaha may gala, hindi lang nato tawag og muhimo. Mo istorya against, no, sa usa ka pamilya or against sa usa ka tao, klaro kaayo may gala nga gilutos karong mga panahon. Oh. Kumbaga makita nimo ang timing. Ya kinsay handler. Oh. Sa handler pa lang daan questionable na siya mo. Ha? Kinsay handler ani? Duha day handler ani ron? No? Si Father Flabby, mga kaigsuonan og si Trillanes.

0: outro pro mga... No? Outro pong mga buutan siya. O naan mga kuan ba? Tanaon mo mga igala. No? Okay raw na ito ganabang wala bitay mga nagunang bias against the Duterte. Pero makadungong kag trillianes, syempre, kailan na kang trillianes, buhato na ana may igala bisag unsa para lang yun madaot ng mga Duterte. Apil pa to si Padre Flabby.
1: Mapriso ka.
0: Maura niya pong istorya ha, mga igala. So, imong paminaw, tanaw ni mong istorya, mga igala, ni Madriaga o ni Gracioso, lain lang siya nga version, pero somehow, ang iyang script, na ay kaparihasan siya. Ayaw! Paita ni Pilipinas, ay.
2: Bullseye!
0: Marites Lubido, dapat ang unahog imbestigahan, katong gisugo, ha? Katong gasugo og deliver sa mga Duterte. So dapat si tinuod pangutan on day si Velasco. Oh. Kay lahi po yung braso sa istorya, kaya ang asawa ko no may gala ni Velasco nga si Weng Bato Ruena may ga kuan may gala gasugo kang sa ni kang Gracioso nga i-deliver mo to doon. Super Mario, good morning, Katrobang Arnel. Na late ko pero replay lang usahay, no problem. May buntag diya.
3: Good morning.
0: Katrobang Arnel, katulad diyan sa ginawa ni Trililing doon sa ICC. Nagdala ng gawa-gawang dagdag na ebidensya sa ICC, hindi tinanggap ng ICC court. O gani na.
2: Bullseye.
0: Naabay kanabang naabay bearing, naabay credibility, no? Just that word, Baigala. Credible ba? Katuuhan ba ni mga tawhana?
2: Bullseye!
0: Pero, maulagi, no, mga kaigsuunan, kita, mangita, gutag, di kita mo ingon nga, di na tinuod o tinuod na, di kita mo dritso, ana. Ang atong ipangita is ang iyang credibility, mga kaigsuunan. Pero, ang gabuhi, ani, ang handler, ani, they don't care about credibility, nga naman. No? Ngano man mga kaigsunan, ang ilang target lang, madaot lang yun si Sara. So, sila pakialam mo, credible ba na si, tuuhan ba nimo na mga igala si, kuan, bahala na kaniha. Basta, nakapabuhagay na sila may galak istorya sa kahanginan nga, humana ang damage, no?
2: Bullseye!
0: Maura na! No? Maura na mga kaigsunan. Maura na tumong diha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Yeah, NBI pagkikunoy kahawin. Ah. Og tinuod man gani na asa gikan ang kwarta. Kana gikan man do sa asawa ni Lord Alan Velasco ni speaker. Kuyo dito kay si kuan day, ang asawa, mas kuyo pa sa speaker. Istorya may gala. Tan-aw na ko ba? Imagino nimo bay, si Digong subornuhan nimo. Tapos isod nimo karton. O pa ko ningon may gala nga kaya nga na magudya klase nga tao ba? Kung pananglitan, muhimo man na binuang o muhimo man na may galag nga na nga palusot, dili nga nakahalat tao. Kabalok ka nga, one day pwede nang mabulabog, nga naon yun nimo? Kung muhimo man lang kaana may gala, paningkamuti yun nga. Saan siguro buguon may gala ni kuan? Kini lang kahimog istorya may gala, murabag wala lagi, no? Dili tumong anak may gala nga magpapriso or nabay credibility na ilang gikuha. Wala na sa ila. Ang ila lang makahimo lang istorya. Kay nagtuo man sila may gala nga, pagtuo nila sa mga Pilipino, mutuo na lang yun, basta-basta na yun. Tanggalan na lang yun nilang buot ang mga Pilipino nga basta butingog si... Kung pwede pa na lang may gala, suguo ng ribulto or istatwa ni Rizal, ilan na nang gipatingog na. Magmatter po ang credibility sa mga tao mga igala nga naningog, no? Magmatter po ang credibility sa may tawagan na whistleblower ba na, no? Magmatter sad na siya.
2: Bullseye.
0: Mutuo ta kung katuuhan. Dobe. Pero dakong questionable, credibility pa lang questionable na. Usaon na ko pagtuon ni mo nga mismo sa imong profesyon o sa imong pagkaikaw dismiss magani ka. Meaning, naa kay nahimo nitong dakong salaon sa imong pagkapulis. Unya karon mo tuo ko gasulti ka, ikaw karon ang nagdalas ka matuuran, abinuang.
1: Ay,
0: Alas 9.32 na. Rit Jubert Barbarona, good morning, Sir Katrobang Arnel Basig, pati ang gaba nakadawat ng malita mura, no? Kasi nakadawat na. Sugata daw ninyo ang kwento. Aril, Aril, mayong buntag.
3: Good morning.
0: Mayong good morning dia. Og tinuod man gani, asagikan ang kwarta. Hindi ka daw lagi kang Lord Alan Velasco. Nga ihatag daw dito mga higala kang sa mga Duterte. 2 billion kuno nang nadawat mga higala ni Sarah. Kung sa unang panahon, Presidente Mas Digong, nganong kinahanglan pa mga si Lord Alan Velasco mo ay muhatod niya kwarta? Ha? Nganong kinahanglan pa man maigala si Lord Alan Velasco pa ay muhatod niya kwarta? Oh, I mean, magsugo, maigala. Ika na presidente? Naganagay mga loopholes ba? No, dagag loopholes sa istorya. Kanalandaan, maigala, itong picture ipakita. Kuya, wag na nang mura magnaay karton sa rice cooker. Ipanood lang itong kwarta. Okay, tanawa itong mga kuan. Magkita mo muna sa naku isender, ibe. Ipakita na good ni Ken. Isenda ko ni gari. Dali lang. Asa naman to? Nawa ba yun?

0: kana kita ni mo ken ay nakabutang diha o karton ngano kagiron po kayo ng malita may galang gigamit this picture. Tawag kali na malita nga gigamit may gala da sa picture, di ba kagiron kay nga malita, no? Karaan sa kay nang malita ha mga iga. Alam mo ra man nga nang gihalungkat gikan sa kuan? Gihalungkat gikan sa baol. Di ba? Oh, tawag eh. Musaning malita ha ni be. Bulingit kay nga bulingit kay nga malita bay. Niya ni ay mga karton ni apay unsa man ni mura man ni kanang kana ganing rubber gani nga rubber mat gani nga sumpay-sumpayon gani nimo kita nimo na sa kuan na sa issues nga page now isen na there's kilid ba gisum na ko nay ko andre kanang sumpay-sumpayon gani nimo nga rubber mat. Pero chinilas o purma pero ang quality basta yung rubber unya ni apoy murag karton sa rice cooker dire kay mabutang ang kwarta pa ingon ila Duterte. Kuya wag ud aning tirada ni kuan gracioso ni apoy nakabutang sa silupin nga blue. Sigurado ka ni gracioso ani imong istorya si pa tanawa daw pakita daw diha. Para ma ko na to. Ay lang kanila sige. Di apoy isa. Ipaghiktan ra man ni kining kuan. Naka bubble wrap. Kwarta sad ni. No? Nay naka bubble wrap diri. Ato ning tanaw na taod bay. Nay naka bubble wrap diri. Apil sad ni kwarta sad ni kuyawa ni kwartaha no. Di bubble wrap ra man. Nya nay malita lain nay sag purma. Ang isa may gala kuan bulingit kay nga malita. Nya ang uban karton na ni. No? Sigurado ka ni Rodolfo Gracioso nga kwarta ni umura man ni galipat bahay ning imo. Si kamo kunoy tan-aw diha. Oh. Kay mura magalipat bahay si daw tan-aw daw ninyo na palihog tawa daw. Kita niyo da skilled, no? Pwede na siya ma-full? Sige daw, katropang Ken. Huwag mga pwede. Uy, ako naman na puli naman noong ko. Okay na to, sige na. Mapakita lang. Pwede sa to, pwede sa to. Okay, alas 9:37 na po. Pa-extra na po ko. Really Navarro, inana jud ang gikan ka grocery. Kita niyo des kilid o kana man ipasabot nako nga murag rubber mat. Kana o kanang nas kilid nga brown ang color gihiktag Thai box. No? Apil na sana ang giip ang ipangipitan po nag kwarta pod. Unya kanang blue nga silupin. Mura man nagsudlanan may galag ang palikag tumbler. Kana kwarta sad na. Napay kanang puti nga karton. Nasto nga, babaw. Kuhan gina siya? Kwarta sa isuod, ana? Nga no, sa lugar may galang amuda kag kwarta dito sa mga Duterte, mamutuang ni mo na nga klasiya sa mga sudlanan. Sige dami, takaya da ko may galang explanation. Nga, makaingon ko, tinuon yun ang istoryaha may gala. Sige daw. Nga no, ibutang na lang din mo sa usaka kartong dako. Nga no, napamanggiyo, gamayang karton, eh, dakong karton. Nga no, naamay, puti nga karton, naapoy blue nga silupin. No? Maghimo gani mo istorya kanang duol sa tinuod. Wala pa ko nagpansin anang isa ka picture ha. Kanang lang sa kanang nay kanang murag kanang likod anang karton nga dako. Puro man ni Thai box may gala mo magag namalit ani og mga chichirya. Kwarta kang soda na. O mga kuan kanang mga kining mga chips. Mga chichirya ba? Junk foods. Sa likod na ng karton, doon ay nakabubble wrap. Kwarta sa da. Daghan na gud ay no? Pero, sa akong gabahin ha, panang litan, butang na ako kung kaugalingon, ako'y mo deliver kwarta sa mga Duterte. murag kuan pa ang malita, no? Murag madawat ang malita, pero mudi mo palit sa ko malita nga kuan oy. Kini mahadak ko nga malita nga isara kabitbitan. Nganong ako pa bang yung hago-hago na kung kagalingon, mangita kong karton gamay nga puti. No? Nasay karton dako-dako, pero pa pataas. Nasay karton nga... Kuha, nasay karton nga tambok. Nasay karton mga... Nganong ipang-apil ba man ako ng mga kuan di? Sa may labot na ng mga rubber mat. Mura magkugalipat bahay, anak. Oh. Kanang picture sa ibabaw, maukuno na ang... panahon paminaw na ko itong iyang interview, mao kuno ng panahon nga nag-deliver daw sila o kwarta sa kang digong yata eh, no, if I'm not mistaken, kanang panahon na 2021 kuno na, asa na dapit sa Davao mo nag-deliver ana? Kaya kung 2021 na, dili pa mo kapapicture yung ana ba, no? Kaysa kung pagkay baos 2021, may gala, stricto pa tas face mask, anak. Halos na ng tao, naka-face mask pa ng panahon na. So, kani palang daan, no? Magduda na ka kung kining tirada niya, tinuod ba? No? Sa detalye pa lang, kaingon ka nga, ipaduol-duol sa siguro tinuod. Eh naman kung na may gala, binuang ba? Hinanggaw ba? Mag-deliver ka kwarta sa presidente sa Pilipinas, isuod ni mo ng murag karton sa rice cooker? Naunsa ka?
1: Binuang!
0: Na kay kwarta, kwarta yung i-deliver, isuod ni mo ana, di ka kapalit o dakong sudlanan? Tarantado. Ba? Butara si Lupin nga blok anong burag sudan ng tumbler niya ang sulod milyon kabuang apay malita nga murag kuano kanang kagiron nga malita niya sud bilyon niya ang isud na may gala karton nga gubaon na kaayo. Gandahan nyo naman ang kwento para may maniwala naman. Alas 9:42 na may galang dag na sa tumbag para gubanuman. Bueno, ano, tama na na. Magyabot na, bahina na may ilang istorya niya. Alas 9:42 na, may buntag Shirley Liscano Joseco Caminero. Style mana Sir Arnel Arondili, mailhan niya kwarta ang sulod, ama o? Pero, bisan pa ma'am, no? Mugamit po siguro o gamay nga common sense, mumpili siguro tagdag ko ng sudlanan, kanang isahan na lang, or duha, tulo. Kaysa, kanayon, sabay pulos anang puti, diha. Yan ang puti nga karton, nga murag karton sa rice cooker. Apilan pag yun mo na. Yan ang kumutuwa na. Malita, malita tanan. Mas katuuhan pa itong giingon mga igala sa 18 Marines. Wa may laing sagol, nakasagol atong asunanan. Malita raman. Kaya nga naman, imo pang asorti doon. Yan kung kwarta na, bugat man na. Yan kung imo nang ikarton mga igala, posible ng mga wigit na diha. No? Unya kung... sigurado ka nga padulong kay Ladigong, hindi na ka kinahanglan during the time. Kung kapadig padulong manday ka sa mga Duterte, hindi na kinahanglan pang mag-disguise pag kulungan sa rabbit ng imong gisudlag kwarta. Di na. Yan naman. Padulong man ka anyway kang Digong. Bisa kinsang pulisa matubang ni mo diha. Sir, may ano kami. Papunta kami sa ano, sa pangulo. May pinapabigay. Oh. Di ka gamusugot maharang. No? Small, medium, large, XL, XXL karton. Mo gani. Sagol-sagol ba? Sorted nga karton. Di pa gid pareg kulor. Magwago ra ka. Ug imo na lang nagimalita tanan. Ano na apay silupin nga blo. Naalugar sensilyo. Ha? Naalugar ko ana tag tinagjis. Ino ang istorya.
2: Bullseye.
0: Nganong karon buka di gawas? Kana isa pa na timing. Baho ba ang timing? Nganong karon mamagayo ni gawas? Oh. Edi mahalin si Madriaga, ikaw na pod na mamaa ora mo istorya. Wa ko mo ingon may gala nga imposible ang ingana ha. Wa ko mo ingon imposible. Di ko mo ingon may gala nga imposible sab katrabangan nila, wag yun si Digong mo tirada po. Wa ko mo ingon nga imposible. Ang imposible di ha. No? Ang pamaagis pag-deliver. Sige, kaingon ko na. Si Digong, bitirano nga politiko, kung mabinuang man to, dili ing ana. Lagi. Kung naaman to himuon, may gala nga, umuhilabot ba itong kwarta sa gobyerno tingali, ha? No? Dili siya ding ana, kabugo, may gala nga style. Tuloran mo kabuok. Tulos sila ga-deliver.
1: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Busay. Gago-ago gin mo pandaan ang mga karton nga ay karton stress cook. Namagid na ma'am Nancy Camilo. Murag na ngumpras uyang ko rin. 9:45 mga katropa ang tagna sa atong pagpanag-uban-uban. Daghan kayo mga igalag. Anyone, pwede ka makahimog istorya. No? Pero ang pangutana mga igala, katuuhan ba? Credibility, importante kaya ng credibility. Eh ikaw mismo, no? Ikaw mismo, questionable imong pagkaikaw, imong pagkatao. Kisa may mutuo ni mo ron. O mo lagi, kaya ang tumong manggod, dili man ang pagpatuo ninyo. Ang tumong mga igala, basta makatirada lag bakak, okay na, successful na. O di, wa, nag-delete naman daw to mga igala sa GMA. Gidelete man ninyo. Pinuod man ka to. Unsa. Alas 9:46 na may kalantag na sa tubag managuban-uban. Salamat kayo. Wala ko yung oras mga katropa nga magkaginod pa sa unahan. Sanga na lamang sinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat kayo. Maying buntag. Ang tulong mapuhon sa mangtag na og istasyon. Abel man langit gikan sa Pure Gold o sa SM ng shopping si Gracioso. No? Salamat kayo. Maying buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all mga katropa.

0: in yung dadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, sa tropa mo.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Check!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: All right, baby boy, I miss you by M2M. Oy, ganagay ko sa music diri ay. Karindot sa music sa X. Ano mga X, halos. Kamusta mo sa mga amigos at mga amigas? We're live yesterday, today, and tomorrow. Welcome sa ato ang programa Gigagubtas Kabisayan ug Mindanao. Siyempre kung sukaw, sukins. Kung ako, ikaw. Ano man na siya. Ganagay ko sa gameplay ni Kainit ay pakinom-nom dyan ko sa mga akong mga cakes ni Kain. Ano yung kita siyo? Bayot sa rin ang kanahang dako niya. Uyot tayo sa rin na di ay. Daga na naman nato diri. Oy. Hello, people of the Philippines versus Alaska Milk, no? Good morning, natantanan. Shout out diha sa mga suki na tunting panubay. Sa mga... Oy, live tag Dabaw rin ha. Data sa Dabaw. Oy, live tag Dabaw dahil... Wah, ay mo pagkuan ha kay live yata diha. Shout out na ka Lucy Los. Ganahan kay ko ni Molos. Oy, ka na mga comment ni Molos. Ganahan kay ko sa imo halos. Shout out ni mo diha. Okay. Sa imo hang kwalos, imo mga niluto. Sa tanan ni mo diha nga... imuhang paborito ni Lilin nga nang hotdog nga kuyos-kuyos. Ang imuhang kalokalo nga kanon nga sikan stop play na lang mura goods nang gyapon mura ready to go na ta sa kuan. Kabilang pikas. Okay, siyempre sa itong mga biyahidor din sa may nagturno din sa may turil. Diri sa may Atchop Boulevard. Good morning. Onya nga drama, onya ha? At least aware na mo nga na drama diri sa XFM. Siyempre, nag-live tabi diri sa Dabaw nung. Maurami yun yung pinaka-kwang yun, pinakangingig yung kaayo nga mga di basta-basta. Ano mga driver diri sa kuan, mga driver na to nga driver o ga uso-uso. Bisag ang naong dili-uso. Unyo tataon mga katropa, kauban na to ang duha ka mga Bayuta Warriors. Si Maring Daria, ang founder sa SGL, Security Guard La Bandera. Siyempre si Maring Erica, ang Mother Majorette sa La Filipina Elementary School. Diba? Mini Division. Siyempre, ang inyong ubos nga igalas kahanginan. Master Ineta Nini, ang founder and CEO sa PMA, sa Philippine Marites Academy. Alam, sige, kumusta mo talaga? Ito ang itibaya, ito mga kasilinganan dili sa may Dabaw del Norte, Dabaw del Sur, Dabaw Occidental, Les Padada. Shout out tali ang kang Gonggong o kang Ati Bibi. Kang ayot. Saya nga husband nga gwapong tao. Gihan jan-jan. Siyempre nga diri sa may Digos, binaw sa sila diyan si Juan. Silingan na mo diri sa sila jan-jan mo. Jan-jan may pangalan na to. Si shoutout kang Engineer Michael Jan Restauro. Kang mamita. Kauban mo sa buisok. Shout out. Owa, dini sa Tagum City, naminaw sa...
1: Dinamita.
0: Kumusta mong tanan? Dini sa La Filipina, ilan ni Maring Erica, dini sa Visayan Village, dini sa Magugpo East, Magugpo West, Magugpo South, o Magugpo North. Ano na? Okay, sa Dabaw de Oro, sa tanan di... Ato rin nga, kung ano, salamat kayo dito kapon sa may... Andili, mawab nung grabe ang ato ang karaman gapon mga katropa. Grabe gidagsag yung mga tao eh. Mura sila ka, nakakita sila ni Kirin. Makaingon sila, kaingon ko siya. Nasi James Raid. Yawa eh, makaana yung ka magitapok ang mga gitapok ang mga bayot. Ha? Grabe, motoplog pag yun niya sa yahang ko ano eh. Motoplog pag yun siya stinger niya. Dito na, shout out na. Mura rin ni, paborito ni Siriakas Kinit. Ang ni Lady B. Kauban pinasa sa ulan sa ka-vibe. So, ano, no? Sa tanang mga nagbukot karong maurasa, gipamaulan, nanang wakasabot sa gibati, no? Hala, enjoy na lang na kung sa'yo na ano nyo ron, ha? Kung giduka mo dyan, imni nyo nag-Santo na Gold Coffee Mix. Kay kabalo mo mga katropa nga na itong Santo Gold Coffee Mix. Tanay sa'yo glutathione o collagen nga mahamis, munindo tayo mong pamanit. O gusto basta-basta mo, kuhaan ka mo, mo uptick sa di mo hang panghuna-huna, no? Di ka dukaon. Pero na may uban niya nga tao nga, bisag ang dukaon o mata. Maroon ka na nga, berminti pulao bang. Amo na gingon nga kwan gitawag na siya sa to tintalating ice. Ah, ana no. So, ala sige. Sibog-sibog ta sunahan kay nataya dunga nga unyang tantaon mga katropa na ato nga priyad ang atong katropa okay. Ya, yeah, magvideo okay man taon niya. So, mudawat ang mga caller, no? Bisang asang napita diri sa Tibuok, Mindanao, o diri sa may, shoutout sa diri, live diri sa may, XFM Bukidnon, XFM, diri sa may, General Santos City, XFM Mati City, haba? O ka, XFM, San Francisco, Agusan del Sur. Aga din magpabitin pabayad na si ang grupo niya ang mga gisag pa ni Stanley Duhinyas niya sa Pagadian na XFM Pagadian na ha? So ala sige abani mi ninyo kay maglingaw-lingaw ta mga katrabahador kita alas 12 sa Udo ha? Unya natay drama at angin ninyo na mo drama kay din basta-basta ni ang drama ang ikagugdas Kabisayan ug Mindanao. Walay lain kung ako ikaw. Right, so standby lang ha kay ang duha kabayo dagkuan pa nagprepare pa sa ilang mga hikot, no? ipit pa nila ilang mga Eat Me Games o mga Miracle Fruit. Oras mga katropa, alas 10:18 na. Kini ang XFM exciting.

0: gir ka naan jis tar naan naan ko palaki
1: asam dial dia be asam dial
0: so
1: mo bading gitawag og 89.1 XFM Davao City.
0: Davao City.
1: Ato ang palakpakan ma rin kay grabe nang anaw kanaw na takaroon diya sa may Shrine Hills, Matina, Aplaya, Davao City.
0: Matina, Shrine Hills.
1: Ah, dito di Aplaya.
0: Oo.
1: Lay po tong Aplaya.
0: Lay po tong Aplaya.
1: Mo ba nang kanampait? Sa na siya?
0: Ah, Palia man to.
1: Ay, Palia na ito siya. Mga marin, gikan diri sa studio sa XFM Taugum.
0: Mm-hmm.
1: Live sa takaroon mabati diri sa, ay po na to kalimti. Sa XFM Mati City.
0: Alright! Okay, syempre, live na karoon din sa XFM General Center City!
1: XFM Bukid Noon!
0: XFM! XFM! XFM! Din sa may pagkadian na!
1: Grabe eh, marama ka na katila kag iyas kabaw.
0: Alam mo
1: ginay
0: siya.
1: Alam
0: lang na siya. Mabati, siya.
1: Mabati sa tabang nga maring, diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
0: Yes.
1: Nakalabay nga gabi, nakita na ko si Rig. Patinda ko, sakto ba na sa Pamarug kayo?
0: Si SM Rig, si Rubaskis.
1: Yes, sakto kayo sa Pamarug ay kanag... Kanang mistison kayo, mura sa kanang Mexicano ba? Yan ay bungot-bungot gamay.
0: Hala, uwi!
1: Nya snappy kayo baron.
0: Hala, grabe na yun siya.
1: O nya ka ng medyo tiad po diyan. Tiad gamay.
0: Kulian na.
1: Saan man eh?
0: Hala,
1: uwi. Awalag, ina talaga ka diri ni sa ako. Ano eh, mo ba diyong ibalik diri ang bayutak ka?
0: Saan man?
1: Awa, nasuko nung pinakagwapas Bisayan.
0: Mga na magunang-unang kaila. Oh, sige be.
1: Mga maring, ang tawag talaga tumakaoban, ha? Ito ang gigagubdan sa mga laki dyan sa may barangay Bisayan. Wala lain si Tia Dari, apan sa di pa mga igalang. Kaya ito ang programa di ay, mga maring, na live na makitaan sa ito ang Facebook page.
0: Aha.
1: I-search lang ba, palinyog, paki-like and share and follow. XFM 107.1 Taguan.
0: Alright, okay, syempre, live sa tayo sa kwan, XFM Davao. Mura, tagpanit, balik-balik. Da.
1: Mm-hmm. Og syempre, kanya ito ang programa, mga maring, daghan kaya itong mga pakuan dyan, mga pakurat.
0: Mga pasundayang.
1: Daghan kaya itong mga pakurat, ganyan ito ang katropa, okay, official lang gabli. Mm-hmm. Mga taknaa, og syempre, kanya ito ang programa, hatod ni kanato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Naguna, perminti, mga maring, ang hinungdan nga mabaskog ta, kanya ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Correct.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi ako makita ang ingredients kaya doon na yung mga shower curtain. Ang Santan Plus Gold Herbal Capsule doon isang cup ka ang palaya. Doon ay garlic, doon ay spirulina, doon ay malunggay, doon na pag-uwi mangustin. O doon na pag-uwi ahos mga maring.
0: Aba?
1: Diba? Pildiha lang sa... O syempre, mamangita kang kape kagahapon. Salamat ka ayo ha sa mga taga-barangay. Ang dili mawab kay grabe kay... Ang amo ang libre nga patilaw sa kape kay kuninitan good maring.
0: Aha.
1: Naiuban nga mo pa'y paghurot ni ipis na
0: po. Ni kuha lasan.
1: Tungod sa takalami sa to ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Aba!
1: Ang uban kayo doon ay nakasukso.
0: Ay nakasuksok na. Na. Uy, ato ishot na tibi kayo. Naana po din sinalikwes ka sa iyang pamilya. O, si Lutz Jampun.
1: Sige.
0: Aba!
1: Ilangay lang.
0: Ishot na ito ni. Kay Luoy man yung mataan eh. So, si Josephine at Tinambunan. Si JJ Perez. Shout out. Angelica Jimentesa. Ngawa pa yung ligo. Uy, ligo. O, si Jonathan Lee Soriano. Ang kanawang ni... Governor Piñol, no? So,
1: taga-di-i.
0: Taga-di-i. So, happy birthday ni Dave Generalao, mga madi. Aba. Si Neil Gipsa, shout out from Santo Tomas Tibalog. Aba.
1: Grabe naman kaayo
0: na. Si, sa manibigtian na lang ko si Mitch Yorong. Oh. Hi, mga mari. Relax lang ka na, Mitch Yorong. Kahit pakitaan na ka, bigtian. Kaya kung napakita na si Mitch Yorong, bigtian. Asa ka nila? Asa nila?
1: Ay, man po na, may man ang saging kardaba kayo. Lango na, wala to namang liki.
0: Mang liki, oo.
1: Ay, pakaliki, bigyan na siya.
0: Ito'y patingungon atong outgoing patient.
1: Ano ba na yun? Nasitil naman na yung billing. Outgoing
0: na. Nasitil na billing, alin niya?
1: Sige na. Ladies and gentlemen.
0: Ani, anasok. Ato na ito sa masipang sagpa. Pagpak, no? Dagkuhin kayo.
1: Dagkuhin sa puspuro eh.
0: Lagi ka kang cane. Ikaw kintasyo ba?
1: Yung padako lang gini mo si Buster na ingunan.
0: Ayaw lang, wala yun naman kayo. Parang nagpuspuro sa...
1: Lagi na nagpuspuro nga may pulbura. Parang
0: imi nga puspuro.
2: O wala pa na ka ng headset, parang nagbukong galot tao.
0: Ay, wala na. Buster.

0: Ayaw pa daw sa bayanan kay basig musiga.
1: Ay nako.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria. Sa muna, di kaabot?
2: Di kaabot sa upaw?
1: Bobo gali. Dito ka tisa.
2: Saan nga ito siya natin? Ibang mga kadido
1: diya. Saan? Wala oy da.
2: Saan ko pala?
0: Wala may nasangit.
1: Nasangit oy.
0: Sige daw.
1: Diba?
2: Diba? Sangit yun siya.
1: Sige.
2: Sige mo gamay
0: din. Uy, mora, dilit na imi, mora na grisal nga.
1: Ano naman?
0: Nag-insit man ka.
1: Okay, so, kamong mga opaw, ayaw mo pagpurong-purong o ganang pulang hakay, malaan niya mo kalamay sa buhol. Ayagin mo pag-inanak
0: yun. Wala naman yun. Kanang bagulo sa buhol ko ron.
1: Nakagapon kasi
0: plastic na.
1: Nakita mi si Sir Montano dito, ningin siya, bay, ano siya, bay, maning ikuan, bay, ano ko nga, maman, kalamay, mag-inangan ko nga, uli-uli po nagigidin eh.
0: Kanang, kanaan to kay, kanang, brato man kayong uling, muna yung ginagamit lang bagol sa kalamay.
1: Bagol, oo.
0: Yung karun kay, piti namang mahalas uling, di naman, gani si Nuning gani, eh, safety nilang uling, basi gamitun sa lain.
1: Na ganito, na istorya niya, maring na, kuhan, na, katong, last na gagamit nga bagol, na ikwerdas nga nylon.
0: Uy, kuya wa
1: ba? Gihimo mo ng gitara, gagihim mo gitara.
0: Sa mga ka-inspirasyon.
1: Sa mga ka-inspirasyon. Ay, nakuha.
0: Ito na yung ablihan, ito ang katropa OKB.
1: No, be.
0: Abli na nga ito ang katropa, isaksak na ganyan ang tokens, be. Isaksak ang tokens kay...
1: Isaksak na.
0: Ani. So, unsay imong kantahon, Master, kay painungod ni sa mga taga Shrine Hills.
1: Na ba, be. Ako nga kantahan na kantatag mga kuwan niya.
0: Unsa na?
1: Kay maganahan man sa mga dito na puto sa mga kinaraan kay magdepende man siya sa edad.
0: Sa imong kantahon ni mo be, sige daw be. Pwede ka na ba tag viewers niya? Abot na tao 7 mil.
1: Ay! 7 mil? Aba!
0: Ay, mga taga Davao, lili amin sa to ang page. O sabi page sa Davao gani?
1: Kwan, page 4.
0: Dili pa ta live sa Facebook sa Davao?
2: Wala sa live nga, way mga tao.
1: Wala yung mga kwan dito.
0: Wala yung mga kurentisyan dito.
1: Na yung mga kurentisyan.
2: Wala, laki.
0: Wa di ay?
1: Asa man na sila masuko man isa ka pay high blood man siya nagakaw na kanin siya ganang itlog na iguan nagkulog ka buo kalau sa man siya oy
2: high blood na kasi isim ko buo tao pantawagan sa ano may manubag
0: wa di
2: okay ang technician nila kaw
1: Tagay ko crying time big crying time
0: isa ni kanta na si Kwan
1: Victor Cahoy
2: si Tom Jones
1: si Kwan crying time by Victor Wood.
0: Aba, nagbabayan na pakita sa kigol na dakpan. Grabe.
1: Aba.
0: Gadumog sila maring.
1: Grabe naman ako eh.
0: Ganun, gadumog mo na sila maring.
1: Uy, klaruhan na yung mga style niya.
0: Pitsuraan na ba siya maring?
2: Grabe maring. Okay. Ano may tuwan man siya maring?
0: Pinakita nga ha. Inipta na Carlang maring.
1: Hello, Ken.
0: Hi, Ken.
1: Check.
0: Unsa man, Ken. Atong iskidulan.
1: Iskidulan na ito, Ken. Gusto yun.
0: Unsa man, good, Ken.
1: Sige, Ken. Unsa man.
0: Bato na lang ka sa Davao. Wala pa agad ka makakuha.
3: Na-realize na rin mo, Ken, na okay kayo, Ken.
1: Sina, Ken. At least, makatila lang ang Irving. Ang gusto ko mo doon. Aga!
2: Sabi ko sa man, si Julius?
1: Sabi na mo. Si Julius katakutan. Baba ko nila mo.
0: Kanigawa si
1: Ken.
0: Sige, katahin na nabi.
4: Oh, it's trying time again. You're gonna leave me.
1: Naman eh. Kaya ka na ko eh, minus one. Okay, sabo.
0: Ito ang... Hala, wala, tinanawan ng bayo. Wala lagi ni Kadaster. Nabili ni mo ang pugong
1: dahil. Na dito. Ato ni kwanonon niya. Ato ni kwanonon niya.
0: Ato ni isito lang niya.
1: Isito lang na niya.
0: Kaya na high blood ba ni kwanonon ako kay wala daw maimpit si Sara?
1: Ba?
0: Ikaw ba ni? Dilema? Samtang kapaabot sa kanta, may galaki ng kumusunod nga kanta. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
1: Mag Santon Vitamin C!

0: mga viewers.
1: Salamat, salamat, salamat, salamat.
0: Good morning sa to ang mga viewers nga daghan kay sobra kapin na sila kabok mga maring. Kang Junel Baaklo. Shout out Hugo, Komisari Apokon, Elmer Tatsky og Alexander nga namalay kahapon. Nga gilugaw ra daw iyaha aba lugaw
1: ba sige sige
0: pangandam
2: ano nga lugaw man na
0: kay wa man nakapangandam ang pamalay
1: aba aba aba aba
0: atay giingon diri ang si Dras Balio ganahan ko sa inyong team ron maring kay kamo baya ni tanini ang pioneering sa FMX FMX tago ingon pa si Dras Balio ay tumpak lagi ni si Dras Balio murag dugay ra ta game monitoring ani
1: monitor gisero na si Rotani ambo da si kanin si Johnny Batong
0: sa ingon niya
1: nang Darya abi na kog naa nakal sa shrine aba gagi atangan gagi atangan ka bayuta
2: ano man ampo na kanin ha
1: aba
2: usaka ka dito sa shrine nga magluhod
1: aba aba
2: nato payo maring lano gayo maring
0: nakalili na pod ko sa inyo ha mga maring iba si Neil Jeff
2: og nakalili kami on sa kadakon
0: sa kadakon computers be
1: ay tanawa ko nung umupakpak ba Kwilyo-kwilyo na ako. Be, magbetos lang nagbinayo
2: tatani. Ano naman master? Nag-abot na yun na puro kwilyo.
1: Say, masangko na sa dua katod. Oy, ning lakaw-lakaw.
0: Ay, nabi tayo uban eh. Kani parehas ang kwilyo.
1: Oo, bitay. Ang isa kay pula... Ang isa kay lagom-lagom. Ang isa kay... Kwanag yung bayulit na.
2: Kuso mo muna lang isa.
1: Oo, kalang inig dapat siguro.
0: Ala, oy, kalain na na.
1: Matandog mo na inig utot gun. Kaya ma-appel mo na sa inig utot.
2: Oy, nasa miss yurong. Basahan ka miss yurong.
0: Basahan ka. Nasa
1: formal kayo. Maunya lang kami yurong big tian.
2: Ay, ay, ay. Big tian ang sad ni.
1: Big tian, ikaw. Ano yan siya mo reply ki chat kay... Kuan mo ni siya. Ano lang niya, big tian kita ani.
0: Ingon pa si Josepina Dilanbunan nga highlight.
1: Aba, alam pa highlight din mo diyan Josepina.
0: Salamat ka sa mga taga Bukidnon na sa mga taga Ipasugon, sa mga taga Valencia,
1: taga Pictat, asala Pitukul, asala barangay sa Pitukul.
0: Kalayo, kalayo. Mga taga Jensan di ay maayong paglili mga taga Jensan ha. Asa ato ang mga
2: asa pa na dito.
0: Itibaya po di maring ato ang mga SM maring. Mga nagkadai ang mga
2: mga siomart mo din. Siomart o siomart?
0: Inita sa SM
2: di ay.
0: Ingon pa sa Ilotski.
2: Kasi may nga SM siomart?
1: Dili ay ka ng
0: SM?
1: Dili ay. Si Mrs. sige, padayo na ba rin. Si Mrs.
0: Lotski Jampon, init ko na sa gawas. Sapit na yun ninyo. Init na po. Gaayo.
1: Sige lang, John. Sige lang, John. Okay lang, John.
2: Lahat naman, ang leaky naman.
1: Nang leaky naman, John. Diyan lang ka, John.
0: Doon na tayo 11 million viewers sa Tibuok Kalibutan. Good morning kang Mark Zuckerberg.
1: Kang Vladimir Putin. Kang Vladimir Putin.
2: Mark, ayaw ka na ipatanggal ang FB. Sa ako, nandilay mo ka live, ano eh.
0: Ayaw na, Mark.
1: Mark, anong styling mo, Mark ba? Kaya mama, na, mag-away kita ng style, Mark. Pagkura mito yung istorya gabi, Mark.
2: Mahala ka, Mark. Sumunti kang anti-clear.
0: Hoy, nabanaw si Nancy Camilo.
1: Aba,
0: si Nancy Camilo. Part 2 sa, pero doon na lang sumpay ihampangan. Gamin nyo na siguro na siya. Doon na lang part 2 sa.
1: Bebe.
0: Hay, mga maring, igat ka ayo si Erika o kinatawan. Ay, hoy.
1: Aba, kay
0: ko. Mataka rin si Nancy.
1: Ikaw, Nancy, kay mabigtian. Mabigtian naman eh.
0: Ambot eh, kaya na may sumpay yung apelo, na may part 2 sa, basi gamin nyo na siya.
2: Master, ano si Annabelle ba? Na yung bagong patahe, basi mukhaong ka.
1: Asa?
0: Aba.
1: Aba.
0: Pang Annabelle, di ba loko sa mga taga Strine Hills kang
1: si Darwin ay mukhaong niya ate. Si, pasari, wanito tila pa. Si,
2: si Master, lagom kang tapay.
0: Aba, nakitaan siguro aba, yung tapay, Master.
2: Patikam ng tuwad siguro.
1: Kaya si Ice, Alvin Gook. Otra po rin, sinalikway mo sa nis pamilya. Wala po rin kalipay.
0: Nagom ko nung kagtapay, Master.
1: Ala, si Alvin Gook. Good morning mo na, Bill.
0: Sige, Bill. Sigundahe di atariya. Si,
2: ato ang tirahan niya katugikanta na ito. Kanina dito, Bill.
0: Gusto lang ito.
2: The Last Waltz, Bill.
0: The Last Waltz. What?
2: Ano, grabe.
0: The Last Quartz?
1: Ganang ka na si Kidro.
0: The Last Waltz.
1: The Last Waltz.
0: Gabi, gahapon, Master, kagubtan sa mga uyutar sa andili si Kenneth.
1: Si Kenneth, alang-alang.
2: Naman yung mga federasyon na dito.
1: Naman, dili ka inspirasyon, mga kabederasyon.
0: O niya kay ni Patong sa patrol sa Moragbi sa kasiret.
1: Moragbi sa kasiret, kaya mag-alala lang, kanyang baton.
0: Medyo ni...
1: Kaliwa, kanan, kaliwa, alam, kaliwa, kanan.
0: Nipakpak po diyan, pitals kagahapon.
1: Alangan ni, nikibra kay sampot, no?
0: Ito rin na kanina siya pa-Irving sa tuwa kay, ato rin na siyang kauban. Oh, nanang kanta mga igala, hatunin ka nato sa Turbo.
3: Wonder should I go or should I stay? If that is all

0: Daghang kayong
1: salamat. Salamat kayo sa ato ang kanta.
0: Siyempre, isang ano.
1: Siyempre, ato mga...
0: Kayo naman ka sa frequency niya.
1: Kung saan ba na?
0: Kayo kayong frequency.
1: Ah, basi kung saan yung frequency na di ay basi ko anas
0: siya. Kuhan, sa karaan pa siya.
1: Kasi wala na kuhan sa NTC.
2: Wala na riso sa NTC.
0: Ato siya yung ikuhan
2: kang kuhan. Magatangan na lang nag-bunjubeg or suple.
1: At tagayin mo niya o kuhan, be. Kaya naman sila ni kanta.
2: Ikaw, be. Kasi may kanta niya, be. Pakita ka nagsalida, di, ha?
1: Tagayin ko niya o kuhan, be. Kaya mo, wala ko sa kondisyon ka ron, oy.
2: Ano man?
1: Ay, gi. Patalikod ko ni Edgar, ka. Sa kuhan.
2: Gapon, gapon.
1: Decorative, kagabi, eh.
0: Pero lahat naman naging si Edgar nga, lain kayo, oy. Kinisapan.
2: Oy, o ba? Naman, kayo.
1: Nababang ko ng kagod. Ang kabilin-bilin mo ganyan sapal, maring. Ano siya?
2: Nakabayad ba natin sa kwan? Ano si Johnny Batong?
1: Wala naman ni Hang ang YouTube. Basi nakabayad na dahil may.
2: Basi nagbayad na na ni
1: Kaynet.
2: Ni Kaynet.
1: Basi nakabayad na may si Johnny Batong. Salamat kayo sa mga paglili niya. Kado kayang lili. Nakalili ng kapital sa nga mga nigo kadako.
2: Ang gana. Nakakita niya sa mga kwilyong tapay-tapay.
1: Ano ganyan mga kwilyo sa suoton ganyan sa kanang kwan na mga abuan ng wika. Kanang kwilyo hapit abot sa puson.
2: Ang kuya wala mo nga, ang kuya wala nga kuan, ang kuya nagpamitay na mura ka nang pamitay sa pabo.
0: Oy. Ay, kuan, kuno tra kayo to nya taas pag yo.
1: Oo. Sa ingon sa pabo ko ba igo?
2: Ala kala kala kala kala kala kala kala kala.
1: Ingon pa si Mitsuro nga sa muka ni Edgar Maring Erika, ba mura di pakpak ko ng pita sa Edgar.
0: Ay, bumalik na po dagang Edgar.
2: Bumalik na po kang Edgar, mapakinggan na big deal, bumalik na kang Edgar, ha?
1: Nagkaya ko na keeping.
0: Wala mo na kami reply daw, Mits.
1: Keeping, sana keeping love alive.
2: By our supply.
1: Yes.
2: Tagaay
1: ko niya kining Kane. Puros man ni mga Kane ato ang mga technicians.
0: Kasi puros Kane ganun. Mga bayo.
2: Mga yutans na.
1: Mga yuta man ni.
0: Kusap po niya mga uod.
2: Ang isa.
1: Kasi lagi si Kane at magyan lagi ni Ampang lagi.
2: Impas ni.
0: Ay, masing si Elrin digin niyo niya. Matuloy-tuloy kang ginag manok.
1: Hoy, Elrin digin niyo ang imang manok niya. Kumusta na ba na? Napurgan na na. Asan tayo pahinungod niya?
0: Mga agta, mga kikikwakwak.
1: O, sa mga agta. Backward, please. Gcash na po. I-post po down Gcash. Isang pa sila yung maluoy.

0: Ang gidelete niya dayon. Hindi ko na siya ma-reply sa imo kay mo. Maglisod ko na kagkausa.
1: Aba!
2: Aba! Walay delete! Walay delete tay!
1: Aba! Aba!
0: Gidelete ni Mechoro niya.
2: Delete!
0: Kaya abtik pa man ko sa mata ni Lolo Amado.
2: Nabasa na ko. Pag delete niya, wala na na-screenshot na.
1: Nakakwa na. Naka-vision X Plus biyata.
0: Yes. Hindi ko ma-reply kang master kay maglisod na siya kausa.
1: Aba! Aba! Aba! Pamato niya na Mechoro.
2: May na lang kausa kasi di matiwan.
0: Yes. O mga maring, harang mas matinaw ito ang mga mata. Dapat nga tinaw, good priminti itong mata.
2: Yes,
0: harang matinaw itong mata, may nung natambal nga papatinaw sa mata. Unsan eh.
1: Vision X Plus.
2: Yes, mama. Correct.
1: Yes.
2: Para mas klaro ang tinaw.
1: Correct.
0: Yes.
1: Mas clear.
0: Bisa pang lubog, igo agad ang diha dapita kay tinaw man.
2: Kita, kita kayo ang pinakilauman.
0: Hindi pa si Neil Jeff nga, stop na oy.
1: Ah, say that.
0: Aptika ni Maring Erika oy. Sa pamandi ay, naka Vision X Plus. Good.
1: Gani, gani.
2: Ayaw ko pensa, tanawa sa GC kay
1: wala na.
0: Ayaw ko pensa, Mitsurong kay matingana na kang, oy, mura maglain ako mamati, doon na naig ako.
1: Paras Mitsurong, oy, ayaw ko mura, arang-arang naman ako mapakihiro, oy. Makapangapanong ko, abig kagtarong.
2: Pusog na kayo mo, tutab.
0: Makaburp na.
1: Makaburp na, nasakisaka na ang gagitulak ng panuhod.
2: Arang-arang na na, oy, kay sa kaminking.
1: Oo.
0: Kuminki, pero sa nga mampod. Delikado, kaya po na siya.
1: Kasang-kasanga po, murag sa nga spintik.
0: But anyway, asa na kasi Ralph from Ralph, baby Ralph, kay murag, ni kuwana bito kagahapon, piti sugar pa po ito siya ang kuwana kagahapon.
1: Sa video. Wala, nagkuwan pa ito, nag-compile pa ito sa iyang sunod na, last naman siya, last debating.
0: Ay, na pwede, ay. Ah, sige, oy. So, atong oras, mga higil, alas 10:49 naman sa buntag.
1: No, tuloy-tuloy na ni.
0: Tuloy-tuloy na ni, oy. Pero mo-ads pa ta.
1: Mo-ads pa ta?
0: Dito na ta mo sugod sa
1: 5.
0: But anyway, doon na pa tayo pipila ka mga 5 minutos nga ito ang pagkukabildo, mga maring. Mag-isugod ta karoon diri ang mga atik.
1: May storebot ba? Storebot?
0: Yes. Sus?
2: Ni Master, kaki-atra.
0: Abay, kaki-atra ka, Master.
1: Mabitsurong, ay. Mabitsurong, mapak-anay, ginoon ko.
0: Basi ka nang gasuway na niya, huwag yun na kahimo mo na nga, murag, bugat ang kuha ni Mitsurong.
2: Ano niya, wata kamalo silang isgilahan ko, ha? Sugulan nun.
1: Aba, aba.
2: Kasi, usah ka na, nakahuman yun ang isawa.
1: Mitsurong, pamatuni ka na, Mitsurong, ha?
2: Usah ka na, Mitsurong, nakahuman niya, huwag yun.
0: Humanon, siguro.
2: Kailangan naman na siya, kahit first half lang.
0: Ay kung kaon bita, humanon man yun.
2: Ang sika na, pinana sa time out sa...
0: Ati-ati rin, ayun na, kung aming ipikugan mang good ko.
1: Mabayot, talaga mabayot. Hindi ko ka. Hindi ko siya ganaan. Hindi ko na siya galakaw, diritsyo lang.
0: Nalambok ang bayot
1: na. Nalambok ang alang-alang.
2: Nalambok sa mamusubo ko doy.
0: Nalambok na siya ba?
1: Mas malambok na. Mas malambok yung madabaw na.
2: Okay, doon naman sila dito.
0: Doon na sila.
1: Monlan sa Desbukton.
2: Buta nga siya natin yung GPS. Para may ibaw ito kasa mga ito.
1: At least, Ken, di na ka makita ni Captain Babsil dito.
0: Onya kadi naman makita ang motor na ngit-ngit kay ito man.
1: Ito man, ito man. Trail na dito.
0: Ito man, ang helmet. Ito
2: trail.
1: Ano na may ini.
0: Wala man gyapon ang helmet.
1: Ito do ning mirage.
0: Mo ba?
1: Asa pili ka kanang Navara o mirage?
0: Master, thank you for watching. Basta gusto ka biskotso, anak si Jonathan.
1: Ayan kayo, pagsabot na mo. Ikaw nito, tila, pag-istorya mo niya, bida eh.
0: Sige, sige, be.
1: Sige.
0: Ay, maghawa niya mga igala kasi ito ang pagbalik, ito ang bigtianin, ito ang drama.
1: Mm-hmm.
0: O, siyempre, kung doon pa gusto mo request, request lang muna kayo mong kantaan sa mga pagbalik, apas sa di pa, balik me, human lang anin, pinanom kini ang XFM!
1: Exciting!
0: Naghahang mo na yung computer diri, be. O sa maling gahang naman po na yung kinatong computer diri, Ken. Ato, ato, be. Kini ang XFM!
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. So kada to nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, murag ni iyos-iyos ako ang iyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, musta na ka diya sa abroad?
14: Nagpada ko nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po.

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko daon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani. This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: sa usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nayuyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: mga katrupa exciting
2: alright balik ta mga katrupa. Siyempre, welcome back. Okay, maura magini ato ang mga tiradaan eh. Na magin tayo mga steeping ani ron. So, palayon nga pa sa itong katropa, okay? Kapal nga pa na ito ang luwak mga bayo. Tayo sa kabayot kayo nagpakuan pa. Naluang ang iyahang liston sa iyahang ulo-ulo, no? So, mauna na ron mga katropa nga. Murag ani, dalikyan sa dito siya sa dressing room. Kaya yung gidis-disan kayo na. Muna. Murabag na pahak mga igala. Uy, murabag na unsa ba? Murabag ka na nga. Basta kayo, di kaingon ko nga. Unsa naman tao na yun ah. Natanggal ang isa kaaping-aping mga katropa.
3: Uy, kasad ba kalo? Di mo dariya. At ito na kay murag na edihay murag abitay kay...
2: Kaya na nga, ay, grabe naman yun. Dagalang yung mga nabawas rin sa mga social media nga di maayo.
3: Uy, ayaw na, ayaw ako ng tanawa ng mga di maayo. Ako marino, gina-disregard yun ako ng mga di maayo ay... Kana akong ginatala katulog yung mga nindot sa mata.
2: Oo, ganoon.
3: Katulog makaingon tanga. Okay ni.
2: Grabe
3: naman. Mura gid akong ginatan-aw kay ma-stress man ta ana mga di maayong nga tan-awon. Hay lai pay ato mga igala alas 11, 7 na nga tong oras. Hay nako live ya pa ba naman ti diri sa pinakangilngig nga programa sa o pinakangilngig nga sibyaan sa Tibok Mindanao.
2: Yes.
3: Kiniang.
2: Kung ako ikaw.
3: Kiniang XFM.
2: Kiniang ang isang talaw mo gugulo. Sa
3: kung ano yan, kung ano yan. Sa ano yan, sa ano yan, sa ano yan. Okay, ato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health.
2: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix o ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: At syempre, mga igala, sa mga gusto mapalit sa ito, ang mga produkto, mapalit na sa mga parmasyang butika sa Tibaok, Pilipinas. Aldria, Castagom City, mga igala. Ay, paglanga. Ay, pagluya-luya.
2: Ay, luya-luya dyan. Paolo Bakirel, shout out. Kakiat din yung labno.
3: Magani.
2: Sa inyo, mga asa-asa. Kasapa ngayon mo. Asa-asa, Misyorong Plastar. Plastar.
3: Mga maray, ito ang produkto mapalit diri sa Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Door 8 sa First Floor M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki. Ganti Road, Barangay Magogpo West, Tagum City. Doon na libre nga check-up gikan sa Miyerkules nga na sa Biyernes. Pangita ko ang snappy kaayo nga si Doc CJ ni Druda. Walang imo ban si Pilangga gahapon ay.
2: Wala ka ni naanaw pa.
3: Nibalising siya. Kahit waran rin ka pa inayag na ka dito sab. Hala, i-comment na mga request be kay ato ng kantahon. Karon mga maring ha. Ato ang bigyag makain na mga request niya kay aron sab nga mahupay po na inyo morning niya. Good morning di ay sa mga namati karon di sa mga taga barangay Andili, Mawab, Davao di Oro. Salamat sa inyo mga initon nga pag-abi-abi kagahapon na gilapuan gamin niyo. Kay pitik inita ganyan ang pag-abi-abi mga maring ha sa barangay sa management sa barangay sa may Andili. Thank you kaayo gyud ha. Good morning sab sa mga namati diyan sa may Nuevo Iloco. Good morning boys and girls.
4: Good morning boys and girls.
3: Good morning mga maring from Igangon sa Wata. Ako nga itimbaya ako ang friend nga naghatag og lansunis mga maring. Mga unta huy sire pangagda palaway ra pug ka mga unta kay tamis pa sa ako ang gugmamaring abang.
2: Ah sige.
3: Mga si Mary Joy, Chris Mundo, Permento, salamat kaayo ha. Wala lagi si Tia Daria gagakuan lagi gahikot.
2: Gahikot pa nakikot pa.
3: Itanya kay mura niluag daw.
2: Niluag ang iyang biring.
3: Sayang wala ko kaadto da ingon pa si Ronald Lim Sako. Wala wala ang pug ka Ronald. Nice kaigat sa outfit ni Master.
2: Maglaro
3: kayo mong atngal day.
2: Mechurong, dali na di mechurong. Hasmag na.
3: Dali na mechurong.
2: Mechurong, dali na di. Ato na nga, langgaaling ang kuabi. Ang ako ang kasing-kasing.
3: Kanang gusto ka mo kuan sa kuan ni Master, kanang yang kasaba agricultural products. Kato makahilo ba?
2: Kanang makahilo nga, dili basta dili tarong ugluto.
3: Sige dabe, pamatunay ko doon yun ang mga maling nga. Doon na mo di habi kay ato ako na abdihan na ito ang linya. Huwag na gusto manawag niya. Ura miss po, ito tubagon.
2: Kana, sige.
3: Mga taga Jensan, dito tayo mga viewers po di. Ingon pa si SM Racer Basis ako abang. Grabe ka ayaw inyong mga listeners di sa San Francisco, sa Butuan. Uy, sa Kuan, sa Agusan. kakuan na kayo, gagabaha ko nung maayo ito ang mga listeners din na. Salamat kayo SM Ray Sarah Vasquez ha, sa imong pagpahibaw. Kay kami diri ana nagi mi diri amo jala lesang lipayong ginamo na sila
2: correct oi na imong bigti ana si Wilma Joaquin odon yun do tulo another week na pod sa duty aba may sa pabigti ni
3: bigyan ng yapon ni bigyan na sab ni
2: bigyan sa
3: si Wilma Joaquin salamat sa imong paglili di aday kadto na kan sa paglili ha
2: sa mga civil kadto sa unsa man kulang man siya og ganang kuan kulang ni siya
3: kabusog
2: adto ni ha plaza dog Santon kato Santon Owell. Sige, tagay mi kuan music mi kay mo kantan sa tabi.
3: Sige dabi, asa naman si Tila Tabis, ingon pa si Tili Tabis. Ingon pa si Neil Jeff, asa naman si Tili Tabis. Aba. Sige. Salamat kayo sa iyong paglilidya. Neil, di lang kanya. Alam, sige, nyok-nyok
2: niya. Sige, at Neil, pag nagandakan sa dito ka, Mary Joy ba, request ko kanta, maring tukso. Aba.
3: O, kanabi, tukso. Kantahan, Master.
2: Asay, ay, pinayay man ni mong ako. Ang kabalo nga, dito speakers ba?
5: Wala, apil ba na kanya?
2: Apil kayo diri kanina, hinay kanina, no?
3: Ingon pa si Ronald Lim nga, wala ba itila? Gusto ko ipapatila si Ronald Lim ba?
5: Wala kayo apil din, ha?
3: Asa din yung mga microphone diha di ay?
2: Kana day, asa din na day?
3: Oh, na.
2: Oh.
5: Sige na.
2: Asa man? Kana.
5: Aka lang ka po, man kaya apil
3: lang. Asa man nagipanuslok inyong mga mic?
5: Parang mga imuha diha sa console mo na.
3: Kini daw,
2: kana. Kana.
3: Ano, kabas ka na, kano.
2: Kato lagi.
5: Lagi, wala lagi ka apil. Asa na yung saksak diwa?
2: Naitingog pa lang ito. Ala, sige.
3: Tokso by Eva Eugenio, Birahi Master, kay nakita ang kanal.
2: Dili lagi madungog na ko lagi. Kaya, ayaw ka at ganyan mo eh.
3: Wala na ka?
2: Di madungog, talawa ko.
3: Apakusig gamay.

0: Thank you. Da. Always handsome og gops daw. Ingan pa si Wilma Joaquin. Salamat kasi mapaglili daw, Wilma, ha? Kumusta man ako ang kanta, Wilma? Okay ra? Kumusta man na?
1: Birahon.
0: Si Birahon.
1: Oh, di, kuan,
0: masa man ito mga nagprograma na ito, nag-technician pa na diri. Ang sanay na, ang sanay ta.
2: Ayaw, di ba?
3: Si B, kay kuan na na B, o.
0: Kadali lang mga maring, ha, kay mag-kuan sa midiri, mag-rewiring.
3: Mag-kuan sa midiri, mag-wire sa, mag-kuan sa midiri, kay di man muda ka rin dinamo diri.
0: Bilabi, asaan eh.
1: Kaka, iya, kanay, birahala, iya. Abot pa rin rin sa...
0: Unsa man eh?
1: Oh, biraha. Kana yahang hitchet ni biraha. E tanggalan na.
0: Unsa man
1: ah?
0: Ah. Okay, magkita oi. Well, for time mo pwede magbuko.
2: Ayaw di ma.
0: Maayong bungkag mga Uyotars, Malagos, Kalinan, si Merskyo. Salamat kimo da Merskyo og si Nancy Camilo Partusa, salamat sa inyong paglili diha mga mga. Lili lang mo diha kay Santa Mapay Bujinggit. Okay. Alas 11:14 na ang atong oras, mga higala. Siyempre di ay, hoy, pakilili po diha sa ato ang kuan bit, live bit, ato ato mga viewers at ipashare po diyo na bit. Tell me how I supposed to live without you. Aba, puros, mangod na. O siya, muna na siya, muna na inyong mga...
3: Oh, bit.
0: Na na?
1: Oh.
0: Unsa mo diha mga...
3: Nasa yung magbalihin lahat ni Gon. Nalang magulang
0: ganina ba? Unsa magulang inyong mga headset?
1: Ay, ayaw pa man dito sila akong
0: sabot. Tara,
3: tara, tara, tara, tara, tara.
0: Matumba na. Sorry, Marin, kay live mo ko nila, Marin.
3: Na. Sige, ka na.
0: Nakuhaan yung mic ko.
3: Makakuhaan mo ito. Madukaan mo sa ito, matukaan mo sa ito. Takay kong music isa niya, be. Ken, be.
0: Unsa na, unsa na.
3: Alone again, naturally.
0: Unsa, alone?
3: Alone again, naturally.
0: Okay, paki... Unsa man ang duha maring? Inga pa si Mary Joy ka Chris Bondo. Unsa man ang duha maring? O na pala diga. Kakamba sa diga. Istalar pa mo. Konserto man gud ni.
3: Kanser dayo kay ani man naman ni mga kuan ni, ani mga factor.
0: Oh, na mo gini mga technical defect. Pangit ang tingog di mo Erika, cute man to. Aba, si Wilma Joaquin no. Nga
3: baby, babigti gid man. Okay, okay, check mic.
0: Okay.
4: Check.
0: Pero nindot tayo, makasayaw taan ang kataha eh.
3: Okay, ba, ikwan sa akin, atras akin, kaya dili kayo makuhaan kin, anak. Ay, ipakwasa, dito naman po daw, ipa, intro ba?
0: Begin na dahil. Ano na?
3: Hala.
0: O, na, sige, o, na.

0: Thank you, all sa kanta. Daw sa namina lang taog. Kwan mo rin. Murag lindot ang pagkakanta ni Mama Ring.
1: Ayaw kay pagka...
2: Murag narata sa sulod sa radyo.
0: Murag YouTube lang ko.
1: Murag naminaw ka ng gitip nga baka?
0: Oh, murag ako naminaw ko ng IPM.
2: Murag na ka na saranjohan.
0: Murag naminaw ko sa XIPM ba nga ka na mga kuan, mga sonata. Sa XIPM.
1: Sa XIPM.
0: Kamalo ba ka marino? Kanang may nag-comment agad na. Kita mo na yung pinakaunan sa mga tigpamakba dito sa XIPM.
1: Oo, ka na. Siyempre.
2: Ano ba si Melody ba?
0: Kasi ingon niya.
2: Kanta mo na si Minions.
0: Mo ba?
1: Kasi ingon si Kenneth J.
2: Si Nel J.
0: Sweet talaga niya si Kuan, si Nel.
2: Seryoso kayo
0: daka si Max. Daka po yung mga kabuang ni si Nel ba? Lain lagi ka Nel.
1: Aba, seryoso kayo si Max. Ay, ang pagbiktianan sa ni mo, maning Erika, si Jasel Algono.
2: Ay, may lotaw si Gisan.
0: Ano na ba siya? Maring, wama ka musulti nga, maning niya din si Tanini. Dili kay magpa-picture on ta ako niya nga. Mo ba, maring? Paglingin ako, wala na. Ito sa unang nga, maring Tanini, maring Tanini.
2: Ay, ito, grabe niya. Ay,
1: kaya, sige lang, kaya mga timingan, mag-iapon na ito na. Kakita naman na nag-iapon na dito eh. Kaya kung di mo rin na si Milchuro, kanila lang ito mabigtian yun eh.
0: Si Neil Jeff, di ay, di naman mabigtian na.
1: Ha?
0: Si Neil Jeff.
2: Ay, laras na rin.
1: Eh, ratsada na. Pati ni si Mary Joy, Chris Mundo, permita, apelo na ito na eh.
0: Di rin nalang takang Neil Jeff, kasi si Kainet eh, mag-iapon siya pabigay.
1: Kaya,
0: kung mag-iapon niya, sarado pa daw yung bintana ng kuha niya.
2: Sarado ba na? Kaya mo kung abroy permita na.
0: Sarado daw eh.
2: Ano siya, 24/7 daw?
0: Ano sa sarado na, nag-abli, balik sa slide mo, nag-abli na po daw na.
2: Patay.
0: Tilitabis o si Clint. Aba. Isa ba niya si
2: Lutz? Hindi mo na Clint ba? Basahal tarong ba?
0: Klein. Calvin Klein, mong guna.
1: Clinin, Clarin Malaya.
2: Clarin.
1: Clarin Malaya.
2: Dilay man sa kanito sa kari, Eli ha, Clinin.
1: Sige siya. Chat lang ka, comment lang ka ni. Kwan pag yun, pagkayungit pag yun.
0: Kini kun si Kuano, si Lutski, Jampon, hoy. Mga taga-Kuan, biya ni sila, taga-Filipina, biya ni.
1: Mo ba?
0: Nakabalo ba kamaring? Kaya dahan kayo mga namuhi po yung bangtakron kaya di madayon ang eleksyon.
1: Dagag, o siyempre.
0: Dagang po, nipakpak ang petals kaya di madayon. Kaya padayon nilang kalipayon.
1: Ang ilang mga ambipure.
2: Dili na ko na yung master oil kaya dili mang karayluyan.
1: Ang kawan mo ko na sa Sprite, Coke, o Guan, Pepsi, kanang luyan.
0: Magang star. Kisama na siya, Bi. Kisama na siya, si?
1: Si Mitchurong. Mitchurong.
0: O siya pa si Mitchurong. Ampot lang ka po niya si Mitchurong kung kahimok po na siya.
1: Ambot ano ni Mitchuro?
0: Si panawal niya, ikaw na Mitchuro, makahima pa kakagausa.
1: Di na ni kakaya si Mitchuro ngayon, kaya maraga naman niya.
2: Ayaw ko pensa, Master.
1: Ha?
2: Ayaw ko pensa, anak siya.
0: Ang saingon niya?
2: Ayaw ko pensa, Master.

0: Banga Gaiway Barangay Elite.
1: Ba. Ba. Ay, politika na po na mo. Politika na po na mo. Sa libog mo ko rin yung jumpo ko.
0: Sige, madrama na ta, madrama na ta.
1: Bebe.
0: Okay, welcome sa tuang drama live. Ninga tuang tulumanon.
1: Kung ako ika.
2: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakatugwapang ako yung kay Kilay.
2: Og master, Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

sugo sa maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ako na si Marcia. Nakuyo diri sa Labangal, General Santos City. Mga maring, kani akong suliran karon bahinis ako nga bana nga. Grabe, gani akong bana. Eh, kay pertigyo nga, badlungon na, tiguwang naman ang ta. Tanay siya sa mga hapit na magsitinta ni mga sikute. Utso na edad ano ni akong bana nga si Alcoy. Kani magod siya, labaniyog na gudin sa mga din sa Labangal nga. Grabe ka season kayo. Daghang gani siya mga uyab, mga taga-Peaceport. Kana nagtrabaho kaning, kanang mga labasiro, despalingki, mga labasira ba? Sige lang ako siya kasakpan, magsigiri po din siya pangayagpasaylo. Mga dagko na mga amang anak maring, daghan po mga anak nila kung maihap sa kadaghan. Para masabtan ko din niyo kung sa giyonon niya kong suwat, inani mga pangitabo.

0: Grabe naman ka! Tiguwang naman ang daka! Kalinga Alkoy! Wato ka naon na ka lang sa inyo mga pangbabae?
1: Ay, sabar dya, oy. Madunggal tas mga silingan na may palag ti daw naging mong isulte.
0: Kali mo mga anak, ba di ka magkwalala? Nasa yung kintasyo! Kasi kintasyo, nangahurot na lang ganyan ang ngipon, anak!
1: Ah, utro po na. Utro man po na.
0: Di ka magkwalala? Grabe po ka!
1: Ay... Kasi ba yung mong ikasok? Ano sa muday mo?
0: Kasi ba itong kaupali mo dito sa kwatong taga-kaning mangko na to? Nangando man mong tumbler, sakay mong pinikab.
1: Og sakay, ah. Nagpinikab mo niyang namasayro na na ito siya.
0: Namasayro? Ah, nakitaan mo dito. Nakumyot. Na yung nakakita ninyo si Jeriel Rosales, kanang taga-kalumpang, nakitaan mo dito, nga nagsakay ka dito sa pinikab. Ay. Naghulinghan sa inyong mga tiil, mga kanahan mong nagko.
1: Ay, mga istorya ko ay tinood.
0: Ha?
1: Ayun. Doon na kayo mga video, doon na kayo screenshot. Kaya mo man ay bugat na ka ng ebidensya
0: ron. Musa ba niyo? Kanya?
1: Tuhod, no?
0: Ha?
1: Wala na,
0: oy. Eh, mong anak, kasi kintasyo ang nakakita.
1: Sige, kanang ipicturan mo po niya sa kong anak, oy.
0: Ah.
1: O niya, rejog na ba tayo? Sakit naman niya mong tila yung makakawal kagrambutan. Ako nung kagwano nun niya. Ay, darling.
0: Musa man eh?
1: Pili mo na ko.
0: Sauna na kay Senior High.
1: Wala mga may relasyon. Kuha ni Chusichos, siguro na, oy.
0: Chusichos, ha?
1: Anak, selfie-selfie ba yun? Natlan man nga.
0: Padulong mo dito, ni nakaingot. Padulong mo dito sa London Beach. Sa London Beach mo dito, Stumbler mo, padulong. Ha?
1: Ay.
0: Padulong mo dito sa Kiamba. Ang nagsulti sa kuha kabalok, ha? Si Ray Pilarin o si Toto.
1: Katong bagason?
0: Oh!
1: O katong isaga, katong... Ay, kasi yung mga tawanya, mga pilapilon yun.
0: Ha? Katong niyagi, imong gidala-dala si Evelyn sa basahe. Nag-upan mo dito.
1: Ah, si Evelyn, umiga
0: mo. Nangado mo ang glan. Sa mga nakita lang ko, nangado mo ang glan.
1: Ay, amang ginagignan mo kung nangato ko nusok doon.
0: Grabe. Grabe kay kapa.
1: Ako siyang ginagignan.

0: Akar ka ni. Murag dako manangin mo.
1: Ikaw. Ikaw ang koy.
0: Ay, ayaw doon siya.
1: Usbala, ganun na sa manggang grabe siya ka. Katol ka ng imuhang itmigim so di ka kakwalong mga babae. Huwag ka lalo kong sasakit to. Tiguang na daka. Hapit ako kong magsitinta.
0: Ako ramang kong giswayan kung mugana pa ba. Pero... Buga na pabagiday po. Nino, magod kong turbo.
1: Ay, ginoko ko.
0: Nagkasukwa po na ko'y mong likod. Ano na?
1: Habil mi!
0: Ikaw mo na.
1: Blanko ko!
0: Palangga, palangga man.
1: Hamada, hamada!
0: Oy, palangga!

0: sempat dong nih papa nggak idaran nak tiga uang nak nggak kebaik ya pun.
1: Hei, abot minta anu ni kento eh.
0: Naunsa mangka, badlong nga ba? Ikaw asawa mangka naunsa, ganahan dahi kagduha
1: ko. Kapilan na lang ako nasakpan na yung papa. Ang unang gilalaan na niya dito, katong si Kwan, Gisilan Guno.
0: Gitala gina niya to?
1: Oh, gitala niya. Nagpalitra, nakita na kayo niya nga, nagpalitra o ganang Kwan, butin.
0: Palit o butin nga?
1: Gikarga sa iya nga, Kwan, yung e-bike.
0: Naunsa manis, papa, uy. Belum mana mana mangan managhan na gigana di na kan daghan ka kalaban
1: kabalo ka gari kani imong anak imong papa gari di ra jud ko ka kuan ni pugong na imong papa gari kay katong kani mga isa ni mo ka anak kani nga si Lutz katong ada ni mo si Lutz katong imong katong imong son ni mo abot ta kabalo to si Lutz
0: kabalo pod
1: ana si Lutz Lutz
0: kabalo pod
2: ano na banggit pa dako pangan di apod oy nga makuyapil diri
0: to plus ka Lutz pero lain memang dia inistrihan lagi
1: ka Lutz pagkuang ka ay mulakaw ka di ka pagkuang ka murag ka sinali quest pamilya daghan ra mag sige reklamo nimo
0: lahi lagi dai tingog si Lutz sige ma laon sa man ma
1: ambot ni siya onsa ni siya
2: di ko man trabaho kay mong yapon pagkaon naman sa way trabaho but enjoy
1: ikaw ikaw Lutz ba sa bangka
0: Nelayas
2: magkulit.
0: Gawas, gawas. Ma, bito ma. Bandungan si papa. Kay maanan na. Na, mapulihan ka. Ma-eres na imong pagkakwapa.
1: Wako'y labot, anak. Ang mag-ilisa lang ako. Ano, kay tiguang na.
0: Amao gani.
1: Grabe kay ka, babaero.
0: Grabe dapat ipakuan ay. Bandungan na ba?
2: Nako'y nadungog din rin. Mga aligasyon. Huwag ka matura.
1: Ay, kansura ni mga mano.
0: Paik, ikaw pa ba?
2: Uy.
0: Do. Ano, na naman kay isawa. Ano mangita pa manggalain?
2: Ayaw si Gistorya, mainit na po na yung mama do.
0: Mga ka rin yung mag-istorya, naman at narawa, namula na.
1: Si Mary Joy, makamusunod mo ito si Mary Joy ron. Ah, Mary Joy.
3: Ang naman lang ako nakitungan, Madarya ma. Si...
4: Tiyo,
3: si Papa. Kuhay mo muna na si Papa ma.
2: Mary Joy, huwag ka matura na dahil ka ng mga istorya.
3: Eh, grabe naman lang yung apa.
2: Ayaw ragin mong to. Kini yung mama tuhan ninyo.
0: Kung siya, may kwan ma. Nga, gipakitaan mo yung mini mama lagi. Nahi, screenshot o ganun ko, ano?
2: Iyay mo.
0: Picture.
2: Iyay mo na.
0: Iyay dito, ma?
2: Iyay mo na.
0: Iyay mo na naman. Asan mo na naging
1: ka? Saan mo na nga, ikaw ba? Sa iyay.
2: Pakitaan mo ano yun. Kining bae,
0: o.
2: Babae. Ako ning iyay ng gakos mo yun. Wala maro ko doon. Oo.
3: Ma, mamali ako nakit. Ang dapat pa niya. Ito ka dito sa first roach. Kalumpang, alam mo.
0: Ay, tinuod mo na pa.
1: Talawara.
0: Pasumangin lang po, no?
1: Talawara!
2: Mabayari.
0: Wawas ako, sakit na kaya kanulungan, ma.
2: Ay.
0: Naya.
2: Sa hinsiging samba, darling.
1: Kaya
2: makwanta sa ito, mga silingan. Sila ni Dos, Dizzy, Tuli, Taro.
1: Si Dizzy! Nas Dizzy, rapasunto si Dizzy. Dizzy!
4: Oh!
5: Tiyo, kalod ni Mohik.
1: Mga papa!
4: Saba, makaya mo, Drima. Wotas, mga silingan ba? Abi pa lang, kinababa ni mo ba? Ano sa mga nahinungdan?
1: Papa ni mo! Nasakpalin ni mga papa, nagagay babae sa kinsa na di mo mong kwalin mga papa, huwag mo na pala ka na!
4: Tinood na pa?
2: Istorya o ebidensya. Bisa gasat na mag-abot, bisa pag sa impeachment trial.
1: Madi, may gusto niya ay? Sana!
6: Ako na dungdan dito, magrabe, padbukasaba, padbukayo ay!
2: Kisa mga ningin ito.
1: Ah, Pudong, bas. Kaya si Pudong.
2: Ayaw pag-apil-apil, Mary. Ayaw pag-apil-apil kay silingan dito ka pa rin, te.
6: Adak, mag-uni mo.
2: Taga-asya man ka.
6: Taga-Gerald, ikaw.
2: Taga-Kapalong.
7: Ayaw naman.
6: Taga-kuan silingan din, Bungal Capri.
1: Basta ka-distay. Ayaw ko ninyo, wala.
2: Gawas.
1: Ipaabot nila ko din. Di lang ko kayo na ni nanin ni mo, Alcoy. Di lang ko kayo na ni.
2: Hindi ako sabay yung plano ni mo.
1: Basta! Mga mering! Muto nga, sa kong kalagot, nag-istoryahan na imes ako ang mga anak. Istoryahan na imes kay para among mitingan, kung sa'yo mong buhato na nilang amahan kay... Pero ano po kuya mahal, ano po kuya anak po nga ni pabor ba? Kana kayo ni nakasabot po siya sitwasyon. Kaya gusto lang ako, palayaso na lang din siya. Uy, ano ko kasabot? Kung sa'yo mo buhato na ni akong bana? Buto nga, nag-meeting mes ko mga anak, kung inani mga pagitabo.

0: Okay, paano yung tamo dyan yung mga anak? Eh, gusto ko nga mag-meeting ta.
1: Gabi ipagyod ngayon mong ito, no, nga. Dungog na kayo ng mga crickets, oh.
0: DC. Ikaw may kamagawa nga, babae, DC.
2: Pwede, sirado sa lang, kami, pertahan, dahan, tagnok, buri. Ano gitong kuhay mo itong kabaw gabi, hindi ko?
0: Asaw to si John Jampong? Si John, si John.
2: Arto, John, tawag ka.
0: John!
3: Miskin na ako'y katek, sa naman kong miserbohon. Samantahon mo, oy.
0: John, ikaw, John.
3: Saan naman
0: po na? Balipali ka na yung imong short. Baho na kayo na imong short. E si Lizzy na.
3: Ganahan mo ko din kay hip-hop. Hip-hop, ang good name, pang Anna, but rock and roll.
0: Then, atong kwano ng inyong amahan. Kay, para mabala na ito, sa may itong plano, ano, kay grabe naman yung kayo nagkakuha niyong mga na. Dizzy!
1: Ulo na may anak inyong problema ba? Dili man, ay hindi mo nyo, ito ama na tanan kayo. Si tatay ba, di na mas inyong matambagan mga. Sus, ginuo ko na. Classmate pa na ako mag-PM niya, ma. Sugot ba dag 150?
0: Pati amo na.
1: Naulaw ko anak niya ba? Grabe naman ako, wagon.
2: Unsa na.
1: Ingana, ginasya ka ni Adto, ma, katong panahon pa sa Amerikano.
2: Wala, ganyan mo na na-istoryahan na idea, ma.
0: Abot na si Pudong. Usa may plano ni mo, Pudong?
4: Ako ano, ma. Kaninga si... Sabto na lang na ito na, mga tol. Ato na lang sabto si mama, mga... papa, mga tol, kay... Siyempre, manguwag mo ganinang umang ang lubot kaning siminto.
2: Grabe po rin.
5: Ayaw na ma.
2: Wala mo kakasabot
3: rin. Mopo na akong assessment po. Sagdera na si tatay kay... Total, di naman nakabuntis kay wala may son.
2: Pwede, looy kay si mama na. Kaya inyo naman, ano mo yun man po mo?
3: At tuod, no?
2: Mokay, ato ang istoryan sa papa. Ang dango na kay... Dili. Masikin sa nga niya makita, matirahan ba?
1: Dili na, pwede. Kay tingali og, makita niya na si Wilma Joaquin, maapil gid na.
0: Kaya isa niyo kay Iksol, patingo ko na ito niyong kagikat pa rin sa dalagit. Dong, sa yung sulte ni mo, Dong? Matay ako. Ako, dito mo niyong kagikat sa dalagit, yun. Nadungog, Greg.
5: Yaw!
0: Nadungog na pwede nga mong istorya. Sina dong, sina sultano kay para makabalik din kag dalagit.
6: Kini. Kini ng nitabong papa. Ato lang nang sabtuan mga igsuang kay. Sa tiguang ng gunas papagot. Nya usaom na ninyo nga moram niyang kalipay.
0: Ha, mula sa to pa, bukwan juga bupabor kasi mong amahan dong.
3: So ato na lang butuhan siguro ni kung kisa ti pabor. Ah. Kung maimpit siya kung daghan mo pabor nang ikihas siya.
6: Ito kay. Ako, dito sa dalagat ko, ngayon din magunay siya. Kaya po, magiglalis ko dito.
1: Gabi na kayo eh. Sige na. Hands up, dabi. Hands up, eh.
0: Isa. Dalo na ito na dito sa barangay. Sa barangay na ito na iparangan.
2: Ano may guwapo?
0: Ugmatas dito na sa barangay.
2: Ipaparangay. Para si Harog Dili sa mausap.
0: Kaya ito na, pawaon yung papa, Drake. Kung sa ito yung uyon ng papa, pawaon na ito yung papa.
1: Ipalupong na ito, ma. Ipalupong, ana.
0: Ayaw ninyo, ana, papa. Kay, suti ata mo, inigabante ba, ana? Pite, inigatras pise. Unyang muligyan.
3: Magawas na po kayo ni ayon, eh.
0: Mga maring moto ni Adumig Barangay. Naglibog mi dito sa barangay captain, mga maring, kay ang mataba ka ng gasanga. Kunya ka lang, kung kay pamilyar kay na ko yung tingog. Buto nga, pag adto na mo dito, hindi na ni mga pangitabo.

0: anak asal ang asang kapitan diri.
1: Wa mi tao ni, usa ni klase barangay ulo ni tao ni.
2: Mingaw lagi lang barangay kung nay mag makuha diri og kanang kuan. Kanang barangay clearance wa dai tuan.
1: Ana katunya ni nagkuha ta kag ina mi postpone.
3: Oh, good. Good morning.
4: Good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
0: Kisa ni...
1: Mo ni kapitan?
2: Ikaw mo yung kapitan, Diri Cap?
3: Ako si Kapitan Jerry Rosales.
1: Tiyo siya mo, Jericho, sir?
3: Si Jericho, ako na pagkumanggusto.
1: So, okay. Gwapo gaday, no?
3: So, ako na balitaan nga, naawa ko na mo kining tawag na ito pagamitingan karon bayan sa inyong amahan. Tinood ba kini?
2: Sir, kanang...
1: Kap... Isong ni kapitana, sir.
2: Apin ako tagapagadian ka.
3: Dito ko kikasa pagadian. Og nilaos ko dito sa Mati City.
2: Ay, Kap, amon tuyo ba? Kini amo ang tatay manggudamo kay. Grabe ka wagon, Kap, uy. Way pili, Kap.
3: Oh.
2: Wagon kay bisag tiguang na karang maulaw mi ba kay na basin unyag makabuntis ba niya? Kani si Luay po si mama.
0: Kap, nanigid mo diri, Kap, kay...
3: Ikaw ba'y tagtugod, Mrs.?
0: Ako... ako taong, Kap.
3: Mataya, binago gagawin ka. Binago magagandang transgen ka. Kaya murag dilapad ka kaya bagal.
2: Babae na siya, Kap. Pwede ka magay mga anak.
1: Malapura na sa lalaki ito naman, Kap.
0: Kap, ayaw lang kung kayo kong tinod, Kap.
5: Pasingit ba na yung istorya, Kap. Ayaw pag-anak, Kap.
0: Ayaw na lang ako, Mama Kap.
5: Mama, laban na muna.
3: Sige. Unsa bigli niyo gusto may tabo sa inyong amahan?
0: Kap, amo lang gusto ka mo tani nga kay gusto lang palayaso na ni among ako ang bana, Kap, kay grabe ka yo, Kap.
1: Kap, gusto na may nga.
0: Nako bana ka da, Kap, oh, nako dala sa
1: gusto na mo na ipahawa sa balay kay well, grabe nang tigwa ka.
3: Manong.
5: Good morning.
3: Ikaw ba nagabo? Ikaw si ang bana nga si Alkuy.
5: Ako lagi munang Jericho, Kap, kay ako ning Hisitol.
3: Na nagbutang din rin, Alkoy versus Republic of the Philippines.
5: Unsa? Nganong nakunta naman noon ko sa mga tao nga wamang ko'y gibuhat ng dautan.
3: Kinigawa ka si mga sawag si mga anak ka.
5: Oy.
3: Nga ikaw ah. Pawaon ka na sa iyong panimalay!
5: Unsa? Pawaon ko ninyo sa akong bay!
0: Mahala mo nga lang na desisyonan, Alkoy. Kanino mi ko agawanta na imong patasan ni mo? Butuhan ka na moderator, niya ang moderator si Kapitan.
2: Sige, Kap, dali anak, Kap, kay mahumanta kayo.
1: Ay, kay, para mahumanta.
2: Duty pa ko.
1: Okay, gusto ko na imong amahan. Ano, malapad sa ulo.
5: Ako, ane, sure, na dyan kung di ka mabuto, kay okay raman na kapapagod.
1: So, Kap, usama yung assessment na ka para mahumanta.
3: Order in the court! Order in the court!
0: Ako, Kap, kay pwede ko mag-order siupaw.
1: Pwede pag-Diyos, Kap, ay, ala, pantula, pantula, Kap. Katawa lang yung Kap, order man ngun, Kap?
0: Kap,
5: kung order man galing isko, tayo, pili lang pong bahal.
3: Mabugoon ni Ma'am.
5: Kung order man, order gun.
3: Kini, mora na siyang impeachment trial.
5: Mabalay ka mo sa mga, Kap.
3: Huwag tangon ka sa inyong panimalay. Nagbase sa buto. Ang gugkin siya pinakadagang yes. Mga katunga, nimidaog.
1: Pabor na kinig. Layas, makalayas ka niya, maanan eh.
5: Impeachment, siguro
6: pa. Kalayas ka niya, makalayas yung katay. Sige mo ka. Itablak kay kawagong kay ka.
5: Itablak ka, pake. Hindi yung kumboto, pake okay raman gunagod.
0: Ako pa, ayaw pala ka pa kay pako.
5: Noy, duha raman ta, noy.
0: Buto yung gugugugyan.
1: Lamang kita katuluta.
2: Ma, buto yung ko. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Papa niya sa bayan.
1: Okay, ayaw, sanay ko. Pike ko, pike ko. Apil din, anak sa gawas?
2: Sunta na, lang magnaong.
1: Lagi?
0: Kay
1: kakas mo kay Migbog, kaya wak Migbog.
0: Ikaw po dong kay 50-50 ba ka? Labi na ka-heads ni mo.
5: Oh, sige na rin madalitag pagbuto.
3: Oh, sige!
5: Ha?
3: Yes or no lang kita!
5: Kap, pwede tumubuto, Kap. Butuhan ako kung pagulingon ka, pwede ko palyaso.
1: Ayaw naman.
3: Karoon na! Ato ka di magkabutuhan!
1: Kine, kine! Para mawa na, mahuman na eh.
3: Sa ihap na kong katulo, kinahang lang, iisa inyo mga kamot o kayo lang pangututa.
1: Sige.
4: Ayaw di ma.
3: Uno. Dos.
5: Hansap ko da. Dikli ko di ko mahansap da ba. Mega manda pa.
3: Tres.
1: Up. Yes, Cap. Yes, de.
3: Oh.
2: Cap. Yes, po, Cap.
5: Kamot, Cap.
0: Ano ko, Cap?
6: Ma. Yes ko, Cap, oy.
5: Ako din yung tumuyes kay amigo, kaming papagod.
1: Ako, pati di tapat.
5: Diri tanoy, di tapat tanoy.
1: No, no, no,
5: ta,
1: no, no, no.
5: Siya man tao ni, oy.
0: Susato pa.
1: Yes, Peter.
0: Susato pa, di hindi kinipa po kusungot mga muhawa na inyong amahan.
5: Tanawa ra, God. Huwag mo ko'y binuhatang daw, Tangod. Ha! Lingaw-lingaw rin mo ning ako.
0: Sukad ka ron.
5: Di siya kumuhawa sa kumbahay, day.
0: See you in next hearing. Diyan na mo.
5: Ah, oy, oy. Hoy, asawa, mura ba gwapa?
4: Ah! Ayaw naman.
0: Mga maring. Usaw man ako ni mga maring. Babalik na mabimisunod hearing sa barangay. Sabi ko buhato na ni maimpits ba ako ang bana? Kaya muraga lang nga, kwan man ang mga butuhan, muraga mayroon magigligas. One good ka lang, 3-4 good. Unyag, ang kapitan kay, iya pa daw nga, mitingan pa din last council daw, pwede mo na bubuto ito yung amahan nga, butuhan niya yung gugalingon. Usapay, buhato na mo ani mga maring. Maluoy mo, tabagi ko. Maimpits ba ka ning akong bana nga si Alkoy? Dinin lang kutob, inyong suwat magtatampo. Marsha.

0: So mga katropa, mo na to ang atong suwat karong hapon ano, si Bri ato ang sender nga si Maric Marsha. Okay, ang bala nga si Alcoy, grabe yung ipaimpit siya ang mga anak, dagami nilang anak ni ay.
1: Pero nagit no? Po yung mga kanantaas na kayo, mga 70 kapin. Nagit yung viral nga giyangging na ng bahay nga sa man, 1,000 lang
0: lang. Kanang, no, minana na na yun. Tutigulang.
1: Tiguang na kayo siya.
0: Oh, yung opera niya ang bata o
1: ka na. Nagit nga tiguang, di kayo ginawa ang ilahan.
0: Libido, yung libido.
1: Labi pa makainom na yung turbo. Ano?
0: Muna na ro, no?
1: Yama na patakay tiguay ng mga baka niya.
0: Ay, muna yung problema ro na, muna na siya ka nang naitabo ro sa Senado?
1: Yes.
0: Well, kanang momong kuno trending po doon, kanang impeachment, no? Nagang, ang kuyaw lang kanila mga maring, kabising na isa mga anak na yung mubendalo, ani?
1: Yes.
0: Ang kuyaw, ani?
1: So, no? Ito pangutaan na rin sa ito ang mga listeners na to. Sa ilang tanaw, ang ngayon bang pahawaon silang bahay ni si Kuan? Si Kanintigwa
0: si Kuan, Alcoy, ang man si Alcoy.
1: Tungod sa ayahan ng mga binuhatan. Oo. Oh. Pero wala pa po yung reklamo ng mga bahay nga nabuntisan niya.
0: Wala po
1: bastos,
0: wala
1: pa po.
0: Wala po do.
1: Yan ka nang karinyo-karinyo rin na iha siguro.
0: Kaya ka rin si Renea, ka nang mura companionship na lang ba?
1: Gani ka nang...
0: ka nang gunit-gunit lang, ano ba? Gunit-gunit sa agtang-agtang, ano
1: ba? Pik-pik lang.
0: Ano ba? Hindi mo kinala siguro, no?
1: Sige, Dabi, ato daw kung na to ang mga... Amblin lang ato ang linya mga igala 0966-306-9569. Usbon ko mga maring 0966-306-9569.
0: So wala may nagtawag? So ato na tapag
1: tapagin na siguro na
0: tapagin na doon yun.
1: Wala
0: may nagtawag. Kay busy kayo sila. Paliun doon naman Gudrun.
1: O ganyan. Uban ka
0: nagkaon na.
1: Uban ka nag-lodging house bagod sila.
0: Nabasa Bulgari.
2: Ato na sila tuktokan.
0: Ayaw tuktokan niya. Papiskan niya. Kapasiko niya. Demo sinlit niya.
1: Makaingon sila nga saman nga upapan nahurot ang mong oras.
0: So, mauna ano mga katropa. May ato rin tambaga niya. Kaya kita may nagpalik-alikan yung ito ang programa. Mauna mag-inis siya. So, karoon ato na niyong Big T and B.
1: Big T E, oy.
0: Well, kining Marsha, imong bana nimo tiguwang naman ayo lang kay na seryoso waday kay total wala man kasarang kay guwang
1: gani,
0: naman oh.
1: Gani lang
0: ayo lang ayo lang na ko na pasagdi lang na siya kay at least layo na siya sa prostate, no? Kadang mga inana gol nga tiguwang na nga mahilig pagyapon sa ko pagkabalo layo na siya sa prostate maring.
1: Layo na siya.
0: Kay yo piansa ka ka ha. Wan sirka sigira ka uga panra nya. Kuang ka, wala kaya kuang siswil-siswil
1: si kuang ka.
0: Wala kaya ilis-ilis yung grasa sa imong diri. Ha? Orang lain na rapagay ka, kaya lura na kakayo. Ay, kumpiyansa niya.
2: Okay lang, madala pa man.
0: Basig sakit, inigpato din siya motor, inig-uyog din siya, inig-aging batsin, ang imong itmi games nito, mura naging pangkurintihan.
1: Gani.
0: So, ano no, ilang kaya na ko na...
1: Ano lang siguro problema ka, we?
0: Ano lang problema ka, kaya namagin na nga mga tigong, namagin mga inana. Masalamat kay kaya mong nga ba na active sa mga inana, kaya kumpara na sa mga bana nga, wala na, nanay mga TL mga marin, nanay
1: mga... Ano, nangutan ako kanyang asawa. Basta di po ni siya nagapanglimpyo siya ang lawas, siya pangarte, kaya di man siya makaringga siya ha. So karong palandaan na ay...
2: Wala po siguro.
0: Kaya, wala po siguro.
1: Pag nustusan niya yung sabon na iyan, basta po...
0: Ang clear skin soap.
1: Di na mo ganahan mo karin yung iyahang bana, kaya mura nagbukubukos kampra ang iyahang...
2: Ato siya ganun, iuli na kang lolo daw. Kaya kung mismering ko ipabasya sa iyang asawa. Ato yung nun daw.
0: Kasi ganun ikaw po na ganun Marsha, ganun imong tangkugo ni mo, wapun na talagal-tanggalin imong buling.
1: Wala lang trabun ko.
0: Wala lang trabun ko. Ano ba?
2: Ada ba? Kaya kayo maabot ang lugon.
0: Kanang kayong diri, kanang diri ba?
1: Ay,
0: kanang diri ba? Kaya manuksok ba yan ha?
2: Manuksok na yan.
0: Kanang ilaos tutoy ba?
2: Mura na yung attitude eh.
0: Oo, ana. So, ana lang no? Kanang... Kuno sad ka nang pangarte pod pahumot pod ka no kanang kaingon ni mong asawa nga murag bubalik musaka ang iyang kabuhi ba ini pagkakuan niya ba kanang mobalik ang iyang pagkabata ba
1: yes
0: family nagturbo
1: kay nagturbo ikaw mag nustos kag sabon nga clear skin
0: soap alang so alang lo kalang dagang sa kung ako ikaw mo na yung buhaton kung ako ikaw so dakang salamat kay Marsha sa pagpadangat ning suwat diri sa tulumanong kung ako ikaw
1: hantud ba pod mga igala dakang salamat.
3: Thank you for watching.

0: Ayo.
1: Si pangayo, uy, naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong si Garilio.
1: Unsa nga si Garilio?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ang Yes to Health Incorporated, ang kumpanyang gagama sa ilado o epektibo ng mga herbal food supplements. Sama sa Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o Premium D3. Maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Kunya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ukon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukat ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batogol taon. Mauna i-resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Mapapauning headlines, salid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Dagdag piso sa pamasahe, kulang pa rin sa gastos na mga tsuperay sa grupong Manibela. Transport Group pinanawagan ang dagdag piso sa pasahe.
2: Headlines. 60 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila, mas simple kaysa sa wage order number 28 ayon sa ECOP Governor.
1: Headlines. Panig ng depensa, sinimula ng cross-examination kay PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. The day 13 ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte.
2: Headlines. Rodolfo Gracioso Jr. nagpakita ng ilang litrato bilang ebidensya sa aligasyon kaugnay kay Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Lord Alan Velasco.
1: Headlines. Petisyon laban sa 2 taong pagpapaliban ng BSKE isinampana sa Korte Suprema.
2: Headlines. PBBM kinilala ang mga paaralan at partners sa pagangat ng PISA Results 2025.
1: Headlines. At 2 Pinoy katropa kumpirmadong patay sa bus accident sa Germany.
2: Headlines. Balitang extra, first ever Santon at XFM libu-libong papremyo grand draw ng Panay at Negros Island Division o Region naging matagumpay. Winners ng grand draw, prizes pinangalanan na.
1: Headlines. Balitang regional, mamaya abangan 2 paaralan sa Iloilo City na katanggap po ng pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident.
2: Headlines. Sa balitang international, South Korea hiningi ang paliwanag at paghingi ng paumanhin ng Ukraine.
1: Headlines. Showbiz, Katrina Halili at Chris Lawrence inamin na sila na.
2: Headlines. At sa balitang sports, Philippine National Volleyball Federation inamin na kulang ang financial support ng Alas Pilipinas Men sa Asian Games.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Lunes, September 28, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa nyo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa, si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Buena mano sa detalye ng mga balitaan, sinabi ng grupong Manibela na kulang pa rin ang inaprubahang pisong dagdag pasahe para matugunan ang patuloy na pagtaas ng gastos ng mga tsuper. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Chairman o Manibela Chairman Mar Balbuena na 2 piso ang kanilang hinihiling na dagdag pasahe, pero piso lamang ang naprubahan matapos ang 8 buwan itong suspensyon. May inihain ani ang petisyon ng grupo para po sa karagdagang pisong dagdag pamasahe at tumaasa silang maaprubahan din ito.
3: So, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo na kahit papano sa 8 buwan na inintay natin ito ay dalit na yung suspension, pero alam naman natin na kulang po ito. Kaya po tayo ay mananawagan na yung dagdag piso pa po, kasi 2 piso po yung hinihingi nating pamasahe.
4: Opo.
3: May petition naman po kasi kami. Sana opo, yun ang maaprobahan din. At nailatag naman po natin lahat doon kung bakit tayo humihingi ng 2 piso. Kung yung piso po ay naaprobahan na at nalit na yung suspension, piso na lamang po yung hinihingi natin na dagdag pa sana.
1: Samantala, sinabi rin po ni Balbuena na mahina pa rin ang implementation ng fuel subsidy ng pamahalaan. Kahit hindi pantay ang natatanggap na ayuda ng mga tsuper. Nanawagan din ang grupo sa pamahalaan na pansamantalang suspindihin ang excise tax at value-added tax sa fuel habang natiling mas mataas ang presyo nga ng petrolyo. Samantala, mga katropa, nagpapatuloy ang 3-day transport strike ng grupong Manibela ngayong araw at inasang matatapos sa Miyerkules.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nasa 8,897 na pulis ang idineploy ng National Capital Region Police Office o NCRPO para tiyaking magiging maayos ang tatlong araw na transport strike ng Manibela sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Regional Police Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo na magsisilbi lamang na last resort ang libreng sakay ng pulisya at nakikipag-ugnayan sila sa mga local government unit at MMDA para sa deployment.
4: Sakya naka-standby na kung sakali na meron na tayo mga kababayan na na-stranded, pwede na agad silang sumakay at point to point naman po yung ang ating mga ruta. Meron po tayong mga deploy dun sa ating mga transport hubs at mga terminals para ensure po na mga lumahok na dun sa ating mga pagtitipon na hindi naman po nila hahadlangan or magiging sagabal po dun sa mga gusto naman po na magbiyahe na member din po nila.
2: Git ng NCRPO, layunin ng police deployment na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang karapatan ng mga commuter na bumiyahe kahit may isinasagawang transport strike.
0: XFM News Nationwide.
1: Naging komplikado at nagkabuhol-buhol ang pagpapatupad ng Wage Order 27 sa Metro Manila, mga katropa, dahil sa mga legal na hakbang at pagpasok ng mga korte sa usapin. Ayon sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, dito naman po kay PCCI Vice President for Labor and Employment at Employers Confederation of the Philippines, Governor Butch Guerrero, mas simple ang bagong Wage Order 28 kumpara sa naunang wage order na nagtakda sana ng kabuang 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage order sa Metro Manila.
5: Pero nagkabuhol-buhol na kasi pumasok na yung mga korte. Pumasok na yung Regional Trial Court ng Pasig. Nag-petition na lang siya sa Supreme Court. Kumbaga nagkabuhol-buhol na, George. Maglabas na lang ng bagong wage order na walang haharang. Kung gusto niyo dagdagan, didagdagan niyo na lang next year, wag na ngayon. In the meantime ngayon, dahil nagkabuhol-buhol itong Wage Order 27, kunin na natin itong 60 pesos.
1: Sa butuhan ng NCR Wage Board, katropa, sinabi po ni Guerrero na naaprobahan ang Wage Order 28 sa botong 4-3, kung saan apat ang pabor, tatlo ang tutol. Dinagdag din ni Guerrero na hindi umano nito isinasara ang posibilidad ng panibagong wage increase sa susunod na taon. Dahil maaari pa rin pag-usapan ang bagong wage order para sa susunod na wage setting period.
0: XFM News Nationwide.
2: Depensa sinimula ng cross-examination sa Phil Jeps Official. Narito ang report. Sinimula na ni Defense Counsel Attorney Roberto Batumbacal ang cross-examination kay Phil Jeps Division Chief Rendel Sopeña sa 30th araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 2 na may kaugnayan sa aligasyon ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. 15 senator judges ang present sa paglilitis. Ipinaliwanag ng House Prosecution ang kanilang request for admission kaugnay ng mga bank records na layong mapabilis ang paglilitis at matukoy ang mga tunay na pinagtatalunan. Ayon sa prosekusyon, ang mga dokumento ay direktang nagmula sa mga bangko at isinumite sa impeachment court. Higit naman ang depensa na dapat protektado ang respondent laban sa anumang pamimilit na magbigay ng admission. Inatasan ni Presiding Officer Jesus Cudero ang prosecution na gawing nakasulat bilang stipulation ang kanilang kahilingan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ipinakita ng Sinibak o ipinakita ni Sinibak na Police Rodolfo Gracioso Jr. Mga katropa, ang ilang retrato o litrato na muna'y kuha kasama si Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon po kay Gracioso, isinama niya ang mga litrato sa kanyang isinumiting sworn statement kaugnay ng mga aligasyon niya tungkol sa manipaghatid ng malaking halaga ng pera sa pamilya Duterte. Naunan ang kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. na naging security detail ni Velasco si Gracioso. Samantala, ang mga litrato at iba pang isinumiting materyales ay bahagi naman ng mga ebidensang susuriin din ng mga otoridad bilang bahagi po na nagpapatuloy na investigasyon sa kanyang mga aligasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Dating security detail ni Velasco na si Gracioso nagbunyag sa umano'y maleta ng pera. Narito ang report ni Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Kinumpirman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay Natates, nagkaroon ng mga kaso si Gracioso sa PNP Calabarzon noong 2021 at 2022 na naging dahilan ng kanyang pagkakasibak sa serbisyo. Matatandang lumutang si Gracioso nitong nakaraang linggo at inangkin na siya umano ang naging bagman at nagkatid ng mga maleta ng pera sa pamilya Duterte at iba pang personalidad. Samantala, sinabi ng PNP na bahagi ng patuloy na verifikasyon ang mga payag ni Gracioso kabilang ang kanyang dating assignment at records sa serbisyo. Patuloy naman sinusuri ng mga otoridad ang mga aligasyon upang matukoy ang kanyang katotohanan at anumang posibleng pananagutan. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, Katropa, ay tatlong beses munang nasuspende sa serbisyo itong si dating Police Rodolfo Gracioso Jr. bago tuloy ang na-dismiss noong September 15, 2026. Ayon sa records ng National Police Commission o NAPOLCOM, nauna po siyang sinuspende noong 2024 at dalawang beses noong 2025 at ngayong 2026 bago siya tuluyang tinanggal sa serbisyo dahil sa tatlong counts ng less grave misconduct. Ang dismissal order ay nag-uutos din ng pagkansila ng kanyang eligibility for feature ng retirement benefits at pagbabawal na muli mapagtrabaho sa gobyerno. Si Gracioso ang dating police officer na nag-akusang naghatid siya umano ng mga maleta na may lamang pera kay Vice President Sara Duterte, gayon din kay dating Paulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte na sinasabing ginawa niya sa utos naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Iniimbestiga na ng NBI ang mga aligasyon habang itinatanggi naman ni BP Sara Duterte na kilala niya si Gracioso o nakatanggap siya ng pera mula rito at itinanggari ng kampo ni Velasco ang mga paratang.
0: XFM News Nationwide.
2: Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagawa umano ng administrasyon ng lahat upang harangan ang pagdaraos ng 2028 presidential elections. Hiningi ang reaksyon ng Pangulo kaugnay sa naturang pahayag ng pangalawang Pangulo.
7: Si BBP Sara, that the administration is trying to stop the 2028 elections.
8: Dito tayo, sir.
2: Samantala, patuloy ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Marcos Jr. at VP Duterte habang papalapit ang 2028 presidential election.
0: XFM News Nationwide.
1: Formal lang isinampa ng online ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal ang petisyon para po sa Korte Suprema para pigilan ang dalawang taong pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakdasa ng isagawa ngayong Nobyembre 2. Sa kanya pong petition for certiorari and prohibition, hiniling ni Macalintal sa Korte Supremang agad i-raffle ang kaso para mabilis na matalakay ang issue. Hiniling din ng abogado ang agarang pagpapalabas ng status quo anti-order, temporary restraining order o TRO at ng writ of preliminary injunction. Layunin ang mga hinihiling na kautosan na pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng pagpapaliban habang dinidinig ng Korte Suprema ang petisyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Education Secretary Sani Angara ang isang seremonya sa President Corazon Cory C. Aquino National High School sa Pasay City para kilalanin ang mga paaralan at education partners na naging bahagi ng PISA 2025 Participation ng Pilipinas. Tampok sa pagtitipon ng pagkilala sa mga guro, mag-aaral, magulang at iba pang education stakeholders na nagbigay ng learning resources, digital platforms at technical assistance para sa PISA 2025. Sa programa, binigyan din ang naging ambag ng mga paaralan at education partners sa pagsasagawa ng nasabing assessment at sa pagpapalakas ng suporta para sa mga Pilipinong mag-aaral. Ibinahagi rin sa event ang pag-angat ng performance ng Pilipinas sa PISA 2025 kung saan tumaas ang score sa reading, science at mathematics kumpara sa resulta noong 2022. Nagsilbing pagkakataon ang pagdalo ng Pangulo para kilalanin ang sama-samang kontribusyon ng education sector at ipakita ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kalidad ng basic education sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Idineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa at isang eroplano para bantayan at sitahin ang isang China Coast Guard vessel na namataan dyan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit po sa Cabra Island, Occidental Mindoro. Ayon sa Coast Guard, na monitor ang CZG vessel 3303 na nasa Humigit-Kumulang, 36 nautical miles, hilagang kanluran ng Cabra Island at ilang beses itong sinita sa radyo dahil sa paglalayag sa Philippine Economic Zone ng walang pahintulot. Hindi umano tumugon ang Chinese vessel sa mga radio challenge ng PCG aircraft na nagsagawa ng Maritime Surveillance Operation noong September 27. Tinabi ng Coast Guard na magpapatuloy naman ang kanilang pagdideploy ng mga sakyang pandagat, gayon din ang panghimpapawid para bantayan. Idokumento at sitahin ang mga foreign vessel na walang pahintulot na nag-ooperate sa mga lugar na sakop ng karagatan at karapatan ng Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: Dalawang Pilipino ang kumpirmadong nasawi at walong iba pa ang malubhang nasugatan matapos maaksidente ang isang bus na may sakay na grupo ng mga turistang Pilipino sa Bavaria, Germany. Ayon sa Philippine Consulate General sa Frankfurt, Germany, nangyari ang aksidente madaling araw noong Linggo sa A96 o A96 motorway. Lula ng 33 Pilipinong turista at dalawang Italian driver ang bus na galing Milan at patungo sana ng Munich para dumalo sa Oktoberfest nang mawalan umano ito ng kontrol, lumabas sa kalsada at tumaob. Ayon sa German police, isang 58-anyos na Pilipino ang kabilang sa dalawang nasawi habang hindi pa nakikilala ang isa pang biktima at isinugod naman sa ospital ang walong malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan ng Philippine Consulate sa German authorities at Philippine Honorary Consulate sa Munich para sa tulong sa mga biktima at kanilang pamilya habang hinihintay ang opisyal na karagdagang impormasyon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo, katropa, sa iba pang himpilan ng XFM Philippines sa XFM 95.7 Bayugan, XFM 104.7 Malaybalay, at sa XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibugay.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa balita dyan sa Iloilo. May dalawang paaralan sa syudad na nakatanggap ng pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident. Tatropa natin sa balita, Eres Espinosa, XFM Iloilo.
9: Mas pinaigting ang seguridad ng Iloilo National High School at Haro National High School sa Iloilo City dahil sa natanggap na pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident. Ang pagbabanta ay pinadala sa messenger at agad na kumalat. Pinauwi ang mga estudyante ng Haro National High School ngayong araw dahil sa nasabing pagbabanta, samantala wala namang pasok ang Iloilo National High School. Base sa screenshot ng mensahe na kumakalat sa social media, pinapaingat ang mga estudyante at hindi pinapapasok sa paaralan dahil sa mangyayaring shooting incident. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng nasabing mga paaralan at ng mga kapulisan sa pinagmulan ng pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Lalaking umakyat sa retablo ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod habang may hawak na patalim na rescue ng BFP. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
10: Nasagip ng Bureau of Fire Protection Bacolod ang isang lalaki na umakyat sa altar at retablo ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod City noong gabi ng Setyembre 26 na nagresulta sa pagkaantala ng misa. Kinilala ang lalaki sa alias na Alvin na nakita umanong nagdarasal sa loob ng simbahan bago lumapit sa altar. Ayon kay Fire Superintendent Jenny Masep, ang Fire Marshal ng BFP Bacolod, may dala itong patalim at kinuha umano ang isang pana na nakatusok sa rebulto ni San Sebastian bago umakyat sa retablo. Hindi tumugon ang lalaki sa pakikipag-usap ng mga otoridad at sinisinyasan ng mga ito na huwag lumapit. Nang mag-corner ng tauhan ng BFP, tumalon siya sa rescue air cushion na inilagay malapit sa altar at matagumpay na nasagip. Agad namang itinurn over ng BFP sa Bacolod City Police Station 1 ang nasabing lalaki. Sa ngayon, hinihintay ng kapulisan kung may magsasampa ng kaso laban sa kanya at inaalam ang tirahan at pagkakakilanlan nito. Una rin may allegasyon na posibleng may diferensya sa pag-iisip ang nasabing lalaki. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Cebuano veteran broadcaster nakitang patay sa lupo ng kanyang sasakyan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
11: Natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan na veteranong broadcaster at multi-awarded na si Sam Custanilla sa Barangay Inayawan, Cebu City kahapon ng umaga, September 27. Si Custanilla, 68 anyos, natagpuan sa driver's seat ng kanyang sasakyan na nakaparada malapit sa Annex Building ng Inayawan Barangay Hall, Cebu City mula pa noong Biyernes ng umaga, September 25. Batay sa CCTV ng Barangay Command Center, alas 8:22 ng umaga noong Biyernes, nang pumarada ang sasakyan sa lugar matapos umanong manggaling si Custanilla sa kanyang newscasting sa stasyon ng kanyang pinagtatrabahuan. Dakong alas 8:35 ng umaga kahapon, napansin ang mga bata dumaraan ang hindi pangkaraniwang amoy na nagmumula sa sasakyan. Nang kanilang silipin ang loob, nakita nila si Custanilla sa driver's seat at hindi na tumutugon. Kinumpirma rin na kababatang kapatid ni Custanilla na siya ang taong natagpuan sa loob ng sasakyan. Patuloy pang inibisgahan ng mga otoridad ang sanhi at mga pangyayari sa kanyang pagkamatay habang hinihintay ang resulta ng autopsy. Sa paunang impormasyon, wala umanong nakitang palatandaan ng foul play, ngunit mananatili itong sa ilalim sa resulta ng otopsiya. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Anim na individual arestado sa 49.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo sa Bataraza, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan. Live report.

0: liters ng hinihinalang puslit na diesel na may kabuuang tinatayang halaga higit 49 million pesos na haharap ang mga sangkot sa kaukulan o patong-patong na kaso kaugnay ng illegal na pagdadala ng mga nasabing produkto. Dinala na ang anim na individual at mga nasamsam na ebidensya sa Brooks Point Maritime Law Enforcement Team para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon, habang ang evaluation ng mga nasabat na sigarilyo ay isa sa ilalim sa pagtukoy ng National Tobacco Administration. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At panghuli, katropa, sa provincial report natin, apat ang patay sa magkahiwalay na aksidente dyan sa Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibo.
2: Ang dalawang motorista matapos maaksidente sa barangay Manup, Alta Basaklan itong Sabado ng gabi, Setyembre 26. Base sa investigasyon ng motoridad, ang lalaking driver ay nasa legal na edad at residente na Bacausur, Calibo, habang ang kas nito ang isang 17-anyos na minor de edad na residente ng barangay Kabangila, Alta Bas. Magmula umano ang mga biktima sa poblasyon Alta Bas at papunta sana sa barangay Kabangila, ngunit pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada ay nawalan ng kontrol ang motorsiklo at bumangga sa wing van. Agad silang isinugod sa Alta Bas District Hospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ang angkas, habang ang driver ay binawian naman ng buhay madaling araw kahapon. Sa kabilang dako, patay rin ang magbayaw matapos mag-overshoot ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa kalsada at bumangga sa isang poste sa barangay Pinturan sa Banga, banda alas 10 ng gabi noong Sabado. Pauwi na sanang 29 at 21 anyos na mga biktima nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa matinding sugat na kanilang natamo sa ulo. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng motoridad ang naturang magkahiwalay na insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, nasa labas na ng PAR ang Typhoon Surigay o Bagyong Queenie, at maliit na ang posibilidad na muli itong pumasok sa bansa.
4: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo sa layong 1,055 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin, umaabot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 215 kilometers per hour.
1: Ayon po sa PAGASA, mga katropa, wala na ibang bagyo o LPA na binabantayan sa loob at labas ng bansa maliban kay Queenie.
4: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao, habang localized thunderstorms naman ang maaaring makaranas sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon.
1: Sumigat po araw kanina, 546, lulubog naman 548.
3: Balitang International.
1: Ang Balita International, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hiningi ng South Korea ang opisyal na paliwanag at pamanhin mula sa Ukraine matapos ibunyag nito ang paglipat ng dalawang North Korean prisoner of war sa Seoul. Ang dalawang North Korean soldier ay nahuli ng Ukraine sa Kerch region noong Enero ng taong lumipas matapos umano silang lumaban para sa Russia. At kalaunan ay inilipat sa South Korea matapos ipahayag ang kagustuhang manirahan doon. Ayon sa tanggapan ni South Korean President Lee Jae-myung, na pagkasunduan umano ng Seoul at Kiev na panatiling o confidential ang paglipat dahil sa seguridad ng dalawang bilanggo at kanilang pamilya.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na protection. It's confirmed. Tuluyan nang ang kinumpirma nila Katrina Halili at Chris Lawrence ang estado ng kanilang relasyon matapos ibunyag ng kanilang anak na si Katie na nagkabalikan na ang kanyang mga magulang. Sila na po. Ito ang pagkukumpirma ni Katie sa relasyon ng kanyang magulang sa kanilang latest vlog. Lalo pang naging malinaw ang kanilang bagong chapter matapos magbahagi si Chris ng sweet selfie nila ni Katrina na may

0: sitwasyon na kami na. Kasunod ng mensaheng kami na, bahala where this new chapter takes us. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Atid sa atin ng premium day 3. Mga katropa, inom na po kayo niyan. Lakas sa bawat kapsula. Sinabi ng Philippine National Volleyball Federation na hindi naging sapat ang pinansyal na suporta nila sa Alas Pilipinas Men sa kanilang kampanya dyan sa Asian Games. Matapos si bunyag ni Team Captain Brian Bagunas na hindi pala regular na nakatatanggap ang ilang manalaro ng kanilang allowances at may napipilitan pang mangutang para po magastusan o matustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ayon kay Bagunas, may ilang manlalaro rin na hindi nakadalo sa training dahil walang sapat na pamasahe, habang sariling gastos din umano ng mga atleta ang kanilang pagkain sa Asian Games.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: First ever Santon at XFM, libu-libong papremyo grand draw ng Panay at Negros Island Region naging matagumpay. Winners ng grand draw prizes pinangalanan na. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Copy.
4: Naging matagumpay ang isinagawang Santon and XFM libu-libong papremyo grand draw sa siyudad ng Rojas, probinsya ng Capiz kahapon, Setyembre 27. Pinangalanan na ang mga nakakuha ng Santon and XFM libu-libong papremyo major grand prizes, na kung saan si Maria Richibels Acer ng Barangay Talon, Rojas City ang nagwagi ng third prize na 20,000 pesos. Si Ramona Leia Escalona naman ng Makatoaklan ang nagwagi ng second prize na 30,000 pesos at si Modesto Gasho ng Canlaon City ang pinakamaswerteng nagwagi ng first prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Samantala, maswerte ring nagwagi ang 10 mga consolation prizes winners ng tig 5,000 pesos na sina Eden Arias ng Calibo Aklan, Romnick Latoza ng Sagay City, George Bautista ng Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz, Mia Mariano ng New Washington Aklan, Josephine Almontero ng New Washington Aklan, Marilyn Epomosino ng Banga Aklan, Charlene M. Francisco ng Barangay Cagay, Rojas City, Capiz, Jucifer Peñaflor ng New Washington Aklan, Rosalinda Magdato ng Hamtik Antique, at Juraline De La Cruz ng Lacerna Street, Calibo Aklan. Nagbigay rin ng dagdag na kasiyahan ang isinagawang katropa Zumba sa Santona Next FM libu-libong papremyo grand draw, na kung saan ipinakita naman ng 5 mga kalahok na grupo ang kanilang energetic at husay sa pagsasayaw. Sa naturang aktibidad, natikman din ng mga katropa ang pa-free taste ng Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ng Yas Trust Incorporated para sa mga nakibahagi sa programa. Dumalo rin sa okasyon ang lahat ng mga station managers galing sa iba't ibang XFM stations sa Panay Island at Negros Island Region. Gayon din si Dr. Nelson Cadena bilang kinatawan ng Big Boss ng mga katropa na si President and CEO ng Yas Trust Broadcasting Network Incorporated na si Dr. Remilito Uya. Lubos namang nagpapasalamat ang XFM Rojas mga sponsors, partners, judges, participants at sa libu-libong mga katropa mula sa Panay Island at Negros Island Region na naglaan ng oras upang maging bahagi ng matagumpay na programang ito. Patuloy naman na magsisilbing inspirasyon sa 106.5 XFM Rojas, XFM Philippines at Yes to Health Incorporated ang pagmamahal at suporta ng komunidad upang maghatid pa ng mas marami pang programa, papremyo at serbisyo para sa mga katropa. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
2: Congratulations sa ating mga XFM stations and sa mga winners. Live mula po naman, XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide, Monday, September 28, 2026.
3: Preyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: pareng lodi. Grabias damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man day nang imong damgo day pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting
3: Practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The secret of health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. Ito po yung likod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam, ang dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Mga partner, magandang araw po.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, it's Monday today. Panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pong pag-uusapan, lalong-lalo na with regards sa ating digestive tract at kung paano ito mapangalagaan at kung paano maiwasan ang mga upset stomach na kung saan ay nakakaapekto sa ating overall health, especially po sa ating brain functions. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
2: Magandang morning ha, sa lahat, afternoon pala, sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon besides Mindanao, especially sa mga nanonood po sa ating pong Facebook Live. Ayan, at welcome po sa isang namang edisyon ng ating palatuntunan. Sana marami po tayong mapulot ng mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan.
0: Sama po kami mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ang inyong mga katanungan, pwede niyo po yung i-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.

0: kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Gideon Galawiyot, taga napunturan dato di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreatin lami na natulog na kayo ko, kung sa kung ihi, o tira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka, sa kung mabalati, yun ang tulayan na ulog ko sa Yesu. Realiti mo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-Panam.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana
2: exciting!
3: Na pwede po ninyong isabay sa pag change ng lifestyle nyo, change ng diet nyo, yung ang mga suplemento po natin, dahil lang yung Ultimate Trio. Kasi meron silang mga contents and components as well as mga bioactive compounds na nakakatulong para po ipanormalize, unang-una Doc Ron, Doc Algie, yung digestion natin, how our body digests the food or yung digestive tract natin, and as well as yung absorption ng mga nutrients mula dun sa atin pong mga kinakain. Ano? Kasi yun naman yung purpose kung bakit nandyan yung atin pong gastrointestinal tract, mga kaibigan. No? So, pwede kayong mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule natin since meron yun siyang mga tools, meron mga bioactive compounds na palakasin yung atin pong digestion, mga kaibigan. Kasi, isa pa, meron fiber din yun sila, no? Dietary fibers na nakakatulong para maging maayos din yung digestion natin. Plus, yung premium D3 naman, tumutulong naman yun dun sa, ano, movement ng bowel sa atin pong dumi, o yung peristalsis functions ng atin pong colon area para magiging maganda yung pag-dispose ng mga dumi na yun. Kasi iba, nakafocus lang Doc Ron dun sa ano, digestion. Hindi naman nila binibigyan ng pansin yung disposal ng mga waste sa kanilang pangangatawan. Ano? So, na yun din yung madalas na problema ng atin pong mga kababayan. So, yung Ultimate Trio natin, both ways nakakatulong siya for digestion and for the removal of waste products ng atin pong mga nakakain. Kasi both yon ay mahalaga sa pagkakaroon ng malusog na gastrointestinal tract, mga kaibigan. Ha? Kaya take po kayo, Ultimate Trio everyday para maging maayos at maganda ang atin pong panunaw at maging maganda rin yung atin pong tiyan at mga bituka, mga kaibigan. Okay? Mamaya, ipagpapatuloy pa po natin ang atin pong talakayang patungkol dito sa atin pong gastrointestinal tract, ano? At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pinag-usapan, ay text nyo lang yan sa ating pong numero, mga ka-wellness. Totoo lang po, dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit butika sa Yungga.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa butika.
0: The Secret of Health.
3: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-atubili. Na-text yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Mga partner, balik tayo sa atin pong tinatalakay patungkol sa atin pong gastrointestinal tract. Doc Algie, ano-ano po ba yung pwedeng gawin o nararapat gawin ng ating mga ka-wellness kapag meron na silang problema o nakakaranas na sila ng problema sa kanila pong gastrointestinal tract?
8: Ang good news kasi itong gastrointestinal tract problem, hindi siya mahirap i-handle. Actually, baguhin mo lang yung diet mo. Magbabago din yan. No? So, embrace or lipat ka na sa tinatawag nating balanced diet. Yung mga whole foods, katulad ng mga fresh vegetables and fruits. Iwasan yung mga highly refined na walang fiber kasi yun ang unang-unang dahilan kung bakit nag-slow down yung digestion natin. Ano? I-upgrade natin yung fiber content ng pagkain and also probiotics content. And isa pa, aside from probiotics, kain ka ng prebiotics. Ang tinawag kasing prebiotics, ito yung pagkain na nag-enhance ng ability ng probiotics. Probiotics kasi mga good bacteria yan. At ang isa sa pinakang naalala ko na pinaka the best na prebiotic is soya. Yung mga soya products. Na napakaganda sa kalusugan natin. And also, huwag kang masyadong kakain ng sobra. Okay? Hinahinay lang yung pagkain. Iwasan yung mga buffet. Yung mga buffet kasi masarap sa mata. Pero sabi nga ni Doc Ron kanina, kapag sobrang dami na ng klase ng kinakain natin, hindi na rin healthy sa ating digestion. Kaya nga advice nila, eat smaller portion ng meal natin at kinakailangan you need to eat on time. Kung ano yung dapat pare-pareho yung oras ng pagkain natin, yes, ano? Kasi meron tayong tinatawag na biological clock, ano? Govern niya yung pagtulog, pagkain, etc. ano, sa ating katawan. Huwag kalimutan ngumuyak-nguyain ang ating pagkain ng mabuti. Sabi nga ng mga teacher namin nung elementary, chew your food 100 times. But it's just an parang ano lang yon, kasabihan lang yon. Ang ibig sabihin, nguyain mo mabuti yung kinakain.
1: Pag sadyain mo 100 times, nako po.
8: Baka isang pinggang isang galahating araw ka dun, ano. And also, kinakailangan din mahilig tayo doon sa mga pagkain na mismo nakakatulong sa panunaw natin. Mga pagkain na ganyan, katulad ng pinya, papaya, ano pa ba yung iba, yung mga root crops. Na kapag kinakain natin, wala tayong kapuro problema sa pagdumi. Kasi nga, meron silang built-in na sistema na nagpapaganda ng panunaw natin. Yeah. So, usually, yung mga tao nagkakaroon ng constipation, kulang kasi sila sa tubig. Kaya, kinakailangan din na mind your water intake every day. Hindi naman mahirap eh. Ewan ko nga ba kung bakit yung mga bagay na hindi mahirap, gaya ng pagtulog, ng pag-inom ng tubig, doon ngayon, nagkakaproblema yung mga tao because siguro dahil sobrang simple.
3: They take for granted na lang.
8: So, kung tatanungin niyo ako paano mag-take ng enough water, very simple. Ilagay mo na yung lahat ng water requirements mo sa isang container. For example, 2 liters of water. Then, wag kang matutulog nang hindi mo naubos lahat. Wag mong papatapusin ang araw.
1: Water day challenge.
8: Oh, yan.
3: So, minsan kasi iba to, nakakaisip lang uminom pag nabulunan. O yung iba, hindi nabubusog pagka hindi daw umiinom na tubig. Pagkatapos kumain.
8: Mali nga yung ano, isa pa yun, yung pag-inom ng tubig with meal, isang malaking problema sa panunaw na dapat po nating huwag gawin. Okay, yun po. Yun yung mga tip ko kasi pag pinadami natin yung health tip natin, ano yung mga paramisan nililimutan. Just focus more on changing your diet from refined foods to whole foods na kung saan nandun po yung mga prutas at gulay, mga kawel.
3: Ang challenging lang naman dyan mga partner is yung ano eh, yung transition. Mula dun sa nakasanay mo papunta dun sa mas healthy
1: bagong way
3: pamamaraan at kung ano yung kakainin mo. Yun lang naman kasi yung mahirap dun. Pero pag nakaumpisa ka na, and then meron namang ano doc, di ba? Mga transition food kung tawagin. Na mas mapapadali yung transition mo mula dun sa nakasanayan.
8: Marami akong ano, may nagtanong sa akin, ba't kayo mga nakatira sa bukid na malayo sila sa bigas? Nakakatikim. Yung pag nakakain sila ng kanin, ng bigas, parang special na
1: special
8: sa kanila yun. Tapos
1: ang
8: kinakain nila yung mga tinilim ng root crops. Pero ang gaganda ng katawan nila. Wala silang mga maintenance.
1: Kasi hindi refined yung pagkain.
8: Yun ang bottom line. No? Yun yung sinasabi natin. No?
1: At saka meron yung sa Blue Zone, Doc Algie, about dun sa Okinawa, yung Harahachibu. Yung Harahachibu is a way of eating that you need to stop eating when you are 80% full.
8: Huwag mong punuin
1: ng gusto. Huwag talagang punong-puno. Sa atin, palaging ano.
8: Huwag busog tuta.
3: Sa atin, ayaw na ng chat pero gusto pa ng otak
8: Tawag din yan sabi nung isang lecture narinig ko na ano, busog tuta. Kasi ba yung tuta hindi umihinto hanggang bilog na bilog yung tiyan.
1: So Harahachibo and also lifestyle factors mga wellness. Number one is manage stress. If you are stressed, it's better not to eat at all. Kasi kapag stress po kayo, ang focus ng blood circulation ay nandun sa brain. Mahina doon sa digestive.
3: Hindi pala applicable doc yung ano, stress eating.
1: No. Kaya this is the reason why maraming nagkakasakit. Yes, tumataba. Kasi poor ang digestion when you are stressed.
3: Stress.
1: Kasi ang focus ng dugo nasa utak natin in order to cope up with stress.
3: Naalala ko tuloy lagi yung payo nung lola namin, mother ni father. Sabi niya, huwag kang kakain pag masama yung loob mo. Huwag kang kakain pag yung malungkot ka.
1: Meron nga isang director ng isang Adventist hospital na sinasabi niya that eat only when you're happy. When you're sad, when you're excited, do not eat at all. Wait till na ang emotion is neutralize. Also get regular exercise. Ito kalimitan ng pagkabusog tuta, siguradong gulong na agad diretso kalimitan pero alam nyo ba na napakaganda sa digestion na after you eat you can have a 1 to 2 minutes walk. Mm-hmm. At alam nyo ba, Ana, ang paglalakad that yun nag-i-enhance yung pinakamalaking muscle sa ating katawan, yung calf muscle natin. Mm-hmm. And sabi sa bagong study that exercising your calf muscle after you eat does mm-hmm. reduces blood sugar uptake sa blood by 52%.
3: Mm-hmm.
1: By 52%. Ganun kaganda. So, regular exercise or walking after you eat. Also, sleep. If you don't have a good sleep, it is better to nahanap kayo ng pagkain na hindi masyadong
8: heavy
1: na kainin. Mm-hmm. Or pinaka the best is yung fruit juices or vegetable mm-hmm. juices. And then wait till you have kasi mataas ang stress level din ng katawan mm-hmm. kapag hindi nakakatulog ng maayos. Also, smoking does disrupt ng digestion natin. Mm-hmm. Akala natin is pangpasaragana sa mm-hmm. sa ibang ninigarilyo, but digestive ang nagkukose din yan, digestive disorder, kasi nakaka-apekto din sa ating atay. Mm-hmm. So hindi lamang yung bituka natin ang parte ng digestion, yung ating atay mismo kapag hindi yan nagpadala ng maayos na pangtunaw sa ating stomach mm-hmm. is naapektuhan din ang ating tinatawag na ating panunaw. Also, konsulta ninyo ang inyong mga healthcare professionals, especially ito pag palaging utot ng utot, mm-hmm. palaging dighay ng dighay, palaging kinakabagan. Also, kapag hindi na kayo nakakadumi ng araw-araw mm-hmm. o kahit isang beses man lang sa isang araw, you need to look into it and to take it seriously, simply because long term, kapag especially yung chronic constipation, naku po, yan po ay magbubunga ng napakaraming sakit sa atin pong katawan.
3: Yan, sa mga kababayan natin, maging mapagbantay kayo sa inyong pong panunaw, sa inyong tiyan, mm-hmm. sa buong sistema ng panunaw, mga kaibigan, para po mabigyan ng pansin ka agad, maagapan ka agad, ibig sabihin, kung mayroong mga nag-uumpisa ng mga problema doon sa atin pong tiyan. Mm-hmm. At take note, ha? Sa mga kababayan natin na mayroong problema sa kanila pong digestion, modify your diet. Yan yung isa sa pinakamahalaga. Iba kasi ang ginagawa nila, pag sumakit yung tiyan nila, always na iniisip nila, gutom.
1: Gutom.
3: Oo, kaya kakain ang kakain, kakain ang kakain. Kaya yung laging binabanggit ni Doc na never-ending cycle. Mm-hmm. Kasi pagka walang laman yung tiyan, sumasakit. Pagka naman laman, nagkalamanan,
1: sumasakit
3: pa rin. Mm-hmm. Dahil hindi na nagiging maganda yung state of digestion dun mm-hmm. sa atin pong stomach area, as well as yung absorption ng mga nutrients, hindi na rin nagiging maganda. Pangatlo, yung disposal din mm-hmm. ng mga waste product ay hindi nagiging maayos. So maraming mga aspeto ng atin pong panunaw na kinakailangan po natin bigyan ng pansin at kinakailangan palakasin natin. Ito sila, mga kaibigan. Speaking of boosting our digestion, Doc Algie, ano po ba yung ibang benefits ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin para matulungan yung iba't ibang parte ng ating pong gastrointestinal tract?
8: Alam mo, napakaganda ng mga sangkap ng Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi ang Santon Plus Gold, una, siya ay high in fiber.
3: Mm-hmm.
8: Hindi lang naman yung fiber na pinag-uusapan dito, yung mga insoluble. Kundi meron din tayong tinatawag ng mga soluble fiber mm-hmm. na nandun na pwede makatulong, una, sa daloy ng dugo, mm-hmm. makatulong sa healthy na digestion, tsaka alkaline base. Mm-hmm. ating Santon Plus Gold.
3: Mm-hmm.
8: At ang kagandahan nito, dahil meron siyang ability to help the body boost energy,
3: mm-hmm.
8: Yung mga yung ating intestinal muscle, yung stomach mm-hmm. muscle, mga muscle yan eh.
3: Mm-hmm.
8: Diba? So kapag malakas siya, nagkakaroon ng mas magandang kondisyon mm-hmm. yung trabaho ng panunaw. Mm-hmm. At because of its anti-inflammatory property din, yung mm-hmm. Santon Gold, meron siyang abilidad na matulungan ang mga parte ng katawan, especially doon sa ating gastrointestinal mm-hmm. who experience inflammation.
3: Mm-hmm.
8: Dahil sa napakaraming mga dahilan, it's either pursado siya, mm-hmm. so nagkakaroon ng mga gasgas yung lining ng stomach natin, so magkakaroon ng inflammatory response. So with the anti-inflammatory phytochemicals inside mm-hmm. Santon Plus Gold, nagkakaroon ng mas magandang kondisyon yung ating mm-hmm. tiyan. And also, ang pinaka the best dito kasi, kung hindi maiwasan na may issue yung isang tao with regards sa absorption of nutrients, yung ating Santon Plus Gold kasi ay dinesign na mas mabilis siyang ma-absorb
3: mm-hmm.
8: na hindi katulad ng mga regular diet. Kaya nga, that's food supplement na ang pinaka main intention is to deliver nutrients that are commonly nagkukulang sa atin because of some issues in our digestion. Kaya kung kayo po ay may problema sa panunaw, itry ninyo yung Santon Gold, okay? Capsule natin. Pinaka the best na, isamahan mo na nung dalawa pang, kumbaga, partner niya, no? Yung vitamin C and yung premium D3. At pagdating naman sa mga ininom natin, meron tayong isang magandang coffee, yung ating Santo na Plus Gold. Coffee na may soy extract na isang prebiotic, mataas ang fiber. At pagdating naman sa nai-enhance yung abilidad ng ating mga muscles, okay, maganda yung Santon Gold Coffee Mix. So, maraming benepisyo pag nagtitake tayo ng produkto ng Yes to Health, gaya po nitong Santon Plus Gold at yung ating mga coffee supplement.
3: Ayun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin dyan, subukan nyo po ang ating pong ultimate trio. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3 para magkaroon ng malusog at malakas na panunaw ang ating pong pangangatawan. Samantalahin nyo kasi buy one take one pa naman ang ating pong Santon Vitamin C ngayon. Ha? At 50% off naman yan pag bibili ka ng Santon Gold or other capsule products, ng Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Yan po ay available lang sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga kaibigan. Okay. Ayan, sa pagbabalik natin, sasagutin pa natin ang iba mga katanungan ng ating pong mga kababayan. Kaya kung meron kayong mga katanungan, i-text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
9: The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa sa mga kabayan natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lamang yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, mga ka-wellness, handog po sa atin ng Santon Plus Gold, ang isang suplemento na nagbibigay sa atin ng ibayong lakas at kalusugan. Yan po ay pwede nating inuming araw-araw. Katuwang po natin yan para makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na punong-puno po yan ng mga bioactive compounds na pwede natin mapakinabangan at napakarami po ng benepisyo na naibibigay nito sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail ang atin pong Santon Gold capsule at iba pang produkto ng Extra Health, puntahan nyo ang atin pong mga leading drug stores gaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, mga ka-wellness.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Pwede po ba malaman kung saan po ang address ninyo dito sa Batangas? Taga Santo Tomas po ako. Pwede po ba mag-order ng Santong Plus Gold? Ang atin pong Yes to Health Clinic dyan sa Batangas City, matatagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart Caido Plaza, dyan po sa Barangay Kalikanto, Batangas City.
3: Pero kung Santo Tomas siya, mas malapit ang Santa Rosa.
0: Santa Rosa,
3: yes, yun. Kaysa sa Batangas. Isang sakay lang pag sa Santo Tomas siya.
0: Oo, yan. Pwede po ninyong puntahan din ang atin pong Yes to Health Wellness Clinic sa Balibago, Santa Rosa.
3: Depende sa kanya kung alin sa aling branch siya. Pero kung gusto niyang mas malapit, Santa Rosa mas malapit po sa Santa Tomas.
0: Ang location natin sa Santa Rosa, mga ka-wellness, matagpuan po tayo dyan sa Santa Rosa Commercial Complex, Commercial Center, dyan po sa Balibago. Harap lang po tayo ng Max Restaurant, mga kaibigan. No? So, kung gusto nyo magpakonsulta, kay Doc Ron, nandyan siya every Tuesday and Friday. Sa sa Batangas naman, nandun naman si Doc Algie every Thursday, mga kaibigan. No? So, pwede kayong pumili kung saan po kayo pwedeng gustong magpakonsulta o saan yung mas convenient sa inyo, mas accessible po sa inyo na mga wellness center po natin, mga kaibigan. Open naman tayo Sunday to Friday. Close lang tayo every Saturday, mga kaibigan. So, pwede kayong bumisita sa ating mga wellness clinic mula Linggo hanggang Biyernes.
1: Yeah, patiin natin muna yung mga natin. O baka meron ka pa, nakatkita, Doc Ron.
3: Yung gustong umorder sa Yes to Health 2011. Kasi gusto niyo daw umorder na
1: online.
0: Sa online.
1: Okay, yes, sa Shopee.
3: Yes to Health 2011.
1: Ayan, okay. Batiin natin. O si Ma'am BJ Pastor Haya.
3: Meet and greet.
1: Sir tayo ng sir. Babae pala siya.
0: Napakaganda pala ni Ma'am. Sir tayo ng sir dito. Buti at na meet and greet natin sila kahapon.
1: Sabi niya, Laboratory Department watching. Ami Gaita Cruz, Chari Ben Casimiro De Leon, Mark Delino, Reggie Cruz, Anjo Ricamonte, Prico, Micaela Gaile Mojado, Ella Nicole, Bea May Maliriado. Happy viewing po. Happy listening sa inyo pong lahat. Hindi natin yung iba pang mga taga-subaybay po natin sa mga himpilan ng radio na nakatutok po sa atin. Si Don Charles Tam. Yan dito. Watching right now from Bayan Luma 1, Imus, Cavite. So, happy listening and happy viewing sa inyo lahat dyan po sa taga... Imus. Mga ka-wellness po natin dyan sa siyudad po ng Imus, Cavite.
3: Si Ma'am BJ is purchaser pala ng Yes to Health products para sa mga niya. Para sa mga katrabaho niya.
1: Ayan,
3: kahapon, nambili ng madami to eh.
1: Kaya, try nyo po doon sa mga nakikinig na na-intriga. Ano bang meron nyo sa mga Yes to Health products? I-try po ninyo kasi ang Yes to Health, 2011 ho tayo nag-start. So, since 2011, tinatangkilik po ito ng mga Pilipino sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Usually, may mga pumupunta sa Yes to Health, bumibili ng napakarami, nagtataka kami, kala namin tinitinda. Yung pala, dadalhin sa abroad. kasi pang matagalan na daw yun. So, yung benepisyo ho sa kalusugan, na maibibigay po nito, may sakit man tayo o walang sakit, ay talagang napakaganda. Mm. Ano, kaya try po ninyo. Baka sakaling makatulong po sa inyong pamilya.
0: Mm-hmm. So, sabi ni Sir Ronnie Pasugiron, sana magkaroon din daw tayo ng brunch sa Lucena.
3: Taga Lucena siguro si Sir Ronnie.
0: Malay niyo po, mga ka-wellness natin dyan. Mm-hmm. Magkaroon din tayo ng brunch dyan sa ano,
3: Lucena City.
0: Lucena City na. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Okay, ito, Doc. Merong nagtanong dito sa atin. Doc, meron po akong UTI infections. Nakarani kasi umihina ako ng dugo. Mm-hmm. Ngayon po, sabi ng doktor, meron daw po nana yung ihi ko. Ano po ba pwede kong inumin at paano po ang pag-inom? Taga San Vicente, Palawan po ako.
1: As usual, kapag meron kang infection, lalo UTI, naku, isa yan sa pinakang tahimik, pero later on, mamamalayan mo, may sepsis na, yung blood infection. So, ang pinakang unang gawin po ninyo, balik ka sa doktor, at kung magbibigay siya ng antibiotic, I'm really sure may mga doktor may na talagang talaga priority yan. Ano? Inumin nyo yung antibiotic, then in terms naman sa mga supplements, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and

0: get to prevent using yung pag-iwas sa mga pagkaing nagpapababa ng function ng immune system, mm-hmm. yung high sugar, mm-hmm. Mga sweets na yan,
1: sweets.
0: Eh, devastating ang effect niya sa ating immune system. Kami nga sa isang pag-aaral, pag daw tayo kumain ng napakatamis at maraming sugar, mm-hmm. ang immune system natin can be reduced up to 50% of its mm-hmm. function. Kaya nga, di ba, makikita mo, kumain ka ng isang bar ng tsokolate, mm-hmm. tinago mo kasi ayaw mamamiga. Kinabukasan, may sipon at ubo ka na. Kadalasan yan, may, nagsisimula sa sore throat yan.
1: Lalagnat na.
0: Oo, kasi nga, bumabagsak ang function ng immune system pag masyadong matamis consumption natin ng mm-hmm. sweet. Mm-hmm. Oo, so, sa mga herbal medicine naman, makatulong din yung pagkain ng mga ano, mga garlic, mm-hmm. Onion, pag-inom ng mga natural diuretic katulad mm-hmm. ng sambong, di ba? And kung naghahanap kayo ng magandang tsaa na nakakapaglinis ng katawan, ano, mm-hmm. Maganda yung Santon Gold Herbal Tea.
1: Yeah.
0: Maganda yan. I-take nyo kung meron po kayo sa malapit sa inyo na mabibilhan po ninyo.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan natin, nakakaranas ng UTI, ano ko, eh wag niyo basta-basta yan kasi mayroon nakakaranas po ng mga ano itong antibiotic resistance because of recurrence ng UTI.
0: Pero wag kayong magte-take ng antibiotic na hindi nireseta, ha.
2: Maghingi ng reseta sa doktor. Hindi self-medicate.
0: Kasi may mga doktor naman na pag talagang kailangan mo ng antibiotic, bibigyan ka, pero pag hindi mo kailangan,
2: hindi ka
0: bibigyan kasi nga alam na nila ang epekto ng hindi kontroladong pag-inom ng antibiotic. Katulad nung panahon, di ba? Kahit saan makakabili ka ng antibiotic. Pero ngayon, hindi na ho. Nakita na nila yung devastating effect ng antibiotic resistance. Mm-hmm. Which is, kung kailangan mo na talaga, in times of serious condition, mm-hmm. hindi na tumatalab sa'yo kasi mm-hmm. nga, nag-self-medicate ka na. Kaya mm-hmm. hindi dapat ganun. No?
1: Oh, okay. Ayan, ito daw, another inquiry. May problema po ako. Hindi na ako makatulog. Sana matulungan niyo po ako.
0: Ano kaya sakit ni sir? Pag hindi kasi tayo makatulog, maraming factor na nakaka-apekto. Either nervous system, so isa yan. Either yung stress, anxiety. Actually, sa isang pag-aaral, may pinakamarami daw na dahilan. Pinakang number one cause factor ng sleep disorder ay anxiety. Na pwedeng subconsciously kasi, kahit hindi mo inaamin na nag-aalala ka, at the back of your mind, yun ang nakaka-apekto sa'yo. Kasi yung ibang mga condition naman, pwedeng medical condition na nakaka-apekto sa normal na pagtulog. O kaya naman, na-develop mo yung insomnia dahilan sa yung schedule mo sa trabaho o yung activity mo ay kadalasang hindi sumasang-ayon doon sa normal na pagtulog. Mm-hmm. So, nagkaroon ka na ng development ng insomnia. So, ang suggestion ko po sa inyo, kung malapit kayo sa wellness center natin, meron tayong mga modality that can really help the nerve to relax. Mm-hmm. Meron tayong mga acupuncture therapy, meron tayong mga modalities that really help, meron tayong nutritional therapy, na yung mga consultant natin, bibigyan kayo ng mga priority nyo ng mga nutrients. Mm-hmm. Maraming pwedeng gawin, pwedeng subukan, and marami din, katulad ng therapy, yung simple therapy like yung hilugtok. Mm-hmm. May mga pasyente na hindi nakakatulog because of tension sa kanilang mga kalamnan, di ba? Sa mga litid, may mga pain. So, it really affects. Kaya nga, pag tinawag na sleep disorder, hindi ka magtitingin sa isang punto lang. Maraming siyang dahilan.
2: Meron kaming pasyente dati na isa siyang German. Tumikot na sa buong mundo para magpa-treat doon sa tulog niya. Ang problema, ang underlying cause is hindi makadumi.
1: Nako.
2: Nag-undergo ng cleansing program. Sabi niya, where did I get my stool? Kasi hindi naman siya pinapakain. In-undergo ng juice fasting. Daming lumabas. Sinabihan ng chewing ko na huwag ka munang mag-drive. Mm-hmm. Kasi sigurado, you will fall asleep. Kapag ka nalinis ang tiyan, nagmaneho, umakyat sa pangpang ang multika, maigi ka mo doon sa pangpang, hindi doon sa bangin.
1: Sa bangin, ako.
2: Kaya isa din yan sa factor is
0: but na-relax kasi nakadumi.
2: Nakadumi. Naitapon na yung dumi. Kasi pagka troubled ang tiyan ninyo, ang utak din troubled.
0: Kasi yung tinatawag na brain-gut axis.
2: Brain, yes.
0: Proven by science na yung connection ng brain and gut is very strong.
2: Yes. So,
0: anything that troubles the stomach or the gut can also troubles the brain.
1: Grabing stress nun. Sa loob ng katawan mo, biruin mo yung dumi na supposedly dapat may dispose mo na. Ito matagal sa katawan mo for how many days or weeks.
0: Talagang matindi epekto ng tiyan sa ano. Kasi ako, minsan pag may kinakausap ako, talagang ayaw sumagot. Masama ang mood, natataipan na.

0: Joke lang yun. So, kumakain.
1: Okay. So, mga kabayan natin na hirap makatulog o hindi makatulog ng maayos, marami kayong factors na dapat pong bantayan para maging maayos yung tulog natin. Oh,
0: magpaano si ma'am, isa sa pinaka-the-best, o sa sir, massage. Kasi sa, minsan kasi may mga pagod tayo, mga stress tayo, na hindi natin sasapatan ng pahinga. So, ang nagiging end result nito, yung disturb talaga ang tulog natin.
1: Ano, Doc? Another inquiry. Doc, paano po malalaman kung overload ka na ng food supplement? Thank you, God bless po.
0: Pag mga... Ngayon ko lang narinig yan, overload.
1: Oo nga eh.
2: Marami sigurong pambili si sir.
0: Overload ng food supplement. Wala naman kasi kung overload ng kain, pwede. Pero food supplement kasi, take note, if your supplement is all FDA approved, safe because alam mo kung saan siya nanggaling, I don't think may mga overload. No? Kasi sinasabi kasi nila na pag daw, pwede daw masira ang kidney, pwede daw masira ang liver. It can be. If yung supplement, hindi talaga totoong supplement.
2: Regulated.
0: May mga ganun kasi, yung mga alam mo, herbal supplement, pero may mga halo pala. Kaya ako, lagi kong sinasabi, to be fair naman, sa mga supplement, ano, yung kasi nakalagay sa common approved supplement, like Santon Plus Gold, yung mga content niyan, hindi naman talaga, walang mga toxic effect in the level na kaya nating inumin. Eh, kaya, wala ako na, ang alam ko lang na pag sobra ka na sa supplement, baka wala kang nararamdamang mga discomfort kaya ng dati.
2: Yun yung side effect nun.
0: Yun yung side benefit, ano. Kidding aside, wala naman pong ano, wala naman ako nakikitang sign of excessive use of supplement. Kasi ang supplement naman is harmless. Hindi nakakapagbigay ng anything that can harm us as long as the supplement is registered by sa FDA. Sigurado tayo na yung gumagawa nun ay nasa isang facility na talagang lisensyado. At di natin alam kung ang isang supplement backyard lang, tapos may mga bacteria pala doon na doon sa supplement, pwede magdulot ng ibang epekto. Pero yung overdose, wala kasing ganung term sa supplementation. Pwede doon halimbawa yung mga bitter, yung mga tinatawag na medicinal herb na ang component niya ay bitter.
2: Lalo-lalo na serpentina, hindi
0: siya pwedeng sobra.
2: Hindi pwedeng madami.
0: Yung naman sa mga synthetic vitamins naman, halimbawa yung mga nasa brand as nasa category na ng drug. Synthetic. May specific dosage yun. Dalawa kasi ang supplement eh. One is synthetic vitamins and minerals, yung mga synthetic vitamins. Mga ganun. Meron talagang dosage yun. Pero yung mga herbal extracts, ang pinakang ano nun is consistent na tinitake mo siya. Hindi mo talaga siya ma-overdose eh. Kasi it's just part of the diet that you are taking every day. Kaya nga siya food supplement.
1: Yun yung ano dun, mga kaibigan. At usually naman, yung mga sumusobra na yun, ipapalabas lang din ng katawan mo.
0: Yun ang point.
1: Oo.
0: Kasi pag mga non-harmful substance naman at sobra, ang mangyayari nga lang, sayang lang. Kasi ilalabas ang katawan mo pag hindi niya nanggamit.
1: Tama.
0: Pero kung mga harmful yan, na mga, alam mo, toxic in nature.
2: Natili sa ano yan, cellular level.
0: Oo, yun ang mag-problema tayo. Pero pag sobra yung isang nutrient sa'yo, especially yan ay water soluble in type ng mga vitamins, ilalabas
1: mo lang din.
2: Like
1: yung ano, vitamin C.
2: Vitamin C.
1: Pagka sumobra yan, magkakaroon ka ng loose bowel movement para i-dispose yung sobra. Ganun din yun sa mga supplementation, especially yung sa atin kasi ano yan, standardized extract yan ng mga herbs na ito. Kapag sumusobra yan, if ever man lang nasusobra o na madami yung budget nyo, madami allotted budget, pambili ng marami, ano. Pero bihirang-bihira mga wellness ano na merong sumusobra sa mga ganito ano, kadalasan kulang. So yan, nasa mga kababayan natin ha, na mga gustong sumubok ng atin po mga dekilidad ng mga produkto, pwedeng-pwede yung i-incorporate dun sa mga medications na iniinom po ninyo ano, pwede po ninyong isabay sa mga maintenance medications niyo or sa lifestyle diet na kung ano man yung meron kayo ngayon, mga kaibigan. And huwag mag-alala, huwag pong mag-alangan na sumubok po nito. Ganun rin yung mga healthy coffees po natin. Wala po yun siyang mga contraindications sa mga gamot na iniinom nyo or conditions na meron po kayo, mga kaibigan. Ganyan ka-friendly ang mga produkto ng Yes to Health, mga kaubayan. Ha? Kaya sa mga gusto sumubok nito, ipuntahan na ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga produkto. Okay? Paano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness, alagaan po inyong digestive tract. Tapos sapagkat yan po ay napaka-importante po, especially sa absorption ng ating katawan. And of course, with the talking about absorption, ang pagtitake po ng Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C and Premium D3 ay nagpapaganda po ng ating digestive function, especially sa ating liver function, enzymatic production. And of course, alagaan palagi ang ating katawan. Be good or be smart enough to choose your food or your proper food and also habits of exercise every day, mga ka-wellness.
0: Samahan po muli kami, mga ka-wellness, sa susunod na pagsasahin papawid. Salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay, ano, sa lahat na ating mga taga-subaybay sa Radyo Man o sa Facebook. So, sana po yung nakapagdulot kami, ha? Nakapagbigay ng makabuluhang talakayan. At see you again next time. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat po, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron, sa mga infos na inibahagi niya sa mga ka-wellness natin. At ganoon din sa lahat po ng sumasali sa atin dito sa ating pong talakayan. Nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Maraming salamat sa inyo pong lahat as well as sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon Wang, siyang tutulong, magpagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, makarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Sisimula sa ating sarili sa tamang kaalaman, disiplina at pag-asa.

0: Gusto
1: na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang ko bitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuha na ako, aday. Aday ka nang, pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
0: Saan ba na Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay.
2: Exciting!
3: Playing only the best music. XFM.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kutukuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffin Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffin Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karo. Wala na ko kakiang kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 2 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: One hit after another, and here's more on XFM.
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako kay Gold, pasalamat sa Taon Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, lutbal na ba akong menstruation?
1: Sa Taon Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Taon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Sa Taon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Sa Taon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Taon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka sa Taon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Taon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Sa Taon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Sa Taon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sa Taon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.

0: Ako diha si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
9: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
10: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
10: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
14: Exciting!
15: Exciting!

0: Arche! Oh! Marika, ikaw magampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, dudong Arche, pag sure niya. Gampo ka o gaorder?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pod kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pili a mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
3: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: This song is brought to you by DM's Rent a Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: XFM time is 3 o'clock. Time check brought to you by
7: mga katropa, exciting dito! XFM!

0: Ano sa mong birthday cup?
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw-galaw. Bungo sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ka Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, Rico Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nakadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, mga napahanap. Giraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Oh! Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa fresh

0: sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone. for research. Ako nga ta, usakay mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: This song is brought to you by DM's Rent a Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Number 5, exciting!
1: Cool Mommy No Car, sa XFM.
2: Uy, par! Aminaw ra good par! Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pala kay tuli!

0: kong maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Hey, ikaw ni?
4: Uy!
3: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na

0: Kak Flody!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlo kang baliti diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, asa man kakap?
1: Manghiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
14: Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
4: One hit after another, and here's more on XFM.

0: Yeah. Oh. Marika, ikaw magampo, okay? Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangkod, sir. Hindi ko akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukmal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa akuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kung kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao lang gibug na namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
5: This song is brought to you by DM's Rent a Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
7: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to? Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring. Pagkuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take yun ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong kaunti, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer,

0: Lead sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sangkong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sangkong Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sangkong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sangkong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, o nga, hindi pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan,

0: Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, itangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pinagalil ka inches na nga ako ang takong kay murampang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugoyan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

Maayong hapon sa tanan, mga kahigalaan sa kahanginan. Live na usab kita dinhi sa ato ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. Nining kahaponon og atong gipang hinaot nga anaa kamo magapadayon sa pagsubaybay nining programa. Managuban na usab kita ang inyong alagad Brother Charlito Bungkak nining kagabion. Og ako nagapasalamat sa tanan nga mga nagapadayon sa pagsubaybay, mga interesado, mga kaigsuunan. Og sa ato ang mga nakalain-lain nga mga dapit nga naga-hook up niini usab nga programa sa diha sa XFM Davao, maayong gabi sa tanan. No, og sa tanan usab nga mga kaigsuunan o sa ato ang mga katrupa usab dinha sa Mati XFM Mati, maayong gabi usab. Og sa ato ang mga kaigsuunan usab dinha sa XFM Jinsan, maayong gabi usab mga katrupa. Og sa XFM Bukidnon, maayong gabi sa mga kaigsuunan usab dinha. Og sa XFM Sambuanga, maayong gabi kanatong tanan. Og sa XFM San Franz usab mga kaigsuunan usab din ha sa Bayugan, no, maayong gabi kanatong tanan sa XFM usab. Og sa mga kaigsuunan nato nga nagapaminaw karon sa nagkalain-lain nga mga dapit og istasyon. Og ako nagapasalamat usab sa ato ang CEO nini nga kagabion, maayong gabi kanimo Doc Doc Remilito Oy, uban sa imuhang Vice President Ma'am Olivine Oy. Og sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, maayong gabi usab kanimo sir. Og sa ato ang Station Manager Sir Arnel Cortes, maayong gabi usab kanimo sir. Og sa ato ang Master Control, walay lain kundili si Sir Kenneth J. Batukan Tagupa, maayong gabi usab kanatong tanan. Og dinhi sa ato ang istasyon sa Tagum City, XFM 107.1, maayong gabi kanatong tanan. Og ako nagatimbaya sa ato ang mga kaigsuunan nga padayon nga nagasubaybay og nagasuporta ni ini nga programa Ang Tingog sa Reformasyon. Itong mga kaigsuunan din ha sa Mawab, Day Linda Baay Osaris, maayong gabi. O God bless, no, sa tanan. O ingaman usab kang Arlen nga Bagnaan, no, maayong gabi kanimo din ha, Sister Arlen. O ang Diyos maga panalangin usab kanimo ni ini nga kagabion uban sa imuhang mga kabataan o pamilya. O sa mga kaigsuunan nato din ha, Brother Daniel, maayong gabi. Brother Bubong Osaris, ako nagalaom nga na kamo sa pagsikay-sikay ni ini nga kahaponon. Og sa ato ang mga kaisuunan usab nga naa din ha karon, no, ako naga panghinaot nga anaa kamo sa maayong kahimtang. Ingoman usab sa mga kaisuunan nato nga naa karon sa ospital, no, Brother Juniper Osaris, nasayod ko nga akong ipang hinaot, akong nagalaom sa Dios nga ikaw pagkatabangan usab sa imuhang baby, no, bag-o lang may gawas nini nga kalibutan. Og manghinaot ko nga maayos siya, no, sa iyahang ingno nato nga gamay nga balatian. Diyos magpanalangin o magauban usab kaninyo sa mga kaigsuunan nato sa Mati usab, no? Sister Jima, diya sa imuhang clinic, maayong gabi usab kanimo, God bless, no, uban kang nanay, uban sa imuhang mga kabataan o sa mga kaigsuunan nato nga naadinha, maayong gabi usab. Brother Eli Nudalo,
ug sa imuhang pamilya, mga kabataan. Brother Sunny Lugon, human usab sa kang nanay, nakalimot ko sa apelido, mama ni Brother Jonathan. May gabi kaninyo diha. Manginaot ko nga niini nga kagabion mag-uban kita, no, sa pipila ka mga higayon, magpamalandong sa balaang pulong. O sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Abiod, no, Akyatan family, no, condolence di ay sa inyohang igagaw nga nipanaw na sa laing kalibutan. O mahinaot ko nga anaa kamo sa kalinaw o kahapsay, no, ining kagabion. Sa mga Alingalan family, ingon man usab sa kang Brother Arnel Ayaron, maayong gabi usab kanimo din ha o bansa imuhang pamilya. Mga kaigsuunan nato sa Maragusan, maayong gabi usab Brother Edwin Inuhalis o bansa imuhang pamilya. Sister Belin, ingon man usab kang Sister Ali, maayong gabi kanimo din ha o kang Sister Marlene. Oh, Inuhalis uban kang nanay, mayang gabi ang Ginoo magapanalangin ug magauban usab kaninyo dinhi nga kagabion. Ug sa mga kaigsuunan nato, shout out sa mga kaigsuunan nato nga mga magbubuhat, no, nga naa din ha sa Digos, naa sa Kapatagan, naa sa Bukidnon ug naa sa Bayugan, ingon man usab sa Butuan. Ito ang pangulo din ha, Brother Alan Alingalan. Ingman usab kang Brother Imboy Abu-Abu. Ito ang pangulo usab din ha sa Digos, no, sa mission ng bahin. O sa tanan ng mga kaigsuunan nga nag-subaybay ni ining programa, dilita mo maisa-isa tungod kay hamubo ang ato ang panahon alang sa ato ang pagpanimbaya, no. Sa tanan nga nag-hook up ni ining programa, maayong gabi, God bless ka natong tanan o ato ang paminawan, ang pinasahi nga awit

0: Mga katrupa, exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, nagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminuria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni muni ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gusto ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Check!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Aduba, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so kad na ka paminawag kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguha, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!

Tapos good evening, everyone. Time check is now 7 minutes past the hour of 7 and this evening. And maayong pagpaminaw sa mga avid listeners nato karon. And ayun, maraming salamat po. Pasensya na. Ayaw magtawag. And thank you po sa lahat ng mga ayun, avid listeners natin ngayon. Sa lahat ng mga in love, feeling in love, sa lahat ng mga brokenhearted, ayun. Oh, sabay-sabay tayong mag-move on tonight. And sabay-sabay na rin na tayong pag-usapan ng pinaka-exciting na part ng buhay mo. So kung meron po kayong gustong i-share na love story, o lalong-lalo na kung wala kang mapagsasabihan ng iyong problema, okay, nandito lang sa Digi Love. You can text me up or call at 0985-947179. Again, 0985-594-7179. Again, sa lahat ng mga nakikinig right now, if you have any greetings, dedication request, you can text me up again to 0985-594-7179. And sa lahat ng mga nagsasabing, ang sarap ma-in love. Ang sarap. Sarap ma-in love sa taong mahal ka rin pabalik. Hay nga pala sa lahat ng mga triskilyo na nakikinig right now. Oo. Pag umiinom, oo, ilagay sa tiyan, huwag sa ulo. Kasi kapag nilagay natin sa ulo, ayun, dali rata masuko, dali rata maglagot, niya magkata dayog away. So ngayong gabi po, samahan niyo sa Digi Love sa 2 oras ng ating pagmamahalan. Knowing that, nung nakilala mo siya, alam kong umiti ka, alam kong sumaya ka na. Kaya naman, sa 2 oras ng ating pagmamahalan tonight, be excited and be in love. Okay? Dahil marami tayong pag-uusapan. Oo. And sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Santo Tomas, New Corilla, thank you po. Talagang number one kayo sa aking puso. Lalo-lalo na kay Pastor Baringel dyan sa Santo Tomas, Carmen. Happy listening sa lahat ng mga kapitbahay mo dyan, Pastor. And to Jojo ng Mankilam. And sa atong mga avid listeners sa Mati, yay! I love you all! Ayun, talagang nakakataba ng puso. Alright, this is your day, G-Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Hay nga pala kay Janice Fuentes na nagsasabing, mahal na mahal ko siya. Kahit na may iba na siyang mahal. Ayun, Janice Fuentes, happy listening. At sa lahat ng mga avid listeners na sobrang in love sa kanilang boyfriend ngayon. At sa kanilang mga girlfriend, sabi nga, nag-text na ba? Oo, nag-text na ba si ex? Nag-text na ba si boyfriend? Nag-text na ba ang manliligaw mo ngayon? And hay nga pala kay Jonathan na nagre-request ng kantang, ayun, hinahanap po kanina pero andito siya. Pero gusto kong i-play ang One Call Away, request a track of our text line to Marlon Duwites na nakikinig right now. Kasama ang kaniyang girlfriend na nag-loving-loving daw. Wow, sarap naman. Alright, right here, right now, this is your Digi Love. Love is in the air.

Alright, hi nga pala kay Rodel Opinaldo na talagang in love, ayun, from Visayan Village. And ayun, hi nga pala kay Jessica. To Jessica na nagsasabing, I'm so in love. DJ Love pa play na. Sometimes love, chest. Alright. And hi nga pala kay Moigs and JP. Nakasama niya ang kanyang girlfriend ngayon. Nasa sasakyan. Nag-loving-loving. Dahil ito na rin. Oh, pwede na rin gawing background ang itong kanta na to. Alright, love is in the air. Just

Alright, time check is now 18 minutes past the hour of 7 on this evening. And maraming maraming salamat po sa lahat naman nakikinig right now. Thank you so much for making us number one background in your radio. Sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken hearted, maraming maraming salamat po. Hi to Rilyn na nagsasabing hanggang ngayon broken hearted ba. Salamat Rilyn. And this time, babasahin po natin ang love story ng ating letter sender na nasaktan ng sobra. Iniwan, nakipag-live in, at hinuhusgahan ng maraming tao. Alright, but before that, gusto ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa. To our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabillo, our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilyon, Latagong Police Station, Chief of Police Sir Bahan, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suway Bagyo, Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. And this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Lali. 27 years old, member ako ng music team sa church namin. Akala ng lahat, Deji Love, akala ng lahat sa church, okay ako kasi magaling akong kumanta. Pero Deji Love, kung alam lang nila kung gaano karaming beses akong umiiyak habang kumakanta ng Praise You Lord. 18 years old ako nung sumali ako sa music team, si Kuya Josh, yung gitarista namin, 22 years old, gwapo, magaling, mag-gitara, Deji Love, mabango, laging nakalid sa worship team namin. Lahat ng babae sa church, Deji Love, na youth, may crush sa kanya. At ako na rin, Deji Love. Grabe, kasi nakakahanga siya. Araw-araw kaming magkasama, Deji Love, sa practice every Saturday and Sunday. Siya ang nagtuturo sa akin ng tono, ako ang nagtuturo sa kanya ng mga lyrics. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng youth overnight, Deji Love, sabay-sabay kaming naglakad pa uwi, madilim. Umuulan, sabi niya, Lali, ang ganda ng boses mo. Ang ganda na kapag kumakanta ka lalo. Doon nagsimula, Deji Love, naging kami pero patago kasi bawal daw sa music team ang magjowa, sabi ni Pastor. Nakakasira daw ng ministry. Kaya tago, Deji Love, ang aming relasyon. At sa likod ng church, Deji Love, kami nagkikita sa stock room ng instruments. Sa chat lang kami, sobrang sweet. Hanggang isang gabi, Deji Love, pagkatapos ng practice, nangyari yung hindi dapat mangyari sa loob ba mismo ng church. Hindi ko na ikikwento ang detalya, ang detalyado. DJ, pero binigay ko lahat sa kanya. Kasi akala ko, mahal niya ako, akala ko pag binigay ko ang pagkababae ko, ay pakakasalan niya ako. Kasi pareho naman kaming naglingkod kay Lord. Pagkatapos ng isang buwan, Deji Love, hindi na ako dinatnan. Takot na takot ako, nanginginig ako habang hawak-hawak ang pregnancy test sa CR. At Deji Love, positive. Sinabi ko ito kay Josh. Umiiyak ako, sabi ko, Josh, buntis ako. Ano ang gagawin natin? Sabi niya, Lali, sorry. Hindi kita mahal. Matagal na. May mahal na akong iba. Yung kajaming ko sa ibang church. Lali, matagal ko nang tinatago. Akala ko pag naging tayo, mawawala yung feelings ko. Sa ex ko. Pero hindi. Nagkabalikan kami at mahal namin ang isa't isa.
Sorry, hindi ko kayang panindigan yan. Ipalaglag mo na lang. Digilab, parang gumuho ang mundo ko sa loob mismo ng simbahan. Yung taong kasama kong kumakanta ng God Will Make a Way, siya pa mismo ang nagsabi sa akin na ipalaglag ko ang anak namin. Hindi ko ginawa. DJ Love, hindi ko ginawa ang sinabi niyang ipalaglag ang bata. Umalis ako sa music team. Hindi na ako nagsisimba, nahiya ako, dahil 18 years old pa lang ako noon. Dahil buntis na, walang boyfriend. Nanganak akong mag-isa, and DJ Love, babae ang anak ko, pinangalanan kong Hope. Kasi bakit iniwan kami, siya lang ang pag-asa ko. Pinagtawanan ako ng buong barangay. Digi Love, kumakanta sa church, buntis pala, pero nilabanan ko. Nilabanan ko, Digi Love. Nag-working student ako, nagtinda ako ng kakanin, habang karga-karga si Hope. Twenty-one years old ako nung nakilala ko si Christian. Yes, Digi Love. For the second time, nagmahal na ulit ako. Deji, hindi siya taga-simbahan namin dati, taga-ibang church, mabait. Tanggap niya ako, tanggap niya si Hope. Sabi niya, Lali, hindi kita huhusgahan sa nakaraan mo. Mahal ko kayo ni Hope, gusto ko kayong pakasalan.

Nagbago na naman. Laging may kachat, laging may prayer meeting sa gabi at laging mabango pag umuwi. Hanggang isang araw, Lady Love, si Hope, 4 years old na noon, sabi niya sa akin, Mama, may kasama si Papa na ibang babae sa mall. Hinahalikan siya. Sinundan ko, Lady Love, at totoo, si Christian at isang babae sa youth na dati niyang church, magkahawak kamay. Hinarap ko siya, Lady Love, at sabi niya, Lali, pasensya na. Sorry. Mahal kita, pero mahal ko si Jenny. At siya ang nagpapasaya sa akin. Ang hirap i-explain, pero satisfied ako kay Jenny. Medyo lang natulala ako. Narealize ko na oo nga pala, hindi ko inaano yung batuta niya sa bibig ko at hindi ako performer, kaya naghanap siya ng ibang babae na taliwas ng personalidad ko. Babaeng magaling sa kama. Did you love? Pangalawang pagkakataon, pangalawang beses na akong iniwan. Pangalawang beses akong sinaktan, nasaktan, sinabihan na kulang ako. Na hindi ako magaling. Nakipaghiwalay ako, Did you love? Hindi pa annulled ang kasal namin hanggang ngayon kasi wala kaming pera. Pero umalis na ako, dala si Hope. Sabi ko, tama na, ayoko nang magmahal. Ayoko na sa church, lagi na lang akong nasasaktan. Nag-move on ako, Deji Love. Hanggang sa nakilala ko si Carlo, 29 years old, drummer, pero hindi sa church, sa bar. Pareho kaming sugatan, Deji Love, kaya nagkakaintindihan kami. Hindi siya nanligaw na may bulaklak. DJ, nanliligaw siya sa pamamagitan ng pagtulong, hinahatid si Hope sa school, inaayos niya ang buong bubong namin sa bahay, tinuturuan niya si Hope mag-drums, at sabi niya, Lali, alam kong kasal ka pa sa papel. Kaya hindi tayo pwedeng ikasal, pero gusto kitang mahalin araw-araw. Hindi dahil kailangan mo ng asawa, pero dahil gusto kong maging pamilya tayo. Kaya, Deji Love, nag-live-in kami. Alam kong maraming magja-judge, lalo na sa church. Sasabihin nila si Lali na dating music team, live-in lang ngayon. Pero, Deji Love, gusto kong sabihin sa kanila, hindi kami live-in dahil wala kaming respeto sa kasal. Live-in kami dahil may respeto kami sa isa't isa at mahal namin ang isa't isa, Deji Love. Sa bahay namin ngayon, Deji Love, walang sigawan, walang cheat. Pag nag-aaway kami, nag-uusap kami. At tuwing Linggo, Deji Love, kumakanta ulit ako. Hindi na sa stage ng church. Sa bahay na lang, habang nagluluto, habang tinuturuan si Hope magbasa. Si Carlo, katabi ko sa gilid, nagda-drum. At si Hope, Deji Love, 9 years old na ngayon. Sabi niya sa akin, Mama, okay lang kahit hindi kayo kasal ni Papa. Kasi kasal naman kayo sa puso, diba? Umiiyak ako, Deji Love. Natutunan ko, Deji Love, ang pag-ibig kay Carlo. Hindi porket kumakanta ka sa church, hindi ka nasasaktan. At hindi porket nagkamali ka sa loob ng church, hindi ka na ulit pwedeng kumanta. Yung gitarista na nakabuntis sa akin, Deji Love, tinuruan niya kung hindi lahat ng magaling maggitara marunong magmahal. Yung pinakasalan ko na nag-cheat, tinuruan niya ako na ang kasal sa papel hindi garantiya ng katapatan. At si Carlo, naka-live-in ko ngayon na hindi kami pwedeng ikasal, tinuruan niya akong ang tunay na pagsamba, hindi lang sa stage, nasa kusina, sa pag-aalaga ng bata, sa araw-araw na respeto at pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't isa.

At sa unang pagkakataon, DJ Love, kahit hindi kami kasal sa papel, buo ang pakiramdam ko. At ngayon, DJ Love, I'm so in love and I'm so happy kahit hindi kami kasal. Pero nandito pa rin yung mga sugat sa puso ko. And DJ Love, maraming salamat sa pagkikinig. Ako nga pala si Lali at ito ang aking Love Life Stories. Alright Lali, maraming salamat sa pagkikinig. Right here, right now, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: itan lodi.
1: Oh, unsa man orak?
0: Tinuod ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadug ko ga kitag isda nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambot ang rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ay, ambot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragida nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlog. Talawan ko nung ko.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Apat sa dihang, sugan ng naminaw ko ang XFM. Saan man nga? Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
16: Alright, hanga pala kay Samantha na sobrang in love sa kanyang boyfriend na si Ricky. Ayun, Samantha and Ricky na nagmamahalan. And to single mom na naghahanap ng gwapo at yung seryoso daw sa buhay. Okay, isang single mom to 0950941988. Again, isang single mom na gusto nang magkaroon ng boyfriend. Okay, 0975 0941 0968. Alright, sa lahat ng mga in love right now, right here, this is your day, you love, iingatan at mamahalin ka forever.

celebrate 44 minutes past the hour of 7 and this evening. Again, sa lahat ng mga in love, oo, boys ha, kung wala mo'y uyab. Oh, nay nangita din hinga single mom, guwapa ka, ayo siya boys, promise. Hey, excited. Oh, guwapa ka siya, sexy and naghahanap siya ng boyfriend. Oh, syempre ba naman no, pag nami-miss mo na yung mga something-something na pwedeng makipag-date, di ba? Okay, kuhaan yung cellphone number 0975-0941-988. Again, 0975-0941-988. Ayun, sa lahat ng mga wala pang girlfriend dyan. So ayun, i-text nyo na yung single mom na maganda at sexy. And this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender. But before that, gusto ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa. To our former Mayor, Mayor Alan Lopez Relion, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabillo, Ma'am Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car, and Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, Datagong Police Station, Chief of Police Sir Bahan. And this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Ayon sa atong mga papa din ha, mga tatay nga dili na makasugakod. Unya gusto mo masatisfied ang inyohang mga asawa? Gusto mo permi happy ang inyohang asawa? Ayon palit og Turbo. Ayon, Turbo lang ang katapat. Pwede nating bilhin para maging exciting ang ayon, pag-loving-loving. Yes, and this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender na talaga namang, ayon, nakakaiyak. Sino bang umiyak? O, sino ba yung nakaka-relate sa ating letter sender? Alabi na sa mga Christian din ha, no? Nga kanang-ganing gibawal ni pastor nga mag-uyab-uyab sa church. Bawal nga kanang mag-unsa mo din ha, di ba? Ayon. Pero pinaglaban nyo at the end, kung sino yung minahal mo ng sobra at pinaglaban mo, siya pala yung mananakit sa'yo. Alright, Lali, naiyak ako dahil hindi dahil sa lungkot mo, pero dahil sa tapang mo. Alam kong dalawang beses ka nang sinabihan na kulang ka. Una si Josh, pangalawa si Christian. Pero Lali, makinig ka sa akin ngayon, okay? I pray na sana ma-enlighten ka. Hindi ikaw ang kulang, sila ang kulang sa tapang para magmahal ng totoo. Lali, 18 years old ka nang nabuntis. Bata ka pa at hindi mo kasalanan na ginagamit ng iba ang pagiging inosente mo. At hindi mo kasalanan na hindi ka performer sa kama. Tulad ng sinabi ni Christian, okay? Anak, ang katawan mo hindi audition para mapanatili ang lalaki. Si Christian, sinabi na naghanap siya ng magaling sa kama, Lali. Kung ang batayan ng lalaki para manatili ay kung ano ang kaya mong gawin sa kama, hindi pag-ibig yun. Pagnanasa yun, at kahit ibigay mo pa lahat ng gusto niya, iiwan ka pa rin ng ganyang klaseng lalaki kahit hindi ikaw ang hinahanap niya, kundi bagong thrill. And dapat mong gawin, tigilan mo ang pagkumpara ng sarili mo kay Jenny. Hindi ka competition, alagaan mo ang katawan mo para kay Hope at para sa'yo. Kay Carlo naman, pag-usapan nyo ang intimacy na may respeto at consent. Eh yes, dapat kasi. O kung nakukulangan sa performance level, ayun, pag-usapan. Hindi yung agad-agad na nang iiwan. Hindi dahil obligasyon mo. Pagpagod ka, pagod ka. Ang tunay na lalaki naghihintay at nakikinig. Handang umintindi. Hilumin yung batang Lali na umiiyak habang kumakanta ng Praise You Lord.
Lali, ang pinakamasakit na kwento mo, hindi yung nabuntis ka, yung kumakanta ka ng worship habang durog sa loob. Patawarin mo yung 18 years old na Lali, hindi siya malandi, nagmahal lang siya ng maling tao sa maling lugar. Yakapin mo siya at sabihin mo, salamat at hindi mo pinalaglag si Hope. I-mourn mo yung dalawang pag-iwan ng hindi minamadali. Huwag mong takpan agad ang pagiging okay kay Carlo. Umiyak ka kung kailangan, okay? And baguhin mo yung kwento sa utak mo ka at utak mo na, okay? Lali, anak, matagal mong kwento sa utak mo. Member ako ng music team na disgrasyada kaya ayoko nang magsimba. Lali, baguhin natin. Hindi ka na disgrasya. Nalaglag ka, pero tumayo ka. Lumaban ka. And you deserve to be loved. Bumalik ka kay Lord, hindi sa stage, sa puso mo. Lali, 2 years kang galit kay Lord at naiintindihan ni Lord yon. Hindi siya nasaktan sa galit mo. Mas nasasaktan siya nung nakita kang umiiyak sa CR ng simbahan. Pero Lali, si Lord hindi katulad ni Josh na nagsasabing ipalaglag mo yung bata. At hindi siya katulad ni Christian na nagsasabing kulang ka at maraming kulang sa'yo. Wala. Sa mata ni Lord, hindi ka dating music team na nabuntis. Ikaw si Lali na minahal niya kahit na nasa stockroom ka pa ng simbahan. Now live in kayo dahil hindi kayo pwedeng ikasal pa sa papel. At naiintindihan ko, wala kayong 200K kasi sa pagkakaalam ko, kasi nagtanong ako kay Attorney Mendez at marami pang lawyer na sinasabihan ko, tinatanong ko, magkano ba yung annulment? At talagang aabot ng 300 to 500K at naiintindihan kita doon kung wala ka pang pera. Okay, hindi kita huhusgahan. Huwag niyong gawing normal na sigawan si Hope. Ipakita niyo na kahit hindi kasal sa papel, pwedeng maging buo ang pamilya ng may respeto at dignidad. And lastly, Lali, ang pinakamagandang worship na narinig ni Lord, yung kanta ng babaeng sugatan, pero lumalaban. Okay, lumalaban ka eh. Tumayo ka ulit, Lali. Kanta ka ulit. Hindi para sa simbahan, para kay Lord at para kay Hope, okay? Lali, mahal na mahal ka ni Lord. And you deserve to be loved. Again, you deserve to be loved. And I'm so happy for you now. Kasi nga, may lalaking mahal na mahal ka. And ayoko mag-judge sa sinasabi mong baka husgahan ako, Deji Love, kasi Christian ako at nakipag-live-in ako. Hindi kami kasal. Kasi hindi kami pwedeng ikasal. And see? Sabi mo nga, 'di ba? May respeto. 'Yun ang tunay na napagsasama. Aanhin naman yung kasal kayo sa papel pero walang respeto, walang pagmamahalan, walang pag 'di ba? Walang pagkakaintindihan. Actually, marami akong kilalang Christian na may ka-live-in at nagkakaintindihan naman sila. Hindi ko I'm not saying na okay yan, pwede yan, pero kasi depende sa sitwasyon. Minsan kasi depende sa sitwasyon. Actually, sa Bible, kapag sinasabing hindi na kayo okay at hindi yung partner mo hindi naniniwala kay Lord, pwede namang hiwalayan yun. Pero yun nga, mas mabuting maging single na lang forever. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now. And magbabalik po tayo mamaya. Babasahin ko ang mga yung mga sinesend nyo sa akin. Na ayun, mga greetings on air. And by the way, meron po akong FB. Gumawa po ako ng Facebook account. Deji Love, ate friend. Again, Deji Love, ate friend. Okay, please add or follow nyo po sa Facebook and pwede na rin po, doon na lang po kayo mag-send ng inyong love story, okay? Maraming salamat. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: ata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay,
2: exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Apo, RJ?
3: Diyan man, Kapitan.
2: Eh, tago-tago kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
2: Oh, kay nga naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: Alright, 8 minutes past the hour of 8 and this evening, and meron po tayong caller online. Hello? Hello, sir?
1: Hello, Lula.
0: Ayan, hello. So, share na your love story. I'm so excited.
1: Wala ka na.
0: Go ahead, sir.
1: Ayan, tara, marit ko na?
0: Yeah, actually, on air ka na po sa radyo.
1: Ay, mo ba?
0: Yeah.
1: So, ano ba yun?
0: Paano nagsimula yung love story? Unsaon?
1: So, first of all, si Jack Boy.
0: Okay.
1: So, ganyan. So, I'm currently working sa Enforces. And then, sign ko sa Bria sa Mindanao.
0: Mm-mm.
1: So, to start, no, tayo dito. Nakoy na, no, na babae. Nakita niya sa, ano, sa Davao City through sa dating app na Tantan sa una. Back 2018. So, ito ma'am, parehami, ano, single, just single po.
0: And then?
1: Ito siya, mas bata pa siya sa buha, no? Kaya siguro maraming edad ako ato sa unos, nasa 28 or 29.
0: Mm-mm.
1: Tapos siya is 21. Maraming graduate siya sa college.
0: Mm-mm.
1: So, ang unang na gusto ko na ako sa'yo is yung pursuit.
0: Then?
1: So, hindi niya kambalong kasuko ba? Tapos maalaga siya, tapos kumunan ko siya mong luto. Kaya na-experience na ko na siya kayo. Itong na-assign ko sa Davao, usahin, ga-add to siya sa loan sa opisina na mo. Usahin ko yung luto, alam mo.
0: Mm.
1: So, until amot ang time na nag-lugay mi, yung stronger mo ang
0: relasyon
1: until such time na tinti na tutulang mong contact kung nabatong sa COVID, tapos siya nabulang sa hirapin mo i-cut mo ang communication na mo. So, the reason behind sa itong pag-cut niya sa communication is kanang itong time din na nag-uwi mo, 2018, ang iya yung sa kaya, single siya, pero that time din, mapaday siya yung iya pati, pero plano na niya, lagan ba. So, sige man ang ito yung kanya, so, layo ang kanya, layo ang partner niya.
0: Mm-mm.
1: So, mahulog na karang kuwan. So, katong 2020 na nakat, katong yung ex is nakita. So, nagbalik na, nagbalik sila, nga na gano'n. Tapos, ako yung namayokod ko, balik ko sa Manila, dito sa Manila, and then first time na nakita ko na yung partner yun ko. Tapos nga na, namayokod ko, sa food na niyo ko daw siya.
0: Mm-mm.
1: Until na lumali ko 2021 sa, 22 sa Davao. Tapos, nitry na ko siya contact yung makontakto ba siya sa ihang dami account niya. So, Para sa iyo, dami account at tumulong yung account. Siyempre, no, sabihin pa sa dami. Nag-reply siya. Nag-reply na sa iyo, ganun, parang karoon lang, nag-reply na parang daw. Pero nga na, ganito. So, tayong, sa kailangan tayong wala kong kumulong sa iyo, kasi nung nakat, tamang communication number. Until nga nag-see ko yung story na yung ato. Pinita na ko sa kaso ng mga anak. So, ito, nabala na akong anak niya. So,
0: then?
1: Mo to, ito ka, bilik sa ingon niya, parang, actually, sitin na mga ganyan ko. Mungyak na ko, tapos siya, tapos, mungyak na ko siya.
0: Then?
1: Ang problema, kay, may ikan niya ko, siguro, sa EEP siguro mahulog niya natural na lang niya nga na ba yung pagkakas ng matayin parang lagi temptation na huduol sa iyo mga ba mat nari na sa iyo mga karili yung pagkakas ng pa
0: so love pa ni mo siya
1: so love yun ako siya kung
0: bakit
1: nagbigay pa diyan sa so, dabo sa una. Almost 2 years out of years. 2 years week, ano ba? So, nakailag yun ako sa ngayo. Kuhan ko, naka-add ako sa inyong balay. Ano ba? Tapos, nakailag yung mga resources ko. Ayahang ko, ano yung kamay papa. Hindi nga pong namatay ko yung ayahang papa. Yung ano, ano. So, kumulo ko sa story. Kumulo ko sa story na ako. Hanggang doon, nagkailan ibalik, ay nagpunta kami ibalik 2022. No, to be, kung okay na ako nga, sana, na nangyakod ko, balik tayo ng panahon, tapos sa today, nagbalik na sila sa katong. It's no, nga, kaya ito, nangyakod sila balik.
0: Okay.
1: So, the reason nga nang nagpunta kong balik is, hindi nga ako sa iya, hindi ko magpay na sa inyo sa Dabaw, sa mga anak. Pero, mga ito, humingin ako sa iyo. Tapos, ang iyag yung ko, ang iyag ang personality as a material na woman. Kung isa siya nga pagkababae nga ideal yan. Na pagkataon lang yun sa lalaki na ganda. White material yun. Na, so, ina mo, kumukla story shape, no? Muta lang tayo kung pwede. Pwede pa ba i-reconcile ko sa tingin na putol mga relasyon mo. So, siya, parang curiosity siguro sa iyo ang pwede. Yung sugot siya, no? Ito lang yung ang iyahang bana is yung pinakamans na wala sa ilang bana. Sa ila, 8 months, 9 months. So, nami time na mag bulo na ka. As from. So, nami. Yeah, I know.
0: As in, okay, I understand. Mahal mo pa siya?
1: Sa, ano na ma'am? So, sa time na nagbalik mo o sa karon na panahon?
0: Karon? That time, minahal mo ba talaga siya?
1: Oo naman.
0: Mm-mm?
1: Oo.
0: Talaga?
1: Oo. Yeah.
0: Bakit?
1: Ito, personality.
0: Okay. And then, karon, love pa
1: karon
0: niyo siya?
1: Karon siguro, I think, ano na, hindi na sa inyo makakulog na lang. But, namihaw lang ako siguro.
0: Oh. Okay.
1: Nagkaanak ang ganda.
0: Nagkaanak mo?
1: Oo. Nagkaanak isa.
0: As in, naman mo yung anak?
1: Yes, naman mo anak.
0: Wow.
1: Bali, pinto-pinto to, nagbalik mo yun, okay, may. Tapos, saltod na, nakamalam eh, kung kano sa muli iha, kung paano natin, sa December, at ang muli yung mama. So, bago na uli iha ang mama, ngayon mo yung naitamu sa mama. Nga na yan eh.
0: Okay.
1: Naitamu sa mga, ang yun, kaya dati, control mo yun mo eh. segundo, anak na talaga. Tapos, ito, ito na, nakamalumi, ito na sa ulo yung bana. So, ngayon, ito mo, ito mo, hindi ko nakaabot yung bana dito sa Davao. So, pagka January, ito na nasa sa kanya. So, ano sa bibugo, kanda, lintis na sa anak. Okay. Balong nga kuan na ako wow ang mga ibang binatan ko ito nga kuan kuan mo sila nga sex sila sa ihan ko na yung bana control sila
0: okay
1: kasi ang yung bana din ko gusto magka baby sila ba okay kaya yung bana mong gadagan sila may suo nahulog na breadwinner ang yung bana kaya yung nalikayan nga magkakamilya sa ito. Kasi asawa ko, hindi ko siya gusto ka rin na na nagalugi sila.
0: Okay.
1: So, para magbili madagdagan yung responsibility. So, kato na may guilt para sa kaya. Ano, so, because of kwan, last, no, kwan sa, wala na pigilan mo. So, pero so far, pero na ni luwas ang bata, kita gina ko no pan diwas ko ah ano ba ibu tay mo na sa dali pa ko tapo ko hindi na nagdako ng bata pati nga lang yung mga barkada asa din ang diwas ko anak ko hindi mo nagay ko na nana ba ya o iba na lang si partner na ko yung ako kaya ng lulo sa lila na kaun na pan na liwat ay ana mo. Wala yun na liwat sa ban.
0: Okay.
1: Sa yung ban. So, we decided na kung ban na may agreement na 2024 ata na kumare na dapat ang bata ni family sa tawag ano dapat so ginagawin na mo ang doon, ang kanang murag, ang kasi maglihog ang bata ba, nagsisagid yung papa ka. Okay. Siyempre, matigulang ang bata, tapos makita ko na ito rin, tapos makita ko doon ang papa ko. Hindi, nagsisip ko yung papa ko. So, kung nagsisip ko, nag-agreement na kung mag-reach na sa 3 years old ano, ang baby, si ano, si Sabi, babae na din. We will stop na ba? The relationship. We stop na yung relationship. So, nga to, para dilipod sa amok sa iyahan. Sa iyahan, dilipod sa amok sa bata. So, last, ka-uba na, nag-uba na sa mayroong karaga rin ko. So, ito mga na-assign na. Kaya na. So, dito, we spend time. Dito ito yung ano. Ang buhat ako pala. Para i-spend ako ng oras na nang sa bata. So, yeah. So, we stayed. Pero almost, halos 1 month. Kaya ko, ano. Okay. Madala-dala naman na yung trabaho ko. Hindi lang nang yeah, dulo lang, hindi siya ba? So, wala yung kusina, wala yung time, wala yung time, wala yung kusina naman. So, natin, as a video yun, yung bisita ka ko. So, kato, siguro ang marag, year na, na marag, sakit, ahati na sakit na kayo. Kaman na kaya, at dahil na bis, pag-iabotness, na inindig mo. So, hindi lang isang wala. Diba, sila? Which is, dugo pa natin ang ito.
0: Yeah.
1: Sabay.
0: Okay.
1: So, stop. Kaya, mga nag-serap at the last year. Until now, wala na ito. Kaya, ito lang yun. So, right now, ang feeling natin is, namiss na ko sila. Wala nang gagawin ko naman yung picture na kumata na kita na. Karoon, wala na. wala nang i-upload, wala nang i-upload sa mga tuwasa sila. Basta one thing lang na birthday sa ko is happy ko nga nakailan ako siya, na feel na ako, na-experience na ako kung sa gusto siya as ideal goal na gusto na ako yun sa tuwa. So happy na ako sa iya at kasi ko na kuhan ang wish ko na ako sa iyo na ganda ano alagaan lang niya si Sabi kaya sa natuwa niya sa bisa na ako malo sa school na gito ang kataat 23 years old pala. So ito lang.
0: Okay. Thank you sa pag-share sa imong love story. And stay strong.
1: Hindi ko lang mag-story ba ito? Sad story siguro? Siguro ito. Ano? Advice ako sa mga tropa no, sa AAP na kung saan ayun ka na sa mga gano'n kung huyok na kung pili ito ang gabi i-inform yung dahilang kano kung huyok ninyo mga huyok na sila at least para sa mga dulo kung mga pamulgaray ng at least kung mga lugaran ka
0: ang
1: huyok daw pero may ginawa ko na.
0: Okay, thank you. Pakipatay ng phone.
1: Yeah.
0: Alright. Okay, 24 minutes past the hour of 8 and this evening. And this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Right here, right now, this is your Deja Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Next song, No One Else Come Close. Request a track of our text line going out to Mari Vic. Happy, happy listening.

0: singing more soft or hard?
1: Gusto na ko hard, yeah, soft. Hard. Yeah, soft, pagod.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hindi nga, hinamang ko bitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuan na ako, aday. Aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
0: So, ano Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Amba to rene mo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3

0: Nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: O sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratera ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
7: Mga katrupa, excited!

All right. 37 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now. Ayun, merong tumawag online, off air, kasi nga gusto lang siya mag-share ng love story niya, umiiyak. Talaga naman. Ayun, sa lahat ng mga brokenhearted right now, gusto kong sabihin sa inyo na alam kong mahirap mag-move on. Hindi madali. Huwag mo nang pilitin na mag-move on agad-agad. Parang sugat yan eh. Hindi agad-agad. Kapag bumili ka ng gamot, diba, sa pharmacy, hindi agad-agad nawawala yung sakit. Okay, bisayaon na ko ha. Kung mapalit, kung nasamad ka, na-aksidente ka, nasamad ka, karon gusto ni mo maayo ang samad. Palit kag tambal, dili na diha-diha dayon maayo ang samad. It takes hours, days, months, a year, usay magkapiklat pa na. Because dili ingon ana kadali ang pag ayo. Okay, so naay process. So ingon ana pod sa atong pagka broken hearted. Naguba ang atong kasing-kasing, nasakitan, nagdugo. So, naay mga paagi nga mag-move on ta. Like for example, magbasa tag Bible, mag-ampo ta, magpaka-busy. Para sa akong gibuhat, you know what? Ang akong ginabuhat, kasi broken-hearted ako eh. So, ang akong ginabuhat is that, nagpaka-busy ko. Nag-ministry, na ako'y mga gipang buhat kadaadlaw, nag-add to kong like prisuhan, nag-add to kong mga kasundaluhan, kapulisan. Nag-enjoy ko, nag-share ko sa kamaayon ni Lord. Bisan asa ko mo adto, magtuyok-tuyok ko, bisan asa. Unya, huwag na yung mga broken heart, parahan ni karoon, na yung mga broken hearted, gina-add to na ako, sharing. And communicate sa mga tao nga pwede tabangan, ano lang, basta nagpaka-busy ko. So, sa mga nasaktan karon, sa mga nasakitan, tulad na lamang ng ating texter and sa ating caller kanina, offline, you know what, my dears, especially to Rilyn, na nahihirapan mag-move on, alam kong masakit, hindi madali. Pero, I know, makaka-move on ka rin kapag tinutulungan mo na yung sarili mo. And wait lang, sige lang. Ayaw dali ah ang pag-move on. Ako gani, dili man lisod, oy, lisod ka ayo. Contact siya balik. Ay, murag makayas pa siguro. Because dili ingon ana kadali ang pag-move on. Okay, and DJ Love, great kay Hano family per request ng Till Death Do Us Part. Good evening, DJ Love. Pwede ang akong girlfriend. Okay, hanap daw siya ng girlfriend. Okay, ang cellphone number ni Sir, ni Jomar, 0905-60-2593. Again, 0905-60-2593. And another single mom na naghahanap, 0975-0941-988. Again, 0975-0941-988. And DJ, nagkinamot ko ron kay Ulan, makaunta, makauyab. Ay, I say kinamot. But, ano ba, seryoso pa naman akong magbasa.

0: kaloka. Ayun, nakakaloka naman kayo. Uy, matong magkinamot kayo talaga. Ay, nako. Okay, so ulan no? Ulan di ay? Okay, so dahil ulan, naiintindihan ko kung may ginagawa kayong kababalaghan. Alright. Bakit parang nauuhaw ako? Ako, nakaka-miss. Ayun. May mga bagay talaga na minsan nami-miss natin, diba? Pero laban lang tayo sa buhay. And great Luloy Abyao na nagaganahan ka ayon ni mo, DJ. Sigig paminaw ni mo, sukad nga nakadungog na ni mo. Ay, nako, DJ. Ayun. Hi nga pala, Abyao. And DJ brokenhearted ko and I want to move on and gusto ko makauyab pero manguyab, pag manguyab ko ang manguyab na ko, dili na ko gusto. Ah, okay. So brokenhearted ka, gusto ka mag-move on, gusto ka manguyab, pero if naay manguyab, dili ka ganahan. Oh, I feel you. Gusto ka mag-move on, gusto ka nga naay buhaton kay feeling nimo kana ang way para maka-move on. Oh yeah, usahay na, kasabot ko nimo lang ga. Kanang ako pud, niabot ko sa point nga, ah, buhaton na ko ni. Mo entertain og lalaki para maka-move on. Buhaton na ako ni para malipay ko. Pero talagang hindi kaya ng power ko. Di ba? Na yung mga yun na ba? Nga naman. Yung na uban nung kaya. Kaya nila kaya sa ilang power. Pero nga nung nakita no? Nga naman man na to kaya. Siguro na agay mga ingon-ana nga mga tao nga kaya sa ilang power ang bisan kinsa mo entertain og bisan kinsa nga kaya ra nila makasulod sa ilang kinabuhi. And so saludo ako sa ganyan, pero ako bakit ganon, hindi ko kaya. Hawa. Grabe ka naman itong, grabe naman tong effect na to. Hawa talaga naman, ha. Alright, hi sa lahat ng mga taga CSU nakikinig right now. And hi to Marlon, nga gwapo kaayo sa Mawaw. Hi Marlon, maayong pagpaminaw. And hi nga pala kay John, na naghahanap ng textmate. Okay, ang cellphone number ni John, 0985-3279-028. Good evening, Jay Papli ng kantang Forever pala sa ako, para sa akong uyab, nga gwapa kaayo. To Lillian, I love you Lillian, I love you forever. Oh, ang sweet naman ng boyfriend mo. Sana may magsabing, DJ, meron na akong minamahal. Sino yun? Si DJ Love Joke lang. Okay, and DJ na ako'y uyab, pero ang akong uyab, walay initiative. Ha, hi, spaita lagin. So kung naakay uyab niya, walay initiative, saan klase no? Nga wala siya initiative, dili siya naghahatag og bulak or unsa ba sa performance or unsa nga initiative, what do you mean by that, no? Specific daw siguro imuhang uyab, maybe imuhang sabton or imong isultihan kung unsa ang imuhang gusto nga mahitabo para walay bulag nga mahitabo. Okay, imuha siyang sultian nga ingon ani ingon ana. Okay lang ga? O ayaw na yun ang bulag or mangitaglain tungod kay wala mo na satisfied sa inyohang partner. Huwag ganun. Okay? Huwag kayong maghanap agad-agad na meron pa kayong boyfriend. Di ba? Matingala na lang ta. Matingala na ta, ipagpalit na ta. O say kulang. Di ay to, kay ang kulang. Mauni-mauna. Ha? Kung iwo lang itong gisulti. Buhaton man na ako. Balag dili kaya sa bahalag ko.
1: Hawa! Ayaw!
0: Grabe. Grabe yung effects ko dito ba? Di ba? Yes, boys or girls. Ito. Kung tanaw ninyo inyohang mga uyab, inyohang partner is that, kanang naikulang, para sa tong call sender ganina, no, gibulagan siya sa iyahang bana tungod kay naay kulang, dili performer ang iyahang asawa, dili hawod mudala. So bulagan di ay. Sakit naman. Sultihin ninyo inyong mga asawa. Okay, mga bana din ha, paminaw. Paminaw kay DJ Love, mga bana din ha.
2: Sometimes you have to bend the law.
0: All right. Okay, sultihin ninyo ang inyong mga asawa nga mauni akong gusto nga mahitabo, buhatan ni nako kaning ingon ani kana mga number nga unsa ba na? Number 62, 69, 63, 63, 64, 65, 66. Okay, sulti. Mauni akong gusto. Ay, mauni akong gusto din kana mabuhat na sa inyong asawa kaysa mangita mo glain. 'Di ba? Oh, ay ayun. Ya, nakakita na mugla, hindi na hinuon ganahan inyong asawa. Bisan pa unya pangayog niyo, sorry, di na, wa na. Supo na ko din eh.
3: I talk to my
2: sometimes
0: enough.
2: You have to bend the law.
0: Ano yari sa ano ko dito? Okay, and DJ, pwede hanap ng girlfriend. Nangita kog uyab. O sige, nangita siyag uyab. O lalaki, nangitag uyab nga babae. 0905-60-25913. Kinsay mga walay uyab din ha, kuhaan ni iyahang cellphone number nga gwapo kaayo. Okay, 0905-60-25913. Okay, wag nang tumawag. Please lang. Kay pabaybay na pud ko. Ugma na pud, ha? Salamat kayo sa inyohang pag-uban-uban, permi ka, DJ Love. Maybe next week, 1 hour na lang ta dinhi. Okay, but so happy kasi nandiyan kayo palagi. And ayaw mong kaulaw share kay DJ Love ha. If naamoy mga personal nga problema, naamoy mga gikabalak-an, naamoy mga kanang dili gikalibugan ba? Si DJ Love din hi mga langga. Dili ko kitid og utok. I am very professional and open-minded. At naiintindihan ko lahat-lahat at iintindihin ko kahit na ano, 'di ba? Mahirap intindihin. Iintindihin ko kayo, promise, okay? So kung naamoy mga love story nga dili ninyo ma-share sa inyohang mama, sa inyohang papa, sa inyong best friend, sa inyohang pastor o pari, si DJ Love, pwede din niyo saligan. Okay? And ampingan nako ang inyohang dungog forever. O, pwede ko ninyo kasuhan kung akong i-share sa bisan kinsa, okay? Kay makasabot gud ko anang brokenness, okay? Makasabot ko anang broken-hearted kaayo ta. And si DJ Love, willing kaayo mamina sa inyo ha. Willing ka ayaw mo sabton. Okay? Ang inyo ha mga love story ako nang ampingan. Okay? So, i-share bahalag Bisaya kay ako ra nang Itagalog. Ako na'y bahala magsulat ana. Okay? Ay magkabalaka. Magkaon sa warla-warla pa ninyo ha mga gipang text, gipang send sa ko. Pwede po mo manawag sa akong cellphone number katong gina-on air na ako. Okay? I-share inyo hang love story kay ako na'y bahala mag-edit ana. Okay? All right. And to Joey, kuhaon ako imong love story, Joey, ha? And, talaga naman, kahilakon ko. Mura ko makarelate sa imong halangga. Imuhang love story, unahon ako ugma. Actually, naghanag mga nakaprepare nga mga love story dito sa ako ang folder, sa laptop na, una ko'y laptop, gina-edit na ko inyong love story. Pero na ay, ang imong love story, ugma, akong buhaton karong gabi eh. Okay, imong love story. Kasi talagang, murag nakarelate ko gamay. And I'm so happy for you. And I'm so proud of you kasi lumalaban ka. Alam kong mahirap talaga. Lisod kayo na lang gawin. Pero i-share na ako na sa'yo. Lisod kayo, di ba? Anong Christian ka. Yeah, gusto ni mo ng mga butang ngayon, ani. Dili pwede. Di ba? Sige na lang. Uy, laban-laban lang to sa life. Pwede man po mag-solo flight. Joke lang. Joke lang ho, bawal yun. Ang sali ng solo flight, walang kabaloan ng good, oh, di ba? Walang kabaloan. Si DJ Love. Okay, thank you po. And time for us to say bye. Maraming maraming salamat. And I love you so much from the bottom of my heart. Marami pa sana akong babasahin na ano, greetings dito. Pero dili na ako mabasa. Kahit time for us to say bye na. I love you kaayo. And salamat kaayo sa inyong makanunayong pagsuporta ani kadagabiin. Thank you guys. And always remember, Jesus loves you so much. And huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Move on and help yourself. I love you and good night. Mwah.

0: Ayo.
1: Si pangayo eh, naram ko din eh.
0: Papalita ragod kog si Garilio.
1: Unsa nga si Garilio?
0: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagpatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pangkugo. Ay blood na ko, kahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko na radyo na ng Zaton Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, ito ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, napaharot o guwata sa akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong pangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold, mga pareha o ibati sa ako. Istingin ninyo na yung Zaton Plus Gold, basin pareha na ako, huangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa
3: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap. Jack!

0: Katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko lang imuhang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
0: Exciting!

0: Kamay nako. Langay na puntaan ni Ogan ang sulod kay naghuot sa bangko.
1: Nagpasabot ko yape.
0: Nagpasabot ta gid ani ka kanang sa tawag ana oi. Kanang pirabuyag na ta.
2: Lamiya oi.
0: Ano kanang lahi ra gyud. No, lahi na gid kay naghuot na gid mi sa bangko. Ako lagi iniisa. Ako lagi ang kausa pero nagwala na naghuot na gyud. Lain na gid kay akong gibati gyud. Di na gid ni matabang akong tiil. Okay, naghuot naman sa bangko. Hello, Blin! Mayang gabi po, diya sa imuha, mayang gabi sa inyuhang tanan, and welcome po sa toang programa for the last 20 days. Grabe nga countdown, no? Oh, countdown pa yung imo, di makaya. Kaya, mali pa yun. Nag-countdown, B. Bitaw, for the last 20 days of putahe sa gabi, welcome po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Inyuhang makauban hangtod alas 11 karong gabi una. And of course, hangtod sa pitsa 23 sa Oktubre. Char. So kung nakay plano nga manghinulsol diha. nakay plano nga magpagawa sa imo mga gibati diha. Ali, tabangi ko nga makapagawas ka sa imuhang mga kaaligot-gots kinabuhi kay andam nako nga maminaw sa imuha karong gabi una. Bibidya pali ko sa to ang number. Oh, maghinapos na lang niya to ang programa pero hangtod karon wala ko ma-memorize ang ato ang numero na unsa naman taani in taon. Oy, nag gaba-gaba na ba ni sa mga pink nga itlog sa baking akong gibang pislat sa una? Sa bata pa ko? E di kaya sa mga gaba-gaba na ni sa mga alindanaw ang ginipambut nga na akong PC ang ilang mga likod? Sa naman taon ni Oy? Hi na ko, B! Ang panahon, dili masabtan sa tinuod ng haskang tugnawa dili sa ko ang area of responsibility. Pero diha sa inyo ha, medyo dili masabtan ng inyo ha mga weather conditions. Basing init, basing ulan, panagang baya in town, B ha? Kay magkasakit ka karun, very, very expensive. Masakit ka karun. Kuan, pagaw ko, Jow. Pagaw na di ay ko, huwag akong kabantay. Oh, nagsakit na pala akong tilaok. Isag kayo din. Oh, wala nga naman di mo pagaw. Importante, nag-duty. Ingana man ang kuan ka na nga. Kapag ka gusto gid ni mo, nga musulod, wala makapagong sa iyo mo, masking pagka ng hangin, di ang kusok. Duh. Oh, kanang ayaw. Kanang bitaw wala makapagong sa imo basta kay gusto gid mo nga musulod ka, mo duty jud ka. Wala mga kuan-kuan diha. Wala raing rason. Malag pagaw. Ana ra na siya. Pero bitaw no, kanang imong immune system bi pugngi gid na siya nga matakdan sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ilabi na karon nga naghinapos na pod ang tuig. Syempre tingtog no namang gid no kay mag-October naman. Oh, magsulti na siguro ko pizza ron. Di na bitaw ta magkuan. Okay na, oh. Kuan naman karon no. Today is September 28. Uy, happy birthday.

sa mga nagselebrar sila mga adlong natawhan karong adlong natawhan being natawhan. happy birthday. I wish you all the best in life. I wish you all the happiness you deserve in this world. And wish na ko nga wala na yung mangdaot ni mo. Wish pod na ako nga dili na kalibakon sa imong mga silingan. And wish pod na ako nga dili na kahilabtan sa mga evil eyes. No? Sige mo, sa ako ni movie mo lang kamo din haa sa mga namino din haa karoon. Ayaw gina ninyo yung sabak-sabak pila yung mga sweldo. Okay. Ang evil eyes, lahi ragyod. Kung mahimo, stay lucky. Lucky. Maghilom-hilom na lang yung kalia sa daplin. Magpadaplin na lang yung kalina. Ayaw yun na isiwalat ng mga maayong balita sa imong kinabuhi. Mas may pabi, magsigi kag share nga kanang nahubog ka. No? Kanang palainom ka, ayaw ka. No? Imong ishare din ha ang kanang miserable ka imong kinabuhi. Kaya di na ka. Wala yung manglibak sa imo. Oh, wala din na kalalibakon kay guma naman kadaan. Oh. Bigyan nila sila, wala ka, luoy, ano, niyo ay makabangon, unta na siya, char. Diba? May pa nang, pag share na lang mo diha, huwag ka ng mga quotes, nga ka na murta bangunon, na gani ka, ayaw mo.

0: Relax FM, der Baum. Kamaturan ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: FM.
1: Bakla, Rexana.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabungturan ka po din. Akong creatine yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lamian na tulog na kayo po sa akong ihi. O pira kayo, garo na akong creatine. 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipang multicar. Sa akong mabalatian. Ano lang sulayan na ang sa yes to reality. Ibo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman na po o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga Panam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
2: Kaklarek sana?
14: Exciting!
2: Kaklarek sana?
14: Exciting!

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumangkod, sir. Hindi gandum akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. Kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
5: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaton Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!

0: Clarex!
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM, alas 6 in punto.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal katropa. Away sa magsilingan sa Tagum City. Misangpot sa pagpanigbas patay.
3: Headlines. Headlines.
1: Mga mananaog sa Tourism Month 2026. Ipasidunggan sa Santo Tomas.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, babae na natayan sa truck. Patay.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, Iran nag-andam kumabalik ang panagbangi. Batok sa US.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, Fernandez ni Dasig. Ni Gibson kuman sa unang WTA final.
3: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa headlines sa balitang showbiz, apila ni Archie Alimania sa kasong acts of lasciviousness. Gisalikway sa RTC.
3: Headlines. Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
5: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita sa bundan. Express Balita sa bundan.
0: Good morning. Good morning.
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Anya na pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Martes, September 29, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, gini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabatong taglimpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas, inamdaadlaw ang Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, misangpot sa pagpanigbas patay ang away sa magsilingan sa Porok 28-C, Kawayanan, Barangay Madaom, Tagum City, niato September 26, 2026 sa gabi. Gilang biktima nga si alias Locrino, 66 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Marcelo, 55 anyos, pulos lumulupyo sa nasangpit nga lugar. Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan, gikan ang suspitsado sa usa ka okasyon sa silingang balay. Miabot kini sa balay sa biktima og miulbo ang matod pa ang paraglalis tungod matod pa sa naklabay mga bingkil nga miresulta sa hilngig nga mga panghitabo. Samtang nasikap gilayon ang suspect sa kapulisan og na-recover ang sundang nga gigamit sa krimen. Mahinom naman atol sa pagresponde sa mga personal sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Wala na gidala pa sa ospital ang biktima sang nitataw nga wala na kini sinyales sa iyang kinabuhi tungod sa daghang samad nga naangkon. Ikustudya karon ang suspect sa Tagum City Police Station o natubang sa tukmang kaso sa nabuhat ng krimen. Samtang dugang investigasyon ang himo sa kapulisan, aromatino ang hinungdan sa panghitabo.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 5 tong oras, mga katropa, sa barayan sa tuwang balitang lokal. Di pasilungga ng mga mananaog sa naglaing-laing kompetisyon. Isip kabahin matod pa sa selebrasyon sa Tourism Month 2026 sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ipagayon ang awarding atol sa Monday, Monday convocation kagahapon sa buntag. Din opisyal nga giila mga Tomaseno nga mipakita sa ilang talento. Pagka mamugnaon o gugma sa paghulagway sa katahom, kultura o mga atraksyon sa lungsod pinaagi sa litrato, video o adventure. Sa traditional painting contest, naguna si Mark Dave Dapitan, isundan kini ni Kent Vance Dagar og Angie Rose Quizon. Samtang sa photography contest, nakadagosab sa isip unang pwesto si Chris Anthony Reyes, ikadua si GC Ino, og ikatulo si John Prato. Sa Adventure XSTT, unang pwesto si JR Cole. Samtang ikadua usab si Darrell M. Arribalo. Samtang sa mga promotional video contest, kampiyon si Jezreel Lisera, ikadua si Mark Anthony Rance, og ikatulo si Godfrey Lakatan. Ipangaluhan ang pagpasidungog nila ni Municipal Mayor Roland Deseca og Vice Mayor Maria Luz Inday Deseca. Uban ang paragdaig sa mga partisipante nga mitampo sa pagpasiugda sa turismo, kultura o talento sa mga tumasino.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Sa isa-isa katong oras, mga katropa, wanted sa attempted murder sa Kapalong, narakpan sa Tagum City, alang sa kompleto ng tali, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
5: Nasikop sa kapulisan ng usa ka wanted person nga nagatubang og kaso nga attempted murder atol sa Synchronized Law Enforcement Operation ubos sa Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations kun sa CLIO niadtong September 27, 2026. Ang suspek ila lamang sa usa ka alias Junjun og dadakpan sa Tagum City, Davao del Norte pinaagi sa warrant of arrest nga may kalabutan sa kasong attempted murder. Nanguna sa operasyon ang mga personnel sa Kapalong Municipal Police Station, kauban ng Davao del Norte Provincial Intelligence and Detection Management Unit o RPSB Team Asunción ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Brail Patalinghog hipi sa Kapalong Municipal Police Station. Sumala sa Kapalong Police Station, gipahibalo ang gidakpan sa iyang constitutional rights o Miranda rights gamit ang lokal nga pinulungan sa wala pa kinigidala sa Kapalong Municipal Police Station alang sa booking documentation o mandatory medical examination. Gipahayag sa Kapalong Municipal Police Station ang warrant sa pagdako formal nga ibalik sa korte nga nagpagawas nini alang sa hustong proseso sa kaso o commitment sa detention facility. Gipasalig usab sa kapulisan nga magapadayon ang ilang operasyon batok sa mga wanted person o pagpatuman sa mga mando sa korte isip kabahin sa ilang mandato nga to serve and protect. Mga katropa, siguruhan nga basko kanon imong lawas pagtumarog Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat Katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Samtang DPWH Secretary Dizon gibutiang napulo ang siguradong ghost project sa nasod. Ubang aligasyon gipailalom matod pa sa hugot nga validasyon. Alang sa kompleto detalye, manukad gikan sa XFM Davao City, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
6: Gibutyag ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dizon nga adunay napulo ang siguradong ghost projects sa ginatos ka mga ginaimbestigahang anomaloso nga mga flood control projects sa tibuok nasod. Atol sa pagbisita sa kalihim sa Davao City ning Milabayng Adlaw, giklaro niini nga padayong gipailalom sa hugot nga validation ang mga nadawat nga aligasyon ug reklamo labot sa mga questionableng proyekto.
7: Ilan na ba ang conclusive sa Tagalog sigurado na ghost project sa buong bansa, no? Ang sagot namin, 10. Kahit saan may mag-report sa atin, mag-o-open tayo ng investigasyon, tuloy-tuloy yan. In fact, ang sabi nga, di ba, ng ombudsman, there is almost 200, no, ongoing investigations all over the country yan. So hindi nyo pwedeng sabihin na nakatutok lang sa lugar na to, nakatutok sa lugar na to. Iba-iba yan.
6: Subay usab ni ini, nag-awhag si Dizon sa publiko, nga likayan ang paghatag o konklusyon nga walay basihan sang litsusamang mga lakang ug miagi matod pa sa tukma ug batas nga investigasyon ang tanang reklamo.
7: Hintayin natin yung final, no? Kasi kailangan yan i-validate, kailangan yan ibangga sa iba't iba pang mga dokumento at kailangan yan i-verify din on site. So siguro, wag muna tayong mag-draw ng conclusions kasi ongoing pa yung investigation na yun.
6: Ang tingog ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropa ang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta. Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Oras mga katropa, lasayas Jess sa Buntag. Ang oras sa detalye na sa balitang regional nga hatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inamtaado adlaw Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasya at butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Babae nalatayan sa truck patay. Alang sa kompleto detalye, manukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
8: Nakabsan ng usa ka babaeng pedestrian human nalatayan sa mixer truck sa National Highway crossing the all sa Sugarland Barangay Lombok Valley sa City Bukidnon alas 5:25 sa hapon niadtong Domingo, September 27, 2026. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nagbiyahe matod pa ang mixer truck gikan sa Sugarland Lombok paingon sa National Highway. Pag-abot sa crossing ni hunong una ang truck aron ipasulod ang ubang sakyanan samtang ang biktima nagbakta sa atubangan sa maong truck. Dihang nag-accelerate na ang truck aron muliko sa wala. Nalisang ang biktima og ni dagan apan natumba kini sa simentarong dalan. Tungod ni ini, naigo ang pedestrian sa atubangang bahin sa truck og nalatayan. Daling gidala ang biktima ngadto sa ospital. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician sa may alas 5:50 sa hapon sa susamang adlaw. Sa pagkakaron, ang driver og ang transit mixer truck anaala sa kustudiya sa Valencia City Police Station alang sa dugang verification og pagpasaka sa tukmang kaso. Mga katropa, kape ba nga healthy mo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Lalaki sikop sa pagpanunggab sa katrabaho. Impluwensya sa ilim ng makahubog. Ito ang hinungdan sa krimen. Alang sa kompleto detalye, nanukad gikan sa XFM Jensan, katropang Chris Ligaspe.
2: XFM Report.
9: Palho sa San Isidro Police Station ang usa ka lalaki nga suspek sa pagpanunggab sa katrabaho ning nakalabay alas 9:45 takla sa gabi sa Bulaluan nga nahimutang sa Nunez Street, Purok Malakas, Barangay San Isidro, Jensan. Kila ang suspek si Benji Maya Ubod, 34 anyos, samtang ang biktima. Kila si Jordan Villarizo Diani, 23 anyos, nga laborer pulos mga residente sa Glan, Sarangani Province. Sumala sa investigasyon, nga niabot sa Bulaluan ang suspek nga ana sa impluensya sa ilim ng makahubog, samtang ang biktima naglingkod nga nagadula og cellphone. Milabay ang pipila ka minuto ni adtong suspek sa likod sa biktima, dayon kalit nga midunggab. Nakita matod pastag iya sa Bulaluan ang nahitabo maong kalit gidisarmahan ang suspek, samtang ang biktima gidala sa ospital. Pag-abot sa may responding kapulisan, giturn over ang 13 inches nga kutsilyo, dayon gidala ang suspek. Sa pagkakaroon, blanco pa ang kapulisan sa hinungdan sa krimen. Ang suspek buot pasakaan og igong kaso, samtang ang biktima nagpabilin sa balay tambalanan alang sa dugang medikasyon. Dipinsay kanunay ang imong kaugalingon batok sa lifestyle disease sama sa hypertension. Mag Santon Plus Gold sa matag adlaw. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Chris Ligaspi sa maong balita.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Samtang katropa, dunay 1.5 million pesos nga droga na recover sa hiniusang operasyon sa Butuan City. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
10: Usa ka joint by-bust operation na dito sa Purok Onoh, Barangay Bangka, si Butuan City DN, may resulta sa pagkasakbit sa 15 million nga balor sa droga. Sa report sa Police Regional Office 13, anaa sa 2,252 kagramos ang gituohang shabu ag dakumpiska diin. Tuloh ka gikonsiderang high-value individual ang naaresto. Ang by-bust operation gihimo ni adtong nakalabay nga adlaw, Setyembre 2026, sa mga operatiba gasakop sa Regional Drug Enforcement Unit o Regional Intelligence Division 13 o ang Butuan City Police Station 3 Drug Enforcement Unit, lakip na ang Philippine Drug Enforcement Agency. Giila sa PRO 13 Regional Director Police Brigadier General Rolando M. Sogilon nga ang naaresto gasi alias Berto, 48 anyos, taga Barangay Basilisa, Remedios Romaldes, sa may Agusan del Norte, RTR. Lakip na si alias Dan, 32 anyos nga taga Barangay Tulusa, Kabadbaran City, og alias Winnie, 27 anyos nga residente usab sa Barangay Duungan, Dakbayan, Butuan. Nabawi usab sa mga otoridad atul sa by-bust operation ang 70,000 nga mark money. Lakip na ang uban pa nga mga gamit sa maong droga. Ang mga dilakpan, kasamtangang naka-detain karon sa Butuan City Police Station 3, aron atubangon ang salaod nga ilang nakomitar ngadto na sa balaod. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinhanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Junji Lebrias sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa, lasay sa 16 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal nga hatod ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuldoki ang patong-patong nga balatian pinaagi sa adlaw-adlaw nga paginom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express balita sa punta. Express balita sa punta.
1: Atong sayron mga katropa, mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
11: Kinansela ng transport group na manibela ang planong transport strike ngayong Martes matapos umapila ang Land Transportation Office o LTO. Ayon sa manibela, hiniling ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na ipagpaliban muna ang protesta dahil marami ng pasaherong na stranded noong Lunes. Sinabi rin ng grupo na magkakaroon ng dialogo sa Malacanang upang pag-usapan ang kanilang mga hinaing. Kabilang sa panawagan ng mga tsuperang pagbaba ng presyo ng langis at pagtanggal sa excise tax. Samantala ay tinutuloy naman ng grupong pisto ng nationwide transport strike at mga protesta nito ngayong September 29 hanggang September 30.
2: Express Balita!
11: Malaking bawas presyo sa produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong araw. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, bababa ng humigit kumulang 7 pesos 57 centavos kada litro ng diesel, 24 centavos sa gasolina at 5 pesos 85 centavos sa kerosene. Kasado na ngayong alas 6 ng umaga ang 7 pesos 60 centavos na rollback sa kada litro ng diesel sa Shell Pilipinas, Unioil at Jetty Petroleum, habang 7 pesos 57 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng diesel sa Sea Oil at Petrogas. May katiting na 30 centavos na bawas presyo naman sa kada litro ng gasolina ang Shell Pilipinas, Unioil at Jetty Petroleum, habang 24 centavos sa Sea Oil at Petrogas. Samantala, 5 pesos 90 centavos naman ang oil price rollback na ipinatupad ng Shell Pilipinas sa kada litro ng kerosene, habang 5 pesos 85 centavos naman sa Sea Oil. Iniugnay pa rin ng DOE ang matinding paggalaw ng presyo sa pandaigdigang tensyon at labanan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, kabilang ang problema sa Strait of Hormuz na mahalagang ruta ng supply ng langis.
2: Express Balita!

0: Oras mga katropa, alasay sa 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal nga hatod kanato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ang mga ambisyon, dapat din abrimindi ito ang Vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gipamahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga andam ang Iran kung mabalik matud pa ang paragbangi batok sa US. Human gibasura sa Washington ang pito ka mga adlaw nga plano aron mabalik pag-abli ang Strait of Hormuz. Bisan pa niini, naglaom gihapon si US President Donald Trump nga magpadayon ang negosasyon tali sa US o Iran karong simanaha. Gilimod sab sa US military ang pahayag sa Iran nga nakuha nila ang usa ka US underwater drone sa Strait of Hormuz. Samtang sa UK, 5 ka mga lalaki ang gidakop sa duol sa airbase nga gigamit sa US tungod sa gidudahang pagdala og armas o kalambigitan sa terorismo.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras mga katropa, alas 6:20 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato sa Turbo. Ang Turbo dili lang pangkama kundi dili pang sports pa aron nga makasugakod bisag magluhod. Muli gud ang tuhod, mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Turbo, usa ka dietary food supplement for men.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Katropa, may pakita si Lila Fernandez og sportsmanship. Maniya pilihon si Australian tennis player Talia Gibson nga una nang higayon, una higayon pa lamang nakaabot sa WTA final sa Singapore Tennis Open. Gipildi ni Fernandez si Gibson sa score nga 7-5-6-0 sa final ni atong September 27. Bisan og klaro ang resulta sa kaduhang set, hugot ang unang set, di nakakuha si Gibson og set point nga 5-4. Human sa duwa, gidaig ni Fernandez si Gibson unang og iyahang team og gipasaligan ang 22 anyos nga Australian nga daghan matod pa siyang higayon nga makaabot sa mga final o makadaog pa og mga titulo sa umaabot. Para kang Gibson, bisan runner-up siya, nahimo siyang unang WTA final. Ang Singapore campaign o gamiingon siyang daghang siyang positibong leksyon o dugang kumpiyansa ang iyang madala sa sunod niyang mga kompetisyon. Si Fernandez, meanwhile, nakakuha siya sa iyahang ikaunom nga WTA career title o unang titulo sa 2026. Giniusab ang iyahang ikaduhang WTA 500 title.
1: Balitang sports. Balitang sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:22 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatog nato sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga palangga, sa mga nanay, sa mga tatay nga di na kayo komportable sa mapamanit. Sa mga misis nga di na kayo mo karingga si mister. Kay murag ngilngigan na sa imong pamanit, kay murag nagbukubukos kamprag. Pulihin na maring ang imong sabon o Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, usa ka sabon nga herbal. Gihimo sa Yesto Health, napalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Sa headline, apila ni Archie Alimania sa kasong acts of lasciviousness, isalikway sa RTC. Atong sayron ang detalye. Atong kauban, showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz news! Showbiz balita! Good morning! Good morning!
2: Yes, sa kamabugnaw nga kabuntagon ng Amerin. Ay nako, may init nga balita today. Wala kang aprobahan sa Bacoor Regional Trial Court ang apila sa aktor nga si Archie Alimania batok sa unang desisyon sa korte nga guilty siya sa kasong acts of lasciviousness. Ang kaso gisang at batok aniya sa aktres nga si Rita Daniela. Unang gipagawas ang desisyon ni adto pang Oktubre 2025 sa Branch 2 sa Municipal Trial Court sa Bacoor City. Gisumiti ni Daniela ang reklamo ni adto pang Oktubre 30, 2024 sa Prosecutor's Office sa Bacoor. Atad pa sa report mga marin, nahitabo ang insidente ni adto pang Setyembre 2024. Man gihatod ni Alimania si Daniela sa iyahang balay. Din giingong gibastos niya ang aktres. Ay nako. ko. Daniela, pag na akong Jamaica. Akmata mga Maria to ang subis, balita today. Ako na si Maring Indo, Erika Deligo, padali mistensa. Apan ayaw ko piyan sa basigma pohon, maako na ka. Nakakaya, salamat na bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Teka, salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Grabe naman yan. Mula gina di lagi pataka lagi pamastos ug mga babae lagi kay kwan nay kasong atubangon kana ganing taghuyan ning babae nga witwi o kaya kung feel sa babae na nabastos siya pudi siya mo mureklamo nimo dia ha kana ganing tinan-awan nga murag hubuan na pudi mo di puna siya maayo butoy nga anak biya kun sa hayo oy nako oras mga katropa alas 6:25 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag.
0: Og mo kato mga katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, September 29, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Ken Acevedo. Ngabran niya hang tropa pod nga si Kane. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kaya maghawa, musunod na ang bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol o gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santong Blasco!
9: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santong Blasco, 2 kapsula og 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Blasco.
1: Santong Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo.
4: Visionex Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagis pag-inom og Visionex Plus. Ang Visionex Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionex Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
11: Santhon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kinisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
8: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionex Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
13: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Kaklarek sana!
17: Exciting!

0: Davao.
1: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo nang magkamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na tingene ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maang

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik, sana?
5: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 6:43.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: XFM Katropa!
2: Igala Luzon, Bisaya, Sugmindanao, mayong buntag, kanatong tanan, mga katropa! Ininasabi niyong alagad, katropang Bricks Flores sa magiguban kaninyo mga igso, nining adlaw karon nga Martes! Pizza 29 na sa September 2026! May oras sa tanan natong mga igsong Pilipino nga nakaroon sa gawa sa nasod, nga nakaroon sa langyaw nga makanasuran, ato mga igsoon nga mga OFW sa ato mga Overseas Filipino Workers. Kumusta mo diha mga katropa? May buntag kaninyong tanan mga kaigsoonan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Ngayon man usab ang ato mga Filipino migrants, kumusta mong tanan mga katropa? Of course, ang ato mga tigpaminaw nga ni akaroon diri sa Dakbayan sa Davao, gikan sa tulo ka madistrito, nagalangkob sa syudad. Mayroon manusap mga katropa ang ato mga kaigsunan nga mga nakaroon sa mga probinsya sakop sa Davao Region. Welcome na usap din ikaroon sa ito panaguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye!
2: Inusara sa takaroon mga kaigsunan na kay napagibati in town si katropang Alan Abais Mahigala kay napanuhutan to. Napanuhutan in taon to kagabi mga kaigsunan sa sigiga una-huna mga katropa. So sige lang, ato sang ugma, mabalik naman to si katropang Alan Abais mga kaigsunan ha. Inusa si katropang Bricks Flores sa magiguban kaninyo karon mga kaigsunan mag-inusara nining buntag. Well, dili karon sa paghitabo mga kaigsunan sa tuwang palibot sa mga milabay nga mainuras nga to hatagan uga pagtagad. Una mga kaigsunan, dili karon sa to mga balita nga tuwang hatagan uga pagtagad nining buntaga. Gumikan kay una, of course kining balita mahigala nga dunay pag-us-us sa presyo sa petrolyo karong adlawa. Ha? Us-us nga murag dala hangyo, dala kwani mga kaigsunan, dala lingla sa mga Pilipino. Sige na lang, maayon na lang kay naa, no? Naay pag-ubos mga katropa. Sumala pa karon sa report doon ay bawas presyo kuno karon sa mga produktong petrolyo nga mahitabo papatuman ining adlawa. Samtang 7 pesos og 77 pesos og 57 centavos ang us-us reduction sa diesel nining adlawa sa kada litro. Samtang doon ay bawas sa gasolina nga 0.24 centavo lang. Samtang sa kerosene, doon ay 5 pesos and 85 centavos. See? Oh, lipay mo diyan, oh. Sa dugang pangbahin din ikaroon sa tuwa nga mabalita nga itong hatagan o pagtagad nining buntaga mga katropa. Din ikaroon sa tuwa nga mga balita nga lokal. Mayor Sebastian Baste Duterte gihatagan o lugway sa impeachment court samtang ikatakda nga muatubang sa korte. Karong adlawa gikan sa September 29 hangtod ugma 30 sa kasamtangan nga tuig. Ingon pod si Lorna Kapunan mga kaigsunan nga oh si at least mo show siya no, dili siya no show, dili mo show gyud siya. Unsa ka may tabo mga kaigsunan, abangan-abangan nato ni karong adlawa mga katropa gumikan kay gikaingon nga magdungan sila sa pag atubang karon si Mr. Trillanes o si Mayor Baste Duterte. Ha? Mana naman ni siya mahigala ng bully mga kaigsunan no? Gibully naman niya si Congressman Paolo Pulong Duterte. Karon na pud kaha si Mayor Sebastian Baste Duterte na pud kaha ang iyang ibully. Ibully na pud kaha niya. Unsa ba? Ha, abang-abangan mga katropa nining adlawa karon kay Bibo Dagway karon mga kaigsunan ko ang impeachment trial court. Human nga nakatulog mahigala si Bini Birotsa, si Representative Bini Abante kagahapong adlawa mahigala kay gilaay kuno siya sa mga pangutana sa depensa. Iyay ha. Sa dugang pangbahin DPWH Secretary Vince Dizon, sutaon pa karon ang mga aligasyon sa Ghost Projects sa Davao City? Bugtong gipaklaro mao lamang ang Ghost Projects kuno sa Davao Occidental nga ang mga involved persons bilanggo na. Sa nga pang bahin mga kaigsunan dini karon sa to mga balita? Natuhatagan og pagtagad nini nga buntaga mga katrupa. Sa nga pang bahin dini karon sa to mga balitang regional inkwentro sa trupa sa kagamanan og armadong grupo sa Sharif Saiduna Mustafa Maguindanao del Sur nagpadayon. Wala pa kuno masuta kung duna ba'y mga nasamdan o mga nangamatay sa gikaingon nga gubat. Unungan na inyo ang gira di ay nagpait na gani kayo karon ang ato mga kaigsunan diri sa tung nasod sa Pilipinas magpatay pa mo dia. Paglingkod mo dabi sultihin ninyo gaon sa inyo problema para nga masulbad na inyo problema dia dili na masulbad sa bala. Lingkorin na ninyo. Samtang sa manpang bahin mga katropa dini karon sa to ang mga balita nga tuhatagan og pagtagad. Mikailap nga video sa grabe kuno nga pagbaha. Mga kaigsunan nga gipasangil sa siyudad sa Davao, dili kini iya sa Davao. Naitabo sumala pa kini sa weather monitor screen kun dili dito sa Manila tungod sa epekto sa habagat. Oy. Kang kinsa man ning pakana mga katropa? Kinsa may mugna-mugna ani mahiga lang kana mga baha diha karon nga makita mahiga la sa social media dili din na iya sa Davao kun dili dito na sa Manila. Ha? Tamaghaka ang istoryaha, no? Oh, karon na matikda ni sa katong mga weather, kuan ba? Weather forecaster, mga kaigsunan ko. Sa weather monitor screen ko, no, makita diha nga dili ni siya sa Davao, kundili sa Manila. Oh. Malay ba nato mga kaigsunan, kining kita nga mga viewers nga, wa makisayod, mga higala nga, di din na iya sa Davao, magtuorot ang nga sa Davao, dili diha ito iya. Di porting luya na to ba, no? Doi kay ta mga kaigsunan. Sama na karon ang ginapasabot sa ato mga kaigsunan nga dili ni iya sa Davao kundili iya kini sa Manila. Samtang sa dugang pangbahin mga kaigsunan sa tuang balita nga tuhatagan og pagtagad. Dini karon sa tuang mga balitang nasyonal. Tulok adlaw nga transport strike sa Manubila gisugda na. Klase gisuspende sa mga apektado nga malugar dito sa kaulohang Manila. Mao ni mga higala kay kuno. Grabe na kuno ang kuan. Grabe na kuno ang epekto nini karon sa kamahal sa petrolyo. Una nga ang usa sa mga gilantaw nila karon ang solusyon ani kinahanglan padunggon ang ato ang gobyerno. Nga naghinubra ra sila.
0: Bullseye and liner.
2: Sa dugang pang bahin data sa Davao City og PhilJeps sa bahin sa kontrata sa GenCorp nagkabangi kuno dito sa Senado.
0: Bullseye and liners.
2: Ini may kailangan to mga headliners ngayon nabati din nilamang karon sa to panaguban sa programang Bullseye. Nining adlaw karon nga Martes 29 sa September 2026. Samtang sa dugang bahin atong dawaton karon ang report mahigalagikan sa atong mga kaubanan nga nagapatrolya palibot karon sa tuang siyudad sa Davao aron na sutaon ang mga panghitabo sulod sa milabay nga mga inuras. Dili lamang karon sa to panaguban sa programang Bullseye. By the way, mga kaigsunan, happy birthday di ay sa moang birthday boy karong adlawa mga kaigsunan, sa moang SM station manager mga kaigsunan, si SM Jasper Maguncia.

0: Happy birthday, SM Jasper Maguncia. Sa ikapila na niya nga birthday karong panahon na mga kaigsunan, I think ika-19. No? Birthday karon ni SM Jasper Maguncia, mga kaigsunan. SM Jasper, sir, happy birthday ha. You have more birthdays to celebrate. Enjoy your day. Katrupang Jasper Maguncia, Nining Adlawa. Mao siguro tong wa makasipot si katrupang Alan Abais kay nagprepara to karon sa iyahang ice. No, kay iyaha siguro hakuton karon ang iyang production sa iyang ice plant Nining Adlawa para sa mabugnaw kayong birthday celebration sa muang SM nga si SM Jasper Maguncia Nining Adlawa. Katrupang Jasper, happy birthday ni mo, sir. Many more birthdays to celebrate. Hoping na maangko ni mo ang kahupayan, kalipay. Enjoy lang sa mga adlaw nining panahon. No? O hindi bang maayong panlawas imong maangkon sa usaba, sa ingon man sa imong kinatibuk ang pamilya. Alright, dinig karon sa to palayong nga panaguban mga kaigsulan. Good morning para sa to mga tigpaminaw, sa to mga viewers karon sa Facebook live streaming broadcast nining buntaga. Mayong oras ka na itong tanan, no? Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsulan. Inaot me nga okay pass alright ang ito ang sitwasyon karong adlaw. Ilabi na mga kaigsulan ko sa to ang nganong uban-uban man ha. Doon ay depicto ning ako ang kuan, kining ako ang mouse, himo na ko ning cut karon. Okay, muuban man. Atay pa hakay nakalimot na ko ani unsay na depicto ani. All right, mga kaigsunan ha. Madali lang kay ato ang lantawon karon ang ato ang ato mga tigpaminaw karon nga na, naglantaw usab karon sa ato Facebook live streaming broadcast. Good morning kaninyong tanan mga kaigsunan. Mga pagpanghinaot nga okay pa sa alright ang atong sitwasyon karon nga buntaga. Follow, like and share lamang no sa ato ang Facebook live streaming broadcast karong buntaga. Ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo da karon ang ato ang panaguban mga kaigsunan. By the way, unya sa ato ang hatagan og pagtagad. Ato sang i-check karon ang report ni katropang Marvin Ibano. May kalambigitan usab nining DPWH sa Bailey Bridge sa may bangkal. Pahabugan ko no. Oy, kini murag nindot niya. At least gi dungog na ang atuang pangarap. Pangarap sa buhay. Nga patasaan ako no mga kaigsunan kanang nahisgutan nga tulay kay gipatasaan na nila karon mahigala ang wall diha pinaagi sa mga gabions, no? Pero ang tulay ubos gihapon. So what if kung ang tubig mga kaigsunan diri karon moagi sa exit or entrance or kinibang mga approaches sa tulay? Magbaha gihapon na sa direk kinibang Secretary Vince Dizon. Pahabugan ako noon nila ni. Atong sayron karon ang report, kinatibok ang detalye sa balita. Katrubang mo sa balita si katrubang Marvin Ibano. Katrubang Marvin Ibano, good morning. Please come in.
1: Yes, sa katropang break sa may kalabigitan ni ini din yung butiyaga ni Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dizon nga padayo ng ilahang koordinasyon ganto sa Davao City Water District kung DCWD alang sa posibleng pagpahabog sa Bailey Bridge sa may San Juan Village, Bangkal, Davao City. Atol sa interview, gipasabot sa kalihim nga adunay dakong water pipe ang anaatupad sa maong tulay o kinahanglan kini matagan og pagtagad sa DCWD sanglit maapektuhan kini kung sugdana ang operasyon sa pagpahabog sa maong tulay. Kinahanglan matud pa ang adjustment sa tulay sanglit nitupong na kini sa flood mitigation. Diin plano sab nga iispalto ang yuta sa residential area tapad sa maong gabyon o sa maong proyekto aron na dili na mag-anto sa lapok ang mga residente kung galing adunay mga pag-ulan. Una nang gibutyag ni Dizon nga nag-allocate ang ahensya og anaa sa 100 million peso sa gikan kana sa quick response fund alang kana sa pagplastar sa flood control project sa kinatibukan kanang Talumo River o gilantaw nga tapuson or matapos ang maong proyekto ning tuig 2026. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live! Report.
0: Na salamat kadupang Marvin Ibano sa report samtang atong oras sa mga katropa alas 6:59 na sa buntag Philippine Standard Time. Dini karon mga kaigsunan ko sa tuong uban pang mga paghitabo mga kaigsunan para gikan sa tuang mga kuano gikan sa tuang mga sister station katropang Troy Royce. Okay ba? Okay. Now dili ta karon mahigala sa tuong news trends no. Kini bang mga balita mga kaigsunan nga nagapanghitabo pod gihapon sa tuang palibot. All right. Kagahapon nahimong katawanan mga katrupa dito na pita paki prepare ko sa tong ipakita ang video anak katrupang katrupang Royce. Katawanan dito na pita sa kini bang ipahigayon nga ika 38 impeachment trial sa impeachment court. Dihanga gahagok mga katrupa ug daw nawad-an sa kinabuhi naman nino nawad-an sa iyang panimuot ang representante nato mahigala sa ika-unom nga distrito ika-6th district sa Metro Manila sa siyudad sa Manila si Representative Benny Abante mga igsoon. Now kisa pa nakapangka ani mga katrupa dara o paminawan ra gud nato.
3: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired.
0: So nakapangka si Presiding Officer Chis Escudero.
3: Rest somewhere, but at least not right behind the witness.
4: Your Honor, I think he's praying for us.
3: I doubt that. But anyway,
4: he's praying for the prosecution, Your Honor.
0: I doubt for that.
3: Before calling on
0: he's
3: Senator
0: not praying.
3: Joel,
0: Mauni karon mga kaigsoonan ang nahitabo. Kada bang dili bitaw attentive? Unya later. Siyempre, kay nabulabog man ang kaigsunan kung gikatauan dahil sa dito sa court, sa kinibang kuan, sa kining impeachment court, si Representative Benny Abante. Mitubag siya! Ha? Mitubag siya! Luoy po din taong kaya ni si Chief Prosecutor Luistro kay panalipdan kisya mga kaigsunan po kinumidya po. He's praying daw for the prosecutor. Ingon, unsa kay naa sa nahuna po ni Senator Chis Escudero nga, I doubt for that. Ha? Oh, duda siya mga kaigsunan. Wala gini nag-ampo. Natuo gini! Ha? Kining tagwaya ni, wagi ni siya nag-ampo. Natuo gini siya. Gahagok gini. Oh. Ingon pa si Senator Chis Escudero, mahigala nga daw gikapoy mga kaigsoonan ug gusto niya mo pahulay, pwede ba nga dili dito somewhere not kinibang dili kuno sa likod diha karon sa kinibang ginatawag na not behind kuno sa kinibang witness sa area. Oh, kay klaro kay sa makita kay sa kamera. Oh. Ingon pa siya sa iyang tubag, mga kaigsoonan, nga gilaay lang kuno siya sa mga pagkuntana sa depensa. Laay si mong baga. Oh. Oh. Tuog jud ka. Matarungan pa jud ka diha nga gilaay nga layon ba ka dito karon sa gira di karon sa mga pangutana karon sa impeachment court nga
2: Bullseye.
0: O gamingon hinong kasiguro nga gilaay ko sa presentation sa kinibang prosecutor kay puros mga luag. Dili got.
2: Bullseye.
0: Murag mo to, dagway ang mga tao nga nagapalibot diha. Pero gamingon ka karoon nga gilaay ka sa mga pangutana sa depensa. Ha? Di ka layon na mga kaisunas sa pangutana sa depensa nga wala po sila i-depensa. Kay pwede bang luwaga mga kaigsunan sa kinibang mga presentation of evidence. So nakatuog mga kaigsunan na makaluluoy nga gikapoy ko no mga katrupa. Si dila naman. Si Representative Edwin Edwin naman ni noon. Representative Bini Bini Abante. Oh. So, porti niya pangatarungan mga katrupa nga gilay lang kuno si Gid siya mga katrupa. Ala, kamo mo tuo mo nga gilay sa may galaw natug lang gini. Oh. Sa pikas pod nga bahin mga kaigsunan dini karon sa kinibang pagbisita ni kuan, pagbisita ni DPWH sa Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon. Siya nag-ingon mga kaigsunan, gi-interview siya sa media kagahapong adlawa nga nag-ingon siya mga kaigsunan, gipangutana siya kung duna bay ghost projects gyud nga tinuod dinhi sa Dakbayan sa Davao. Nagpabungol-bungol mahiga lang atuang kuan, nagpabungol-bungol ang atuang secretary mahiga lang as if wa sa kadungog sa pangutana. As if wa sa kasabot sa pangutana sa media sa Davao City. Ha? Ato paminawan mga katrupa.
2: Jack?
5: Sorry?
2: Sa Davao City may ghost project
5: again,
2: ba?
5: Yan ay subject to validation.
0: Oh, di ba?
5: So kailangan, merong ghost project na confirmed sa Davao Occidental. Kaya nga nakakulong na eh. So we will, everything is subject to ongoing validation, sir, and investigation.
6: According to Senator Ping Lang, so na may coordinates doon po na funded for a gig bot located, yung coordinates ay located doon sa
5: yes.
6: Okay? How do you respond to that?
5: Yun nga.
0: Di ba? Nagpabungol-bungol na lang siya mga kaigsunan sa iyang sa iyang kinibang ginatawag mga kaigsunan ko nga pangutana sa mga media people diri sa Davao City. Ha? Gumikan kay doon naman ko'y mga nanggula na nga mga reports nga doon ang ganigi pang red flag no? Nga mga projects ko na sa Davao City nga gianggaan, gitag mga kaigsunan as gosh! Ha? Kumbaga, mga project nga abat. Oh, di ba? Muna isulti, mahigala karon sa secretary sa DPWS kasi sila naman nagsabot ani ni Director NBI, Director Matibag, Melvin Matibag, mga kaigsunan sa National Bureau of Investigation. Na sumala pa ni Sir kwan ba ni Sir Boyet Piñol ingon pa siya nga please help me remember the real definition of the NBI. Is it National Business Investigation o National Bureau of Investment or National Bureau of kinibang investigation. Naglibog na si Sir Boyet Piñol, ang brother mahigala ni former DA director. Okay. Now, unya, ato ni hatagan po ng pagtagad mga kaigsunan din sa itong programa. Kay usa na sa ito ang mga isigutanan, mga katrupa ha, din sa ito ang panag-ubay. Kaya lang, kaya di ay manoy mga kaigsunan ko nga, kuha na ni, I think, naanan ni sa hustog yung pangidaron. Mayon ba na ito na, kaning hamtong, asabay, unsabay kuha na ni, kini bang hamtong pangidaron mga kaigsunan na sa inyong pagsabot, unsaba ang kinibang bracket sa edad sa tao ani from 18 to 40 o from 18 to 50 muna siya ginatawag na hamtong. Edi ay kuha no nasagip sa nasagup sa kuan sa kamera pasahero ni siya pasahero ni kanang diha katropang Royce nagsakay ni siya I think bus. Nanghagit ni siya og smiringhoy. Ingon pa siya nga ismiringhoy ko 1,000 lang. Oh. Oh. Sa sulod sa bus, ha? Sa sulod sa bus. Unya, iya gyang gina kuan gina hagit gina kanang kuan 1,000 asa ka mangitaga 1,000. Oh. Naraw.
7: Asa ka mangita dali daw 1,000.
0: Oh. You see? Nitindog si Manoy gamit ang ihang cane.
7: Asa ka mga itatali daw 1,000?
0: Ah, tama na, lo. Kay medyo marag naglisod na magkatindog, lo. Ha? Naglisod na ganit kagatindog, lo. Nya, tapos mag-simiringhoy pa ka. Orag, lisod naging kain na siya. No, lisod naging kain na sa tuhuan, lo. No? Ang buhaton siguro ni Molo mag kuan na lang ka mag inom na lang ka, lo, o ginibang premium D3 soft gel capsule para muligo na imong kabukugan, lo, kay medyo murag ni pilo nagjutay ang imong buko-buko. No? Bullseye. Mo na pinaka importante nimo di, lo, kay medyo murag nagliteryo na nang imong kuan, no? Ang imong buko-buko murag nagliteryo na. Importante diha, lo, nga paligono ni mo yung bukog, lo. Pinagi sa pag-inom ni mo karon o kinibang premium D3 soft gel capsule or baka pag-inom ni mo karon o premium D3 coffee mix. Kaya ba si makatabang pa na sa pag-paligon si mo mga muscles? Ha? Kaya medyo tanaw na ko diha si mo, lo. Murag latoy na kayo, bitay na kayo ng imo nga mga muscles, lo. Ha? Unya, manghagit pa yung kag-spiring hoy, lo. Patitik. Ha? Pervert. No. Di ba? Wala siya mga kegsyonan ko ang atuang mga news trends sa nining buntaga, mga katropa, ang atuang napupo. Gikan sa atuang mga pag-utingkay diha karon sa mga kaban sa atuang social media, mga katropa. No? Kada adlaw do nagi mga kahibulungan diha karon nga mga kuano mga gipang post diha karon sa social media, mga katropa, nga wala mahibalui sa uban. Kay kining social media mahigila mo na isumbunganan karon sa mga problema sa ubang tao. So nakatabang po ni sa tuag jutay, mga katropa. Oy, para diha sa to mga tigpaminaw karong adlaw, mga katropa, no, sa to mga kaigsunan nga namati diha karon sa ilang tasatag sa mga panimalay. Ayaw ninyo kalimti ang paggamit diha karon sa kuano diri karon sa tuang atuang mga produkto mahigala sama na lamang sa Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, kini magong Santon Gold Coffee Mix ngano manggyud nga kami kanunay gabalik-balik ani sa inyo diha karon, no? Kini bang pag-inform sa inyo nga mao ni say the best, no, kinibang Santon Gold Coffee Mix sa mga kaigsunan gawas sa uban pang mga kape. Kape, no, nga nang tumaw diha karon sa mga merkado. Ngano? Tungod kay kini Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, duna ni siya man good, mga katropa. Sa usa ka pakete diha na nakasud na diha karon ang mangustin. Oh? Oh. Nana diha karon ang mangustin. Pwede tong buto-buto diha ni mo. Pwede ba na masulod diri, no? Para makuha na to. Oh. Dera, gawa sa mangustin, doon na po na siya chia seeds. Gawa sa chia seeds, doon na po na siya turmeric. Gawa sa turmeric, doon ay moringa. Doon ay glutathione o collagen. Mm. Muna siya mahiga lang ang ginatawag na pila niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 in 1. Diba? 7 in 1 pack, mga kaigsunan, duna kay makuha diha karon nga umento, pwedeng umento diha karon sa imong lawas. Makita diha, mga katropa, nga mag-improve ang imuhang siguro pwedeng panit. Mag-improve ang imuhang color gumikan sa collagen, ha, glutathione, o ang imong panit mahigala katong mga wrinkles nimo basin og kuano kanabang mauli-ulian og mawa kining mga wrinkles, kini bang mga kulubot or kunot-kunot. Mm. Mahingon. Kaya kini mga kunot-kunot manggod mahigala, di na ginato ni mapugngan kuno mga katropa, gumikan kay mao na gini siya ang bunga kung magkataas ang imuhang edad. Ha? No? Magkataas ang imuhang edad kuno, magkakunot-kunot gyud ang imuhang kuan kini bang cool kini bang panit mga ison. All right. Uy. Di man dito maotong kuna sa dara. Para nga mawala na siya mahigala kanang pinangga ninyong panit diha nga medyo muraga kuan na ba kana bang mi kunot na, no? Inumina ninyo karon o kinabang ginatawag na Santon Gold Coffee Mix. Di ba? Kaya kining Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan, gawas nga duna ni siya ay kinibang mangustin, duna po yung moringa. Oh. So mo ning bahin mga kaigsunan nga kami makapanghambog media sa inyo nga maayo kini siya para sa tuang mayong panlawas. Kita kanuna kitang gatagad sa tuang lawas. Eh. Baya na lang man, no? Mahadlok ta magkasakit, mahadlok mo kita mapaakan og lamigas, paakan og lamok, no? Kana siya may gala, timaan na nga giampingan nato ang ato ang may panlawas. Dili nato gusto og buot nga mabati may gala ang laing kuano epekto sa mga daotang elemento nga pwedeng mukupot sa atong lawas. Diha mga kaigsunan ko. Sa glutathione pa lamang daan nakahatag na kinig maayong no maayong epekto sa atong lawas plus collagen. Yan ang ginatawag bitaw nila mga kaigsunan kong anti-aging. So, kining Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ato ni mapalit, of course, di karon sa mabutikas. Ato ilang ninyo karon ang ato ang mga Mercury Drugstores para nga inyo na mapalit mga katropa. Ato ang South Star Drugs. Uguban pa nga mabutika ang kuan kinibang TGP o Gabutika Generica. Nana diha mga katropa ang atong Santon Gold Coffee Mix. Para nga atuaning makwa no, atuaning magamit og mapausob na to ang atoang ma-improve na to ang atoang health mga katropa. Ah, tangin na ninyo nya kay to nang ibatbat sa inyo ha may gilag unsay maayong epekto nini diha karon sa tuang kalawasan kining nahisgutan nga mga produkto diha karon sa tuang lawas. Kinibang kuano kinibang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Okay. Now, abangin na ninyo gumikan kay kini ang medyo maingon nato mga kaigsunan. Maghatag ni og maayong epekto sa tuang lawas katong dunay mga gipangbati diha karon sa kalawasan maalim, no? Of course sa mga igsoon. Tutala mapalit ra ni mga kaigsunan, no? Mapalit ra diha karon sa mga nag-una nga mabutika nga ko ang gi-mention diha kaninyo kaganina. Kung gikapoy mo ang inyong natural nga energy, iyaha ni mahigilang buhion pinagi sa Santon Gold Coffee Mix, no? Mo ni mga usa sa mga benepisyo nga gitanyag dining nahisgutan nga kape. Kape lang ni pero duna ni dalang tambal mga katropa. Di man ito ingnon mga igsoon, nga kanang uban diyan nga mga kape, mga higala, inay nga magtambal, magkurog ka na hinon. Aging na tamo nga di ay kape diri mga higala sa Y2H, sa Yes to Health mga kaigsoonan, nga kape na tambal pa. Dili ni kape mga higala nga maghata ka ninyo daotang epekto, nga magkurog mo, magpalpitate mo. Oh, so ipight nini ang imuhang kakapo, imong fatigue. Ah, kanang medyo kahapo, kahago no sa imong lawas yang i-fight. So, i-boost niya ang imong natural nga enerhiya mga kaigsunan. Gawas niya ni pwede usab nga iyang i-enhance, no? I-improve niya ang imong mental clarity. Oh, halimbawa, doon na kay problema sa gugma. Ha? Inumin lang nagkape kay hatagang kanyang mental karitudluan kaniya makaiksyon nga diri day kada pita ha. Halimbawa duna kay kahadlok mahigala si mo nga pagpanrabaho. Inumin nagdaghan kayong Santon Gold Coffee Mix. kay kulba ra na siya. Sa tinuod lang kulba ra na. Di ba? Dunay support sa imong inadlaw-adlaw nga wellness sa pagikan sa imong kabisi. Busy lifestyle, no? So, diri napita mga kaigsoon na Santon Gold Coffee Mix mga igsoon. The best nga muhatag kanimo og ayuda mga kaigsoonan diha karon sa imong ipangbati mga katropa. So, patasana na ang pag-inom sa Santol Gold Coffee Mix sa matag-adlaw mga kaigsoonan gumikan kay matag-adlaw usab nimo nga gipalambo ang imuhang maayong panlawas. Importante na mga kaigsoonan ini pang panahon na karon nga medyo murag dunay mga masinati nato nga maproblema. Dunay mga masinati nato mahigil nga medyo murag maka-pastress imong lawas. Inumin ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoonan. Kaya kanang patiga mga kaigsoonan, iyan ang i-boost, no? Ipatibabaw ang imuhang natural nga energy. Muna'y nakanindot mga katrupa, nining ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katrupa. Di nakakinahanglan nga manguikoy pa, no? O kinibang turmeric? Mga ito pa kantos bukid, mahigila para nga manguikoy dito ga kanabang luya? Para nga imuhang la kaya bang initon? Eh, mangita pa ka diya karun o kamunggay. Musaka pa ka kamunggay mga kaigsoonan para nga imuhaning ma, kwa no? Imuhaning ma, painitan o tubig. Oh, di ba? Pabukalan o tubig mga katrupa, dili. Gumikan kay usa na ni siya ka, pulbos na nanakaroon mahigala sa kape. Ha? Pouch kini siya mahigala. Nga, imo na lang ng ibubo sa imong tasa, sa imuhang mug mga kaigsoonan or sa imuhang cup, coffee cup mga kaigsoonan, doon na kanay resulta after sa imuhang pag-take nining nahisgutan nga kape. Oh. Pwede usab, nga tuhan ninyo mga kaigsoonan, ha? Ang mga Yes to Health Clinic mahigilan, di ay Yes to Health Clinic po diri sa Davao. Kung makapabormog ani sa Davao, ang Yes to Health Clinic sa Davao City na himutang kini sa door number 3, Silpol Building sa GSIS sa Matina, siyudad sa Davao. Grabe itong makita nyo ng dayong kurbada ni Mudiha sa kuan gani, Matina Crossing, gikan ka Matina Crossing, padulong kag Ikulan. Pa dayong kurbada diha mga kaigsoonan, makita ni Mudiha ka ng kuano, kanabang Tagum Cooperative. Kilid ana, mauna siya ang kining ginatawag mga kaigsoonan kung kuan kini bang Yes to Health Clinic. Nadia kanunay si Doc CJ Lunes ug Martes, karong adlaw Martes ha, na si Doc CJ ni Droda diha mga kaigsoonan. Mo entertain kana ninyo mga katropa. Sa tinod lang mga kaigsoonan kining si Doc CJ ni Droda mga higala dako na punig na tabang sa akong mga kadugo. Ultimo akong anak mga kaigsoonan na ayudahan aning Doc CJ ni Druda Mahigila pinaagi sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga igsoon. No? Dadapita sa Yes to Health Incorporated mga kaigsoonan. Sa Tagum na po dito sa may terminal gani. Sa terminal sa Tagum City. Nautan na lang mo ka sa napita ang Yes to Health Clinic mga kaigsoonan kinara dito makita na dito mga kaigsoonan ang Yes to Health Clinic sa Tagum City. Di nalisod pang itawang kinarama sa terminal sa Tago mga kaigsoonan. Makita rin na nimo dito ang klinika ni Doc CJ ni Druda sa Yes to Health Y2H sa Clinic and Pharmacy Wellness Center mga kaigsoonan. Naayon ninyo galangana kay delikado kay kung langano na ninyo mga kaigsoonan kanang inyohang pagbisita usab dito o pagpalit sa mga tambay. Basin ninyo og maglala pa ng inyong magipangbati sa lawas labi na katong mga dunay gipangbati. Lala pa na mga kaigsoonan delikado pa. Mudako pa ang imuhang gasto. No? Pwede din mo nang i-take mga kaigsoonan bisan og kuha, no? Bisan og wala ka sa kanabang ginatawag mga kaigsoonan og wala kay sakit. Kay food supplement man eh, mga kaigsoonan. Makapalig-on man eh sa imong mga selula. Alright, mabalik ta. Dini karon sa to. Parang uban. Unyas to pagbalik nga to mga hisgutanan nga to hatagan og pagtagad. Una, si DPWH Secretary Vince Dizon ni anhi na pod sa Davao kay mag-inspeksyon sa Talomo River o pag-imbestiga sa gikaingon nga ghost projects. Abi na kog da kompleto na. gumikan kay duha na may diha na may kining ginatawag nga gi red flag. Di pa din klaro? Isgutan tani unyang taud-taud mga kaigsoonan dinhi sa atong panag-uban sa programang Bullseye. Sa atong pagbalik kuman lamang sa may pabalo gikan sa technical department sa tanga tung oras alas 7:24 na sa buntag Philippine Standard Time.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix. Cess the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy.

Alright, good morning kay Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning. Good morning katropang Sir Alan o Sir Brick sa may buntag ni mo Ma'am Grace Cruzada. Si Ma'am Nita Valderosa. Timpa-timpaha kay Mityo Muraga. Tingog ni. Oh. Alright. Si Ma'am Nita Valderosa, si good morning ko no, Sir Alan o Sir Brick. XFM Davao Katropa Digital, good morning. Alright. Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Brick. Good morning Sir Elmer, kumusta ang lugar nato sa Laak? Ha? Good morning mga kabulsay, dalaygon ang Diyos mga katropa amping tangtanan si Ma'am Mary Grace sa Cruzada. Ma'am Mary Grace may buntag ni mo dia ma'am. Amping kita kanunay. Happy birthday Sir Jasper, Ma'am Nita Valderosa. Si Ma'am Jeneline Arceo Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Oh, may buntag kanyo mga taga-Agusan, kumusta mo? Nakapangapi na mo dia? Hey, kung wa pa, hala, pangapi na mo. Burutin nyo na! Ha? Para nga, doon natay, doon natay maangkon nga mayong, mayong ugma sa itong kalawasan kung mag-inom ta sa ito ang mga produkto karon sa Yes to Health Incorporated. Si Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas. Good morning katropang Sir Brick sa Flores. Happy Tuesday na itong tanan. God bless us all. Watching from Negros Oriental. Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas, may buntag ni mo di ma'am sa may Negros Oriental. Kumusta man ang Negros Oriental karong Adlawa, no? Si Sir Randy Artiaga Santisas Naminaw, may buntag ni mo Sir Randy. Si Manix Madarang, good morning Sir Brix. Happy listening here from Dacudao, Kalinan. May buntag din sa mga taga Kalinan, no? Labi na sa may barangay Dacudao, Kalinan, may buntag ninyong tanan din. Amo pagpanginaot nga okay pas all right ang ato ang sitwasyon karong buntaga mga katropa. Okay. Now, una ta mubalik dito nya mga higala sa tuang kuan no kini bang kaayo sa pangandoy nato nga maayong ato ang lawas mga kaigsunan hisgutan nato ning isyu may kilambigitan sa pagbisita kagahapong adlaw ni Secretary Vince Dizon di nga nag-inspeksyon kini sa Talomo River og doon na siya mga gipang imbestigahan diyang dapita kitanaw niya ang katong setup sa pagpatuman sa build ini bang proyekto nga medyo okay na pero ang tulay lang yon ang medyo muraga ubos inabot na maguna ni tupong na maguna sa red color sa ato pa murag na ana sa delikado nga sitwasyon kung mabot na sa red. E medyo murag ubos-ubos ra gining kuan gamay maguni sa paa unta gyud pero nagkadaghan ang panimalay sa Davao mahigala so nagkadaghan pud ang tao. Makadaghan ang tao mahigala medyo mura pug magkadaghan pug tubig. No kay kasagaran man ko sa makapadako sa tubig sapa. Sapa mahigala kini ginatawag na toga roof water. Gikan sa mga ulan mahatag volume nga mahatag nini mahigala ngadto sa kanabang sapa dayon. Unlike kung wala na mga balay-balay diha medyo muraga ang tubig mahila muraga hinahinay ra no nga mudaghan dili ingon nga duna nay volume dayon kay pagwas nga mo tugpa na sa top ang tubig nga ulan pag tugpa na pud na siyuta daghan na kayo mga kaigsunan ko nga natigom so volume mga kaigsunan ko. O pila na ka mga balay diha karon nga mag-provide og volume nga tubig gikan sa ilang atop. Amo ni makapadagdag mahigala karon og paspas nga makapatubo diha karon sa tong kasapaan. All right. Nalipay ta mga igsoon actually no. Gumikan kay ingon ani di ay ka epektibo ang ato mga government offices, government agencies diha karon sa pagpatuban og projects no. At least nakita na to mahigala ang gugma karon sa gobyerno alangan to sa mga tao, mga kaigsunan. Pero kining ginaingon mga kaigsunan ko nga ni anhi na pud siya diri, dili lang sa pag-inspeksyon kundi nagapang imbestiga na pud. Hasta kapila man ita mag-imbestiga ani? Ha? Kay sa tinuod lang mga kaigsunan,

0: Niatong wala pa impeachment, 2025 pa, doon na na'y alleged investigation nga gi-conduct mga kaigsunan ko ang DPWH, mga kaigsunan sa mga allegation nga flooding diri sa Davao City, kay gusto nilang i-connect mga kaigsunan nga doon na'y problema ang mga infrastructure projects or flood control projects diri sa Davao City. Now, diba, ato pa hinumduman sila mga kaigsunan. Na-remember po ninyo mga tigpaminaw nga mitong-tong pagani ning atuang sekretaryo sa Department of Public Works and Highways nga na sa dike sa Davao River or gitungtungan yun niya ang katong mga lugar mga kaigsunan nga dunay posibleng nga pagdahili. Ultimo kining dinidapita mahigala sa may Shrine Hills na din doon na gitap-tap diha mga higala nga daw net aron nga makapugong sa soil erosion mga kaigsunan, iyang gikuhaan dito o kinibang inspeksyon. Karon, doon na ba yung mga pagdahili? Oh. Diyang dapita, wala na. Wala yung pagdahili diyang dapita mga kaigsunan o safety na ang mga tao nga naa diyang dapita gapuyo. Usa na sa mapamaagi nga gitun-an sa mga inhinyero nga pwede din nga magamit aron nga dili mo agos diretso ang tubig padulong dito sa ubos, no? Masangit pa ni dito sa mga miturok unya nga masagbot diya sa net o lisod nga anurod. Ang gato mga sagbot nga miturok sa net, gumikan kay doon na siya ay sangga. Oh. Now, balikan na to ang ilang pagtungtong sa dike mga kaigsunan. Kumusta man to? Okay. Now, ugasa po nagkuha kini mga taga NBI nga nag-ingon sila karon mga kaigsunan nga doon na kunoy 51 ka mga projects nga gi-red flag nila. Gi-red flag nila. Unsa may buti pasabot ba? Kailangan ano nga gi-red flag? Doon ay kadudahan. Doon ay mga kinibang nga maong nga mga project mga higala nakita ra ba din ni karon nga tunga lang sa sako sa simento ang gibuhos ani?
1: Pusay!
0: In short, substandard?
1: Pusay!
0: Or doon ay mga proyekto mga higala nga makita lang sa pangan pero wa sa kinibang dili makita nimo physically mga kaigsunan. Oh. Muna itong gusto nga may baluan karon may galaon sa may buti pasabot definition na ninyong gipang red flag, no? Sigon pa dunay ang usa sa mga detalye nini karon mga kaigsunan, ang investigasyon sa mga flood control projects kay nagpadayon pa kuno kay wala pay pinal nga pizza kung kanus-a kinihingpit nga mahuman tungod kay dako ang uglapad ang pagsusi sa mga nga, sa mga dokumento. Unsa? Oh. Now. Dako uglapad ang mga dokumento. Or nangita lang gid mo, nag-search lang gid mo og mga problema para diha nga aron nga matagan yun yung problema ni. Di ba? Para nga madaot ang katong tumong ninyo nga dauto. Doon ay ipagawas nga red flag ang National Bureau of Investigation NBI kaniya itong September 25 na itong adlaw nga Biyernes 2026. Din gikonfirma kini sa director sa NBI Melvin Matibag nga halos usa ka gatos ka mga flood control projects sa nga ilang ginasusi sa Davao City, 51 ka mga proyekto ang na flag na red flag. Tungod ko no sa ginatawag nga mga irregularidad. Aber, kisa may inyong dutdutan ani karon? Ha? Si Vince Dizon o ang local government sa Davao? Kay national man nga mga projects. Once nga moagi sa DPWH, it is national funded project. Dili ni local government project mga kaigsunan. Now, dili ta depensor mga kaigsunan. Dili ta kuan kinibang nagabugar mga kaigsunan sa local government of Davao. Naluoy ko sa mga taga Davao. Ha? Gikaluyan nato ni mga taga Davao mahigala, gumikan kay murag left and right, right to front mahigala nga headlines. concentration da karon mahigala sa national government ni adiri mahigala ang ilahang simod, ang ilahang muntar mahigala padulong sa Davao. Ngano man ni? Away sa inyong political nga kahakog unsa ba? Okay, pakita lang ninyo na sa election kung mao. Di ba? Now, ani ni ha, what na nagingon diri karon mahigala nga sayop kining ilahang nga ginasuta nga pag-imbestiga diha karon sa mga projects whether it is substandard or gauche mga kaigsunan. Lipay ta diha. At least ang gobyerno mga kaigsunan milihok. Okay. Now, unsaon na lang pod ang question sa uban nga mga tao o sa uban nga mga public official nga miingon mga kaigsunan nganong diri man ang unahon sa Davao nga doon na may uban nga mga projects nga naa diha karon sa uban nga kinahanglan ninyo o pagtagad. Diba? Ang pangutana kung nahatagan na ba ninyo ni o mga pagtagad po ang mga pagbaha dito sa uban ng mga lugar. Like for example sa Metro Manila. Nga allegedly doon na may mga pagbaha kuno dito. Bisan gani o gamay lang ulan, dako na kayong baha ditong napita. Nga naman na. Ha? Okay. Doon na kuno'y unom ka mga bugat nga kandidato alang sa Ghost Project gikan diha karon sa Sikwitay Uno ka mga flagged nga mga proyekto. Unom nini ang nakitaan nga klarong timailhan. Ang posibleng ghost projects o walay nakita nga infrastruktura sa aktual nga site. Tanaw ra gud paminaw ra gud nato si Kwan, si Secretary Vince Dison katong kaganina. Unsa iyang sulti? Sa gipangutan na siya sa media mga kaigsunan. Daraw, paminaw ha.
2: Sa Davao City may ghost project.
3: Again,
2: ba?
3: Yan ay subject to validation. No? So kailangan merong ghost project na confirmed sa Davao Occidental. Kailangan nakakulong na.
0: Oops.
3: So
0: confirmed project nga ghost mga kaigsunan dito sa Davao Oriental. Hilit nga dapit mahigala sa Davao Occidental, I mean. Dili Davao Oriental, Davao Occidental. Ha? Dito sa Jose Abad Santos mga katropa. Ha? Nga gikaingon nga doon na accomplishment report na nadawat ang DPWH, yet wa pa din natapos. O ang mga tabaghak mga kaigsunan nga nagtabon sa maong impormasyon, sila karon ang nabilanggo. Oh. Diba? Okay. So kinagokdo na ninyo. Hatagan na ninyo sample ang mga tao nga nagabinuang di karon sa pundo nga iyas gobyerno. Ha? Eh kita nga mga tao nga yano nga niya diri sa ubos, maigila kahulat na mata kano saan nila tapuson kining ilahang nga trabaho, kano saan nila tapuson maigila kining proyekto nga ilang ginatukod, maigila nga kuno alang sa katawhan, pero di ay alang sa ilang bulsa sa mga tabaghak. Di ba ka mabulset ana? Ha? Dili man na ilang kwarta mga kaigsunan kanang gidapat diha karon nga proyekto, gikan man na iya sa mga tao mga katropa. Koleksyon ka na, gikan sa mga buwis, gikan sa mga pobreng Pilipino, madunahan man sila o mga nasa middle class nga mga living status mga ikso sa katawhan. Di ba? Now, but bang ipasabot mga kaigsunan, din ay karon sa kinsa bagayod ang tuyo ninyo na ining kanunay ninyo nga pagpang-imbestiga? Ha? Nga no nga hangtod sa pagkakaroon, nagsige pa magsulti karon nga pagbiripika. Di ba nagsulti mo kaniadto, gisultihan na mo ni Pulong Duterte ang representante sa unang distrito sa Davao, giingnan mo nga ipakita ninyo, i-check ninyo kanang mga dokumento nga naa diha karon sa DPWH. Naara man na sa inyong buhatan. Oh. Di ba? Naara man na sa inyong buhatan kining nahisgutan nga mga proyekto. Tlantawa ninyo diha, ha? Kung doon na ba'y ginatawag na ghost project. Ha? Kay kung doon na, hala, pasakay o kaso kini mga tao nga na-involve nganha mga katropa. Para nga matagam. Even the contractors sa kinahanglan nga manubag. Para maibaluan mga kaigsunan o kinsagyon ang pakana. Nianang tanan mga kaigsunan. Oh, di balik na din ikaroon sa tuwang ginalantaw nga problema mga kaigsunan. Ngano nga kanunay mang verifika, verifika, verifika. Ha? Di na may ginakuha, no? Di na may ginasulti mga katropa o nga 51 ka mga project sa Davao City kinibang ginatawag nga na red flag gumikan sa mga questionable kuno mga higala nga proyekto. Ni barog kuno ni nga medyo murag katingad-an mga kaigsunan. Nang adaw sama sa dunay kining ginatawag mga kaigsunan ko nga kinibang ginatawag mga kaigsunan nga problema gumikan kay mga substandard. Okay. Kini ba mga kaigsunan ko ang wa paghihapon makapapuno diha karon sa inyong mga panginahanglan? Unangita pa magdokumento din eh karon mga kaigsunan para nga malink kining ato sa pipila. O kinsa man sila? Ha? Muna mga pangutana, kinsa man yun ang tuyo ninyo nining kanunay ninyo nga pagpang-imbestiga? Pag-clear ba ni sa pag-clear ba ni diha sa nahuna sa mga tao nga nangandoy nga nangandoy ning gobyerno ha nga matulid o mapatuman ang hustong dagan sa governance without alleged corruption sa isyu nga corruption ha nga walay pagkaw-kaw pagkawat sa pundo nga iyas gobyerno mao ba ni gusto katuyuan ninyo nga wag tangon kining tanan oh. Now, ang opisyal nga katuyan sa Department of Public Works and Highways DPWS National Bureau of Investigation NBI o Independent Commission for Infrastructure ICI ah, naghimo naman ni sila investigasyon mga higala. Diba? Gigastuhan na to sa gobyerno ang pag-investiga nila mga higala. Anong kanunay pa mo mag-verifika? Na-remember ninyo nga doon ay ginatukod mga higala si President Bongbong Marcos nga ICI. Kinatawag kinig Independent Commission for Infrastructure bisan og masabot nato mahigala nga funded gihapon sa gobyerno. Pero gitawag gihapon niya mahigala independent. Ha? Independent ba nawag ka grupo sa mga tao, group of civil engineers baka nga manginvestiga. Investigahin na ninyo dito kung unsa ba gini standard ba ni or substandard. Kung substandard bining naisigutan nga proyekto. Ikatong ilang pangtudlo mga kaigsunan, apila dito ang mayor sa Baguio.
1: Bullseye.
0: Gitawag nilang independent kuno nga independent kuno mga higala nga mga investigators despite of being i-group are funded by the government. Government offices. Ha? Funded ba ito sa presidente o DBM baka po? Oh, nangundangan ito kay kulang na pud kuno ang pradya kinibang nga pundo nanawara. Oh. Now, ingnon na lang nato mahigala nga doon na investigation nag-ani na diri ang mga taga ICI, mga kaigsunan, unsa may resulta adto? Aber, ila man itong ginabang tungtungan mahigala kato nga mga proyekto nga niya diri sa Takbayan sa Davao. Wala ito'y resulta di ay meaning gausik lang to sa kwarta. Di ba? Gausik lang to sa ilang kusog, gausik lang to sa ilang sa kwartas gobyerno, gausik sa ilang oras. So on and so forth, gaduna pa ontay uban dito nga angay nilang unahon sa pagtungtong investigahan kung tinuod ba ni nga ghost or dili. Tinuod ba ni nga substandard or dili. Oh. Balik-balikan lang nila ning Davao, sa may tumong ninyo. Aber. Ah. Now, kinsa man karon ang maka ang ikapaniguro ninyo nga dunay accountability or kinsa ang accountable ni ani naning nahisgutan nga investigasyon nga inyong ginalusad kaniadto pa hangtod sa karon nga wa may katapos-tapusan. Wa may pagkatapos-tapos. Wa may pagkahuman. Di ba? Now, si Kanye Rodrigo Duterte, Representative Paulo Pulong Duterte kuno, ang mga flood control projects nga giimbestigahan karon sa NBI o DPWS, gipunduhan o gipatuman gikan sa tuig 2018 hangtod sa 2024. Gipunduhan kini sa 2018 hangtod sa 2024. Di ba 2022 kutob si Digong? Mipuli na po ang bagong administrasyon kung administrasyon man yung hisgutan. Kinay ko nga panahon, diin si Rodrigo Duterte kanhing presidente sa nasod o si Pulong Duterte ang kongresista sa unang distrito sa Davao City. Din dito, nahimutang ang kadaghanan sa mga questionable proyekto. Ah! Bot bang ipasabot nga ang tuyo dahil ninyo din hikaroon mga kaigsunan si Rodrigo Duterte? O sa man, idugang ni ninyo karon sa ebidensya dito sa Hague, the Netherlands? Oh. O kinsa nga mga tao diri sa Dakban sa Davao inyong patuho ni Ana na doon ay alleged sa substandard or corruption during sa ilang administrasyon? 2018 pundo pa na. Diha pa mga planning diha. Bidaw, i-explicar daw ninyo sa amo. Unsay na itabo sa period gikan na itong 2018 nga to sa 2024. 2018 construction na ba? Buti pasabot nagpundo na diha karon ang DPWH. Oh. Padulong sa 2019, 2022, 2020, 2021, 2022. Mm. 2018 pagka 2020 nagpandemya. Dunay pandemic mga kaigsunan. Pagka 2022 ama contractor hugmak mga kaigsunan. Hugmak mga katropa gumikan sa problema sa kinibang kining pandemic sa COVID-19 mga kaigsunan. 2020 pandemic na paghantos sa 2021. Okay. Unsa man ni? Nya dunay medyo niadtong mga panahon na during ni anang period mga kaigsunan gipastop ang tanan nga mga projects mga kaigsunan. Og ato ning mahibaluan mga katropa gumikan kay temporaryo nga gi-stop gani gidadepatihan pa to dito mahigala nga kining funded na nga mga projects lisod ni kuhaan og pundo gumikan kay illegal kana nga ang pundo ani i-divert ngadto sa lain. Niadto mga panahon na ako pang na-remember nga ang uban nga mga projects duna na pundo pa but ginabawi gi-left o sa ang kato mga projects dito nga ang pundo nga gi-allocate para sa uban nga mga projects mahigala para nga mapalit kinig mga tambal alangad to sa mga tao gumikan kay tinuod yod nga dunay pandemya. Tinuod yod nga dunay COVID. Nga ang mga tao niya to mga panahon na mahigala mukalit lang katiurok murag ba manok nga gidungon. Na to mga panahon na. Alright. Now, buti pa sabot mahigala nga ang tuyo dahil nila karon mga kaigsunan si Digong, ang tuyo dahil nila karon si Pulong. Bidaw, ito na subayon rabi. Kung musulod ba diri karon mahigala sa tema, musulod ba diri karon mahigala sa kinibang context nga Pulong o nga sa investigasyon ang pangalang Pulong o Digong. Okay. Sila ba ang implementing arm? Kini ba si President Rodrigo Duterte mao ang implementing agency sa proyekto? Si Pulong ba ang implementing arm sa maong proyekto? Aber, dili ba ang Department of Public Works and Highways man? So therefore, ang pangutano niya ni mga kaigsunan, ang DPWH, ang opisina nga gihawiran ni mo, Vince Dizon.
1: Bullseye!
0: Diba?
1: Bullseye!
0: Oh, ang opisina, naaraman na si mo, adihan tanan mga papel, iyag-yag ko no daw na mo, diribe, ipakita ko no din eh, sa mo, abe, kung nakulangan ba nag 5 centavos? Ang 7 billion nga inyong i-allocate para sa mga flood control, wa ba na nakaabot og 7 billion? 6 billion lang ba na? 6,999.95 centavos? Tanaw na nato. Og doon na ba'y nawagtang di akaroon nga centavo, kaya ba sige kawa to nila? Ha? Kaya pagkawa to si Kusintabo, same ra na mga ikala nga nangawat gi sila og kinatibuk ang amount, value mga ikala, same. Basta nangawat mga kaigsunan, nangawat gyud siya. 5 centavos man na og billions of pesos mga kaigsunan. Kawat gyud na. Di ba? Oh. Binaw. ikaw man karon ang naa diha karon kini man si Dison Mahigala ang naa karon sa buhatan sa Department of Public Works and Highways ug naa ra diha mga kaigsoonan, pwede ra niyang ma-touch, pwede ra niya maukab Mahigala ang kini ginatawag nga libro, pwede ra niyang ma-open o malili mali.